0: a nga teka ka mina ma mahela lawa ma lavaku
1: o va ku hi kukuma hi ku tsematsema nga cokisa matshamelani ya sika eka xikhoma n'wana xa wena se wa fika kwatsi ke
0: mina ni vula ku leswaku loko ani va pfumela ku va amahali leswi a swi lavisaka swona
1: ku pfumela nuna ku mesati
0: mina ma pfumela na ku va yena wa pfumela swa ku a na muchanga ma hi swaku u nga letira swa hina
1: swa ku a nyamutlhanga ma hi ku tsontswana ntsena
0: swi nga ma hayi la ka swigari hayi kona hi tiki la i vakulu va vanhu
1: kambe mayelano ni mafikela ya kona ka mabulu lawo swi sukelisa ku yini
0: i nga ni ka buliwa pela va etlele linkini ka hina futhi lomukwarti lomu hinkwaswo swi nga endleka hambi vo va khale pela a mahaswo swa ku a etlela na yena laaa etlela sangweni yena a etlela mpeti na mahe hi ku mihlakahle endhuku manjilana ha bula ha tlanga la hi loko swa hina kuna swa ku yiva swa hina
1: swa nawu
0: hi tirha swa hina la kaya
1: swona yi tsee kumbe ku na man'wani mavonelo lava lava ku va u tlhetekela
0: hali kona loko swi sindzisa hi ta nghena
1: hi ta kwehletana hiswona
0: hiswona
1: bye bye himpelampela swa koteka leswaku wake mpela ku nga ve ni ku cinca ka maendlela ke ka mfambo lowu wa masangu lowu loko impelampela hi vona leswaku leswa masiku nyamuntlha kula hi swi humula ke yaloa se bulana mani ku sukela kwini hi kombela ku finela xikhoma moya alo
2: alo
1: se ya kumana sweswi alo sela mamana n'wa Gabriel ko yini ka mapotsu
2: kamapotsu kapekape
1: aloxikabral
2: loxikabral bari la vuxonga u titimelile
1: hi swona
2: kunene swa kwala leswi vulavuliwaku maxi ra ko u nga rhanga mina ni byela bava na ntirho lowu vava lowu na a nga wu tivi swa karata loko swa ta ku wu funde kwini
1: eyi hi koho mhaka leyi
2: ha yi koho yi koho
1: swa ku wa votisiwa
2: hi ku a ni ku hi ta hi masiku na ntirho lowu na hi nga humaki se madenge ni ta ku na wu mina nyamuka ya ku fundisa yena ata ni vutisa ku mamana ku nga kumbe swihaswo swa masiku namuta se leswi swi ta hi kwini
1: inaka se wehe pheya wa swi twa swa ku leswa masiku nyamuntlha mina ni nge gwenti mina n'wa Gabriel mina
2: inahina
1: se ku vo mu koketa bava a za ya fika laya wo ku xuvaku na a nga ku pimiselanga swi mohisa ku
2: a ni nge swi koti ku swi mava a nge ku endleli mukhatswa mukavelo mani
1: mina ni botela
2: hi botela va botela ni nge swi koti a ku swi maha leswi
1: kambe loko mabulu ma sungula na bava
2: i ntiyiso leyi a tlhatlhekile futhi yena bava
1: swa ku ha nkatsa hi swimesi se loko swi kumeka wena u ku a wu nge swi koti na swoswoleswo ke a nhlulelo ta va yini
2: a nhlulelo mina ni na nomo ka yena
1: u fanele ku pfumela
2: eh zwi pfumela
1: u le swenga bula baba heta swi hetisela
2: ngama hansikana wa baba
1: mm
2: ba baba ga tama hansikana wa mina
1: yeso
2: la wona la ya mina lawo
1: mhm
2: a ya hina
1: kambe ke
2: wani mwani ata veka ngayani aswonisa ka so
1: mhm
2: mhm
1: ina ma jongwa ni ntitombilana vula vula ka se ma jan ntitombe lawa se mango sunguna fambulo wa ku vanuna na sati aswondlo va siela ku
2: ardele ni va siela ka mina la ma wonela ya mina ntiva kwa awasata atamansi kanda wanuna wakwe mina wana wansati tama shaku mina ni jala na unjala nunu wa mina ahi shitolo sha mina
1: akuna wena utava pena mpelo ulu yuka kutlaria
2: mtlaria la yena
1: alishi ahi
2: motelo
1: mama
2: mina batolo asinga le kona leso leso esa ba masiku lawa loko sa aba masiku lawa umuntu aku mina phone yami na ayi khoma hi loko swiku yini bashora leso se ta se na batolo asikona leso tamansi kana wa ba a phone la mina la baba la mina la la yena la mina na ninge sikoti ku ni teka mabenge ni koba baba
1: ungakuma tima.
2: Na hela pheko lana. Na hela. Ha se ena ba makwakwa.
1: Na bona.
2: Philipi Novela ba tangena na tabarli na barli na kuma ikiri ni dokumai. Ba tangena.
1: Na bona ba ta ba kama bona.
2: Ba ta be kana tsandamela ba ta be. Na mama nisikele ngwa nkonza angeni.
1: Eswona.
2: Kira unene ba.
1: You can see le vukisetile byinene loko swi sindzisa ka mpela nhla hi yo le ya masiku.
2: Kari mambo.
1: Bye bye.
2: Ciao ciao.
1: Yamatlweni ka mpela mukisetu na mi xuba kuva ka mpela ku yamukela ka 087-0051-333. Yalo se bulela mani ku sikela kwini. Yalo se mukisetu bulela mani.
3: Ukuhumula ngwankonzo.
1: Mama na xitere, ko yini ximbutso?
3: Ni kwati ba botel.
1: Pena we kwati. Se leswo ku sungune ku bonyozela mpela mpela mpela mpela. Ah, mari tumatako e wide swi.
3: Papa?
1: Anhloko mhaka, we kumeli nyamondla.
3: Ah, ne kume kwati. Ya masiku na ni phukwa phukwa nje. Kambe na ni yingisela. Nga ka ba botela.
1: Kambe ke, a yi nga ngheni makeni mama na xitero.
3: A yi nghena kona baba. Nga ka va yingiseti. A leswi hi nga ka swona leswi, maphindaphinda ma programa ya man'we ba botela, a muqambi man'wanyani a va yingiseti podi va nghenise yin'wanyani ma programa ha tona. Hi funda swin'wanyana ku funda swo swa khale. Enaka. Nyikani va yingiseti va nghena va nyikela maprograma man'wana ku va nyingi va nga ni swa ku pimisa para ku hi dyondza. Hi nga phindaphindisa swin'we ku saka n'wina vatirhi swi le mama a ma hana man'wana mapimo. Enaka ba botela. A leswi swi dependera hi wanuna. Loko wanuna a chusa a wansati wakwe leswaku lexi yin'wana ni xin'wanyana lexi ku xi lavaka ku endla, endla hi ku rhandza ka wena. A leswi van'wanyana va bava masiku na hi bulabulo leli va ni u ta za u n'wi gwela leswaku u swi kuma kwihi, u swi funde kwihi, hikuva hi hanye khale leswi a wu nga nga ni gwela. Nyamusa u swi kuma kwihi? Leswo swi dependera hi mabulo ya hina vavasati hi ku swa ka ha bulelana. Wakona wanuna wansati njini kako wangani mama ela mamwanyani ya shitala wate shale kwa rtu kawona. Waenda kulesu wa shikotisa kusona. Kambe sumwanyani na wanga stivi. Wangwani sati nanuna na wastiva. Sei chama ansi na wasati bulelana ya kutaka. Ungatiri tele lako ungawa gweli wangani wawo ena gwela minante. Kwa namina wanuwa gweli wangani wawo. Ah, bulelana. Ambuwa wanuna wa bulela. Kelo koi bulela na shakika la mwanyani akala kanga stivi. Lesu mwanyani asitiva. Se aku yu esao kasi suko na lisa aku insuko. Se bulela na. Kelo kubava anga chusins ange nanchache ko waku chacha angu nikaku lisa aku. Owa lesu usilava aku enda. Anga ta mama manli niya. Anga ta bala mamanda ambile ko bala bavata ku usukuma ku igwansi ku sei uka gunduru sinene ngo pa ku zikume kwi lesunga ujoli ke uli aujoli wena usikuma ku sifunda ku kupuka gunduru ikola majina yo bulelana na wavasati lesa ku kunile loko wanuna a chusile ngoni kako leswaku o wa leswi u swi lavisaka swona ma loko mamana a ya swikola sini ya ka vangani sini a wuya na swa tatabala ka bava bava o chuseka hikuxaka a chuse hi khala se loko bava a bohile a nawu swikela ka bava xi hava lexi u nga ximaku mamana futhi loko u swi tiva swaku bava a bohe nawu la kaya wa ku ma tshamela ku lava mama hi swa leswi hambi ku mbala u nge bale ngosi kuma ko bulweni lavangani u tlhela wuye u tela titshamela bya swimbilweni ka wona loko ni xivindi loko u ringa wona tlheleni wa mamba wa hlomela swo biha ku tyela u nga ringa hi ku hlomela u bala se ama hi ko ku yala kambe kun'wana a yala mahali swi kupuka gunduru u swi fundeku
1: a mi chusananga leswaku va loko ni mavonela a hi kombisana
3: hikuva a nga chuzi ba sekupuka gunduru mina ni khanga ni bulisa akunyada wa mina ni kokwani sati wa kokwani wa sati wa tiwa mina ni sati wa kunyada wa mina vati va kwetlela endzhaku hi bulisana va swan'wi ha swona leswo kuni ku etlela hereko a ku etlela hereko swi nga hisa ku yini kunyada ni mulelezyeni ni valelezyela ni valelezyela ni valelezyela kunyada a loko a ya swi vala ka mana yo pfumela va ku longoloka naswo a tlhela u ya kunyada ku u yi hanyisile swi fambe kwati ma tshamela mamahela lawaya maxi nsati wa tiwa ku ye ku a pfuka gunduru loko ni vala swaku ku pfuka gunduru a ku u la wu ngheleswi swi kuma kwihi sweleswo swi thuse hi wanuna na vasati hi mali swi hi maku swona hi suka kayani hinkwaswo leswi hi ya ku yamaku ka tini na hi nga swi tivi kambe hinkwaswo hi dyondzisiwa vavanuna loko a ku dyondzisa a fika laha a nga ni purazi kona a nyima kwalaho u ta nyima kwalaho na wona xi hava lexi nga ta xi maha maxi loko a ku tshwisa ku hinkwaswo swi swi lavisaku swona ma u ta maha leswi swi lavisaku swona swi dependela hi wanu leswo ni ta va swaku dependela hi wanu hi wanu na tisaku lomungwini swaka ni nga tisaku longo lomungwini hinkwerhu hi va fa vanana a hi kumi tiyindlo tin'wanyani a hi fanani tiyindlo tin'wana ha fanani a ni lava ku hlamula leswo
1: inaka u ni ku xuva u ta tshama u heta malembe ni ku xuva ka wena
3: u ta tshama u heta malembe loko wanuna a nga ku gweli u ta ku yini maxi mina ni van'wanyani mina a ni chusekile hikuva se swi hundzile a ni chusekile hinkwaswo hinkwaswo a ni chusekile leswi ni swi lavisaka swona a no bala
1: a ku nga na masi
3: a ni chusekile hikusaka hambi leswaku nyimela wanuna kutani hi ya se likona ni nge hundzo ni teka a ni chusekile leswaku loko swi fika ku navela ka mina ni ku tani hi ya hikusaka ni wa ma hi ku bohiwa a ma hi ku ni bohelaku a vhiki leli la wena leswo o ho ni fundisa a vhiki leli la wena mina ni rindze wena se ku chava maxi ku fikela ni thethaku swa bon ni thetha ni za ni swi tolovela ku tani hi ya swa ku hundza ni teka pronto leswo i a chusa leswi a swi lavisaku swona ku u maha fanani ka yena na yena hikuva loko u fika u katini wansati a wanuna a ku toloveta leswaku zo ku munghano udeba theko yini kume mngane kambe leso alava ku ama hinkwaso leswi a swi lavisa ku swona ka wena na ungamuchavi majilo ko si a swona swa ku ho si a tolovelile na makurhandza ka mina ka yena se kona nge hundzukula ku ga hendza ka ku pea ndzi wanu na ka wena swo sungula ku dava dava dava ku si kona xa ku komba kwa swi uli ukwatini swi swona swa ku ya la a swa longanga la la sesa ata kwata ta kugwela leswi si mutolovelene la sesa ata kwata ta kufundisa hinkwaswo swa ku tlanga leswi mungu swi lavisa ku swona
1: i swona ike siri ke loko swi tsindziseta kwahletana
3: hayi swona va botela masiku na programa leli ku hambana na le mibukwabukwa njhena no yingisa hi tindleve a vongile va botela hanyani kwata
1: i swona ike siri na hina
3: va botela
1: mama
3: na yengeta kambe kun'wana siku ni nga ha ta nghena exikwadla no swoka mukakarhata ni kombela Isaac Mathuse Lazaro
1: i swona kambe ke na wena ringeta ku nghena loko swi ku
3: a ni ta ringeta majaha a ni gwenti mavhesi hinkwawo a ni gwenti
1: we susumetiwa
3: a ni gwenti va botela futi vakuma va ni kwehleta vanghani va ku nghena nghena u lava di madisco na ni gwenti
1: ku lava ku u khoma switiya ke
3: khoma switiya maxini vanyingi phela seke loko se u nga ma maradio manharhu se vanyingi so va ndzi nkama ha li hoxe ka muxani a ncayincayi ha li hoxe na ha tirha na va mafeji ku nyamuka a li bava mucopi munzuku a li martinji a hi nghena hi yenela maxi swoswo ha swa karhata hikuva hinkwayo hi tlanga ndhawu yin'wana hi li vanyingi a pangalatana chao
1: i swona kan vavo bye bye
3: ja
1: chao chao alimtiri ya radio Mozambique kama bulawa eta kuna wona ina mwingiseti alose bulana manu kusikala kwini
4: botela botela botela
1: ya losela baba zendamela
4: ndelezendamela kola maratoni
1: ko yeni marakweni
4: maratoni kubono bonyana emkhutwana kuma saba lupasada noti kanganisela malembe ma nswona leswo
1: uve u tsaka u cina marandu dla swibubutelo hinkwaswo kambe ke
4: yi tlhela yi etlela mihomu everybody
1: hikwalaho ka ku cina ngopfu swinene u rivaleni jesu
4: ni cinile ni cinile swa bovo
1: kambe ya soleka
4: lamapumu ya
1: i swona hi njhe a wu nga yanga leya a wu copi ka zandamela ke
4: ucopa ni famba nga ni likola marakweni ya
1: i swona kambe ke a nga ngheni makeni
4: hi tshama hi nghenile makeni hina hi kule khale a hina vasosi laha vasosi hin'wana va nga ni magenge lawa ya ku cincacinca leswi va swi lavaka swa ku a wasati a ti khayela leswi yena a ti mahelaka swona makuhina hi kule na hine vavanuna na le heni hi yekhelaka ni wasati a hi nga tivi leswaku kotisa ku yiniyini ku ni swa lava va sweswo va vona lomu ka mathelevhizawu leswi swi endliwaka ni kolomu ka ma WhatsApp wasati a nyan'wa bixu bya wanuna a nyan'wa leswi hi ni hi swi tivaka swa ku hi ni vaafrikani kumbe hi ni vamosambikani loko hi vona munhu a nyan'wa sila liya i sila phela hi nchumu swa ku swi nga nghena non'wini ka munhu u gama xa u tlhela u ekela na yena a tlhela a khwela henhla ka wena ku umbulutela hina hi kulanga ha swona leswi i swa lava va ximanjhemanjhe a disinvolvement hi yona yi encaka leswaku a wasati a tihlayela leswi yena a julaka swona a hi leswo babotela
1: kambe n'wina loko mi lava ku cincacinca geja mi endlisa ku yini

0: lava swonaka matimu zawe eminkama kona yo le inga likho swinga likho nilava va tlangela nyana masinema koloko khale ka kona e depois a swinga likho eka hini va vakulu a vo a swi dondza ka ku swi dondza hayi ku fanele michumu yinyingi ya ku hayi n'wanyana michumu a yi na mfanelo yi boha hi matiko ya le handle yi boha hi ta yi teka hini hi tika ntumbuluko wa hina hi landza michumu ya ematiko ya le handle
1: kambe loko mi bula ni vanghana ke
0: a ku bula ni vanghana sempre o majaha ma bula na ku tintombi ta bula ma ku dya u tiva ku ni lava a va ku i tinhwavavani leti ta ku tshama lomankama mazwana mafalala mapengwini mariwa dyarawuxu wa swi vona lavo hi lavo a va ni mintizo ya ku fana ni leyo a hi munhu loyi i nga wa wukati wa ku va tshama kaya a tekiwiki para ku va boha ta ya ka munti a kaya lava va endleka leswo principalmente a va endlela leswo minkama kona yole hi vo lava va kumeka mariwa dyarawuxu
1: kambe ke wena bava loko swi ya ku tsakisa kosiniya u vuya na swona la kaya a swi nga tshuki swi naveleka ku u nga swi endla
0: bo mimi swa ku komo a ni nge nghena riwa dyarawuxu a ni nge nghena lomin'wana mampengwini a ni zanga ni va na swona swa ku ni nga swi teka ni vuya na swona lani kaya leswi swi enciwa hi lweyi a nga ni nkondzo wa ku fambela handle a dzivala muti wa ye a tshika muti wa yena a tihuma ya handle a kuma leswi ya ka a swi kuma zeza ya kuma ni mavabyi a buta lani kaya
1: a ya khwevela sobe egarfu
0: wa swi vona hi leswi hi swi vonaka hi ni swa ku tala a khale futhi loko oza u endla leswo u ni timhaka
1: a wu nghena komite
0: o phela wa swa swa ku a ku khaseni ka samora lomu a swi helisile hinkwaswo swa lavayani va ku tshama mapengweni va ku tshama lomuwani mafalala va ku tshama kwenikwenikweni kwena nkama nga khasa lomu va tekiwa va humesiwa va va ku dyondzisiweni ka ku va va tiva ku hanya ka vutomi bya rixipeto minawu hi leswi hi nga swi vona hina
1: i swona kambe ke ntsatsi yo loyo u siyelaku majaha ni titombi
0: a ni ku kumi
1: maritilongo a siyelaku majaha ni titombi mayelano ni mfambo lowu wa masangu
0: leswi ni nga ka swi siya ka tintombi ni majaha hi ku va va rixipetarana hi ku va va nga vi ni ku va va holovisana hi michumu ya ku fana ni leyo purke vuvone xa va swi vona lomu ka matelevhizawu va swi vona lomu ka ma-WhatsApp hinkwavo va swi vona ku ri swo ni a va holovisana ku swa vone i ntumbuluko wa vona leswi kerize i lema bya vona lebyi va nga ka byona sweswi a va nge holovi ku ri va swi vona hinkwavo ka ma-WhatsApp ni ka matelevhizawu
1: kambe na swi endlisa leswo
0: lexi ni xi kombelaka mina i ku va va twana va fambisana hi tindlela ta tinene loko va kombelana swo ka a pisana lebyi hi nga byi vona bya ku kumbe bya ku ekela hi ntshako kumbe bya ku munyiketa hi le ndzhaku kumbe i bya ku gaya hi ntshako epa vone hi vona va ta ka twana ha swona va nga holovi ku fana ka leswi hi ni loko mina liverdade nkama lowo loko ni ngo tshuka no siku swo fanele ni nga ta ku a wa ka mina a humile handle kumi leswi a nga dyondza
1: u nga lumbete hi swona ke swi kumile loko swa ha sindzisa ta hi kwehleta
0: loko swa ha sindzisa ni ta ku kwehleta misakweni leswi ni swi dimukaka nyana swindeni maeteke ni swo organizana pari u ta swi twa swa ku a swi endlisa ku yini
1: i swona
0: khani mambu u ta ndzungulela mikhacho
1: kadibambu bye bye
0: ya
1: Kwa rase kwa rase mtsebi kikimpele iwa na ya mashweni kuwa

0: kala ka 8700513333. Hello, se bulana mani ku sikala kwini?
1: Mina Ernest Mozini makwa kwa ka pande mjekeni nyambani.
0: Pande mjekeni, ko ina mjekeni.
1: Ah, kuboma telo.
0: Ko titi nyambani.
1: Ko titi.
0: Ku dwa rani. Takwe.
1: Ah, arade hale nyambani sio. Ah, dini.
0: Se asenu
1: Então, a gama se... bom, eu como acho que eu não vou na sua jogo, talvez eu lá o cara, ah, mas eu como até que é um cara na missa com ele, anga, jolago, anga, até que nem vi, com a dica, ué, a tati, mas, a nisa com a lata, anga, e que ele, mas, o outro é na mucosa, então, se eu lembrei, ah, o meu lugar, eu gosto de andar com um quarto, mas eu com a sua quarta, essa, a tamala, a nhanguene lá. Amorenzelo ke lo wa matrezo wa uwe lo ka uya ata tshongwana o wa le kweni nga uya la o miyela nwana nga ni o wa le kweni nwana nga mina khoza ntsha so nga fama no se wa ta fama ba dai nwana lo te sa ntsha ka mina nwana wa mina na ni xikola nga hadonzi okay ha lo ka miyeni lo wa mina nga luya ba ba pa o gama so ka yangwe na ta ka mheka nkha wa wo
0: mhm.
1: Loko ala ko tamu batak mo sama da ayo mbinya anga nampas. Angu papa naung ge seni ba. Tapi jo wala ku sutu lisin la ku saka inti saka le hang. Ni manyana papa himina be. Ku su ni anga nampas. Ayo kela ku mbin. Se ka papa ni ana ala ku ala ala ku ai de ya saku. Anga ya funi su ku ina ka wan na be ai nta kalis. Pasku.
0: Eso.
1: Ise ate mani wa ila mangu poki yonga ni lo kwatre u ka mo ne mosha ha ba ma ma ba ni ni na lo la ku ba ide ya so na leso poki se humele lo ti na hina leso ni bana ba hina la tsala
0: iso ni tava is fikisa na kona ni le shinwan tshikalo shi va shi fikele na kona ni ku tsambela ku ba va switse kolonkara.
1: Mam, cano, é nem aquilo já convela várias vezes, em particular, algo pendeu. Leve programa, lê, isso é só até para ler o lado que eu não li. Acho que li com de terceira semana. Ah, vai como a Nela Fera, não sei se você vai com é assim, Baba Botella. Ah, menor, não, menos, eu não, 40 anos de idade, 40. Acho que ele não gama, o teca, lá, o PC, Santa Ulissa, o Rio, o Titangali, tá ali. E, Madela, o que eu sou, se eu não me liga do lado, eu não me liga do lado, eu sou de onde a galera vai a igreja. Vai me cana, mas eu não me igreja. Não me engano, eu não vou te ficar, vai me cana, mas ok, a cale. Look, a family is in a commercial task. Nang is a castle like a man or a computer cat. Think I'm nigger relatory. You listen, I'm a family such as so, nahala. I'm contacted this one a bull. Our nigger relator. Lish, a wide nigger relator. I'll cast up a comba lamb degree. Minimum than the kinsian, Mr. Twain. Kins. atende lá o da seja. É da seja. De repente, eu caso com a parte quando não dá uma folha para o não sei o que. Por desejo, eu uso como que ele diz o homem dele. Aí, se não é ter uma, porque menos não olha lá. Lá, te cana. Temos há 4 anos. Não, não compete uma pessoa lá, uma gente não vai lá. Eu sou com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. O que é que eu vou fazer? Estou louco, mano. Estou com que dizer, só com o meu suco. Não é um delanga, só com o meu suco de igreja. Não quero que eu vou fazer. Ah, isso é. Ah, isso é. Ah, isso é. Ah, isso é. Ah, isso é. Ah, isso é.
0: Se loko a swi vonile ke a gama ku bava ni kombela u komba leswi ku swi hati ka foni.
1: Oh, ni ta swi vona ka foni. Loko a swi vonile ka foni, ku dya ni komba na mina ya basi leswi bronka ta leswi loko loko swi xitirha xikahwile leswaku a swi vona yexe deposit ta ta mina ni ndzi swi twale la.
0: Se loko a buleni vangani
1: loko a buleni vangani a nga ni nyika ngarhela toxe.
0: I'm not going to be able to do it.
1: Então, eu estou com a minha conta com a minha mãe, com a minha
0: mãe, com a minha mãe, com a minha
1: mãe, com a minha mãe, com a minha mãe, com a minha mãe, com a minha mãe, com a minha mãe, com a minha mãe, com a minha mãe, com a minha mãe, com a minha mãe, com a minha mãe, com a minha mãe, com a minha mãe, com a minha mãe. Como eu não vou contar a história, mas eu sou mais ninguém, não lá ainda não. Mas, louco, ama como a Hank, outra gente lá, a minha louca, não sei como é a Hank. Tá tão gelo, uma bruma, uma bruma, uma da bote, não tá com câncer, é, mas não consigo, mas se não me interessar, ele já dá para conhecer o pimenta. Mas essa coisa, né, eu me entendi, ah, mãe, não sei, longo, sou longo.
0: Impela impela ku va mai ai vali va mahisa leswi a chumshi nwana ku va endlisa leswi
1: eh
0: xinwanyana ku vali va mahisa leswi
1: vali eh vali vali ku mana stilo ka todom
0: eh
1: loko le ka phone to kombisa na iPhone
0: hi
1: chelo ku mbuya swo vona ka mo yo TikTok ai ngita ka TikTok lo nkomba
0: Sorry, Kabe Johnson, we say akuka majant.
1: Ah, okay. Yeah, yes. I'm jamming the verdad. What's a more than you said? Because the verdad, la venta was eating guavanilla. Lava cat the verdad. Never by inchiness. And the cook to one nila so good one of one of us. We want to take in guavan on me. Okay. We want to come to the everyday angana tama ku lo sese de lo se apasilo lo se mitivani na mpasi anda aba tuonel aba tusisane vayengisana vadzelana minchomo a tshika ku vayiyetsa loko loko vayenta leso hi listo vayenga va ha bona vakula a utomeni ka vona majala ku vaya ku swenta daki para ke lo muwana na nga switivi leswi nga problem leswi endlaka van'wana vavasati va yaka mimiti na ni ri kwati na yaka muti wun'wana le kaka yena fika a nga swi koti ku byela a yini a na waka a ma hi ku swi yiva hi tlhelo no fika back dialogo na family muntu brigade
0: swona cancel ngopfu swinene loko swi ha sindzisa ka kota hi kwetlheta
1: computer swi kota ku nghena mae a story of my life ba botela ni vonele madalungu ni swiana na ku zama
0: ala
1: u nghena ke ni likhuma yeyo la ala u nghena la
0: I don't get it. Inkar wayena. Duas horas na 38 minutos. Itava ke iam kela mungset ya lose blana mani kusikala kwen.
2: Aupeleni
0: blana mani kusikala kwen.
2: Blana, senhor Reginaldo. Lá,
0: Koi ni masinga?
2: Ah, ka masinga ku tsaka tipuka ta tshipulanyana.
0: Kuna ni ntsongo leswi?
2: Ya, u fika leswi ta kumeka ntsongo nyana.
0: Aha.
2: Wa makoko lawa hegaku la.
0: Leswona. Ni mitsumbula.
2: Ni mitsumbula.
0: Loya wa ku phora loya. Loko u kuma
2: leya
0: bazara leya.
2: Yinyingi
0: ho. U teka taka xibaziyana. U kuma ku lanxara hi wona leswiya.
2: Eish, na uyu kuya u khunela nyene phe.
0: A leswi nyimela movha wu ku yisa ka xiphongo.
2: Wa swona.
0: Tindhawu tin'wanyan'wanyana.
2: Ei, tindhawu tin'wanyana ka xiphongo, manyenje, malamba, wowo. Ya.
0: Ah, ni ko masinga ku ni manyenje.
2: Ya, u ndza ka xiphongo ya ka manyenje.
0: Okay.
2: Eh.
0: Eson, a ingeni makeni.
2: Ya, eh, ayi pa makalelo.
0: Mm.
2: Ya, so leswi na lavo ku na ku he, hi tolovela na. Ba vanuna ni va vatata hi tolovela tshibitsiyo. E maso kwala la saka ra ta ku ya hambi loko u ku na ni ku fika ya wena la ha kaya. Na ko loko yi huma ya hanke ya wena ta ku endi kumile vanghana va ndzi swa ku la ku ni khayena yonwanyana. Ah, wanuna swa karata ku hata swa tsemba ku mu kumile mungana. Anga ta pfuna swa ku rungana wa xisati ku be xa wa nuna pisa ku mungana wa wa junona u mukomela ku sini ya para ku ata u ta ya tsena tsandzi ku ze satiro ja ku kuma ka guwa la se ni xisela ka gago loko teka sati leswi musu ka ku nazo u la u suke masungulene ya nwina fambane nazo loko hi swi gonza ku la ku muzi gonza nwina xikati xin'we a ku na vhiki loko ku vuya a gonza yeke a ta komba munghana kwati ni wanuna loko hallo
0: na u kuma
2: hambi ni wanuna loko ndzi hlamba ndzi ya ni ta wuya ndza mu komba khayina ndza kumeka ni guwa laha kaya swa ku a ku fika malembe la yi nga hanya la va ka u nga ndzi kumbi khayina leyi nyamuhla u yi kumaku ya i guwa kaleto laha kaya a swi nandzike ku ta ku hanya hi guwa ku la ku laha ka ndyangu hi hanya hi mirandzu leyi hi nga suka nayo i siniya loko hi suka ni mirandzu ya hina na ku hi tirhisa a makhayina woxe a yi fanele swivisi ya hi kulisa sweswi ya kambe siniya ya si kasi leswi landza mfuweti loyi a nga humanyana sweswi swa ku loko swi a chumu ta ni sini hi leya for example hoxe hi swi vona ka mamun'we hi gundzisana ku leswi chiwaku yasa hi tsakisa leswi swi tsaka ku muti leswa ku a swi vona hi yeke a swi aki muti swi na ni problem
0: hi kuni swi vonika foni la munghana wa mina
2: wa swi vona ku lava ku laha ka foni ya hina laha hi ta swi vona laha hi kwarti ya hina hi swi nga kwarti ya hina laha hi ta pfula ma-tiktok hi pfula yi maswohle va mahetelaku hi ta swi vona ko ntsan'wi a khayina yi ringana ku hi gondzanyana ka yona kota leswi yi nga tirhisa leyi ya kale a yi nga nghena laha ka fasilitale sesi mafi hi fambisa sesiya mara na hi na hi swi vona hina hi matihlo hi na vambirhi hayi leswaku ha ndzi kuma ka vanghana a wuya naswo mina u ndzi ndzi teka ka vanghana ndzi tlhela naswo swi nga a swi akisi muti
0: kambe loko wa ku zawurinya wa bayisa hi fanele ku va hi endla hi maendlela man'wani
2: wa swi vona sweswo na mina ndza teka khayina yin'wana ya ku ta ndzi ta bayisisa vhela lowu wa mamani a swi nga hafa a za ha nandzile ku fana ni leswi hi nga tirhisa byona leswi hi nga fikerisa byona masungulweni yaswose ja hi laha se ku lovoka u buwa ku a swi ri mani leswi mhaka ya ku famba leyo u va rwala minchumu ya wena u ya na hi laha kaya laha masiku woke ndzi nga tengela la ka muti lowu kaka leswi nga ni malembe ya tanto hi tshamela kwalaha ka muti lowu a wu se ti komba swilo swi kwatileswi nyamuhla u ya ku wa rivala bya u ta swa wena swina se u ta ni ti komba swa ku na mina ndza ha swi koti ku swi rwala leswi
0: ata ku komba mamani leswaku va baba ina na kutwa swa u nyamtshola ku tsaka kambe a matsakela masiku ya laka za urinya a hihi so pode ni mai ku tsontswa mpitsena kungate ba zandame
1: ai la a makali ya ku tsontswa le la ba ku tsontswa la ha ku fika ku komba la
0: ha
1: kala la ka ku tsontswa la loko Mutu nga namhe kwarte ya mwena loko mo zamu va ku tsota a ku tsotana jala haya a mhaka xa yi fikile hambi loko u koni loyi a nga khunguvanyeka mara loko u za a tinyiketela ya loyi a nga khunguvanyeka ku xa lahaya se mu tsotana lahaya a ka hena mhaka yin'wana se mhaka yi ta suka yi ta suka a mhaka yi suka kwa lahaya ka ku tsota
0: laya tshinyeni laya
1: ehe porque voto que sí se sutile sabe tinha menina já o beta já está com joia já sim sou já com já isso é com o olho lá com o olho né já lá está a fazer parte
0: Zakaria não sabe o que é
1: o azul ali Zakaria ele já é tinha menina lá com o cal
0: né saurinha é
1: e na saurinha é e na eu não anga está a fazer tudo agora mas tudo isso já é muito chique lá está com né mas com zefu já no carro I'm not going to be able to do it.
0: Ni loko va kuma sena va bula va tlhe va tiphakata.
1: Ehe.
0: Va kuma mani.
1: Vona vo tira phela vaya. Va vo tira ta tsama luya. Se wena loko u landzelela sizia, a muti u ta lahlela hi muti. Yena u lo wa sata loko a landzelela sizia, i ta lahlela hi vukati. Ba. Ja wa zwone. Hi zwi lutsa zwi tsongwane so. So lisi kinga yo mazepo ra ta ku. Mwena vanhu musuka laha mi nga fikela kona mi tirhisa sweswo mi nga tirhisa swona loko mi lava ku gondza swo karhi swi gondzeni xikhati xin'we mexeni u nga kumeki wa munhu wa ku ya gondza ya xina handle a wu ya ta ku na swo laha kaya u na ni nguvu i mahungu lawa
0: hi nga tshamisa swona i can see ke kambe Jones u nga yi siya ku ka vantshwa
1: Jones ya mina ndzi lava ku yi siya ka vantshwa ku ba lo bana malaba ba hala ba keka bona na hauta ndi ya ba tekeme ba hanya ndi se zanga kumanisa zona akala ni nyamuhla zanga landzelele a zwilo swi tala hiko loko ku kandzela la swi kele ku la ka munhu ka leswi swi zwonetela ku swi kele swa ku ringana ku lahlekelana no kati ga bona a munwana leswi o wa haluteka kukula ku va tiva ku leswi nga fikisa swona kuisa sweswo loko swi chumu a hi gondzisi sweswo ta mamunhu ku nga yena loyi wa ku yi na ku suka a gondza le hanje a wuya na swo ka munghana yena wa ku nga gondza sena a wuya na swo ka munghana leswi swi ta va va lahlekelela a swimbitana zazi swi nga kuli swi ya ndhawu yena swa yantswa purike xa hi tswalele vona a chuta chukwata hena kota hi tswalele vona
0: It's one, I can see it. Bye bye. Duas horas na 48 minutos. Sikoba kuina mngisete mfukeni alose bulana manu kusikala kwenye.
3: Awushini baba bote.
0: Awushini.
3: Yile ichala kutsalo wa baradu lepompo azongwani lo kusikansi xikumundlani. Kambe lo swa kumekela lo mkoma kuta a bowani.
0: Ehe. Koyini bowani?
3: Ah, bowani ku tshamisekile. Awu lo yi nga ka yona va madyasa vona va ti dyela hi ku rhula ku fika tala buwa.
0: Mhm.
3: Hayi leyo mhaka ya kona ke baba.
0: I swona kambe ke u yi kumile nhlokomhaka u nga veka mavonelo.
3: Ha nhlokomhaka leyi a yi kuma leswaku nhlokomhaka leyi se hi ta hi yona hi makhambi manharhu ya mabonele akana ya kutulalani baba kutene so leso wabona amakali isungula adu prisipio abusunguleni kakona kusa aloku wakufana na loku nosungula kuvenyeni manya shikamwe lakaya adi mhaka midyondzisa na risiku la kusungula na mati yakaya mikula loko swo za swi za swiyaswiya tshikela ni ta ku sima siku makondza se swa karhata leswi porojeki a timhaka hinkwato mi tidyondza na mahatekana swifuva swa n'wina mi tlhantlhana na mahatekana mi kombisana swaka maphela hi leswi hi leswi hi leswi se loko swo za swo tlula masiku ya n'wi helaa va botela se nyamuntlha u ya vuya u ya tshika u ni byela leswaku ku ni leswi ni leswi ni leswi ni leswi ni leswi emaka u ta va u swi kuma kwini swo leswo
0: kumbe wena bava ku mamana ni kombela senza ba mamana yena wa bava ni kombela ku hiyentisa xileswi
3: aleso hi loko ya ha swi kutshile a ku sunguleni ka yena bava botela swi nga fambisa hi xoleswo kambe a malembe la ya ka yena lawa a swi hatlisa ku ri kambe hi yomi kama yoliya a ya zanga swi kutshikile swa ku veni ni swi mahisa hi xoleswo porke a swi nga li kona swa xitoloveto swa xiheno wa vona bava botela
0: a jonsa idikelo ileyo
3: a singa se bakona aka halini antolovetu wa utumilila zi puriso aninchumu baba botele ile ifamba ku iwonekela shushupoke i randza ku famba hiya hiya koka koka lisiyani swa matiku lesi hi swi vonaka para ku vini ni hita ka swinghenisa a tindlwini ta hina mindyangwini ka hina se a utumi lwonekela hi gama hi ku yini hi sungula ku veleni hi ku ha swi ku yini yini swi ku yini ku hi hina hi swi endlaka hi ku veleni hi ya hi ya koka swa masiku tumbuluku i tumbuluku bava botela a loku la kaya no suka ku fana ka leswi u nga la ntirhweni u suki u siya a siyemetikaje u i para ku veleni a sala a ya xava timanga na matsavu para ku va ndzi ta kandzela matsavu la kaya Udo ta shikoku mahuku meji baka kone no nga dia hukule da utsakile le.
0: Swakarata.
3: A unge dia hukule na utsakile porque u sima le yakuringana ka xa batimanga para ta kandela matsa. So ndela kutiwa swa ku hukule u kuma kwini. Se hi so leswa a ku tshuseka ka hina a hi tshuseki. Ku fana ni nkarhi lo mina lo waka mi na hi hotekana. A vuya la ka hiti ta fika hi nyika na swifuva swa hina la kaya u tomi leli hi hanya hi nga sungula ka loli la khale hi loli hi fambaku ka loli xule se nyamuntlha we u ya ta leswaku eyi phela tolo nyamuntlha ni vona leswi nyamuntlha epa a hi mahisi xileswi u swi kumi kwi porike loko swa ku sungula a li ni nchumu ya ku hinde hi nga yi kumi xikan'we vona wo mhaka ya ku veni ni wena nyamuntlha leswi wa pikiso ka ni swi kumi ka telefoni malembe hinkwawo lawa a wu nga swi senci ka telefoni hi ku ya swi kula ku swi senca nyamuntlha hi mhaka mona ta karhata yani hi nga holovke u nga ni byela swaku u za u ya u ya swi sungula nyamuntlha u swi kume kwihi porke hinkwawo masiku hi ta hi leswi sepa hina ka hi dadi leyi hi nga ka yona ba botele a hi yona leyi ya nyamaka leyi ya kuvenini o swi vona ka matelefoni ku ri leswi a vana va hina vaxisati va xinuna a va ha kumi ku kateka vaxisati a va ha tshami ku katini no va xinuna a va ha tshami na vavasati hi timhaka leti ya ku famba weo ya hlokonyozela xilo lexi xi nga tumbela ba hambileswi va nge anceleni wa mamba a swi bihi ku hlomela swo biha ku cela okay tshama ka u hlomela u nga celi phela ku za weo ya cela hileswaku u ta loyi u ta swi kuma leswi u swi lavaka se a timhaka leti va botele hi leto mina hi nga vulavula ka kunene u nga ni byela leswaku swi kuma kwini porke hi ta hi masiku hinkwawo hi hanya vutomile leyi hanyaka a swi nga li ko se nyamuntlha utata so ku ni byela leswaku hayi mani ke nyake ku ve ni ni ye ku yini yini ke nyake kumbexana a nkama loyi hi nga tekani hi ndhawu ngaka u nga vuli swaku epa ku ni leswi
0: nakona se mavonelo ya nyuwani anga ku hele ku tinguva ti cincile ke
3: a ku cinca ka tinguva ku cinca tinguva ku cinca ngana wa mina la kaya kuno chinjeti nguvu yemisava majina wala kaya u continue ro tirhisa swo leswi leswi nga tisa swo hi swona leswi loko la kaya liku a u sala la kaya lisekiwe hi mbita a ti ni swo sala lisekiwe hi mbita loko a loko lisekiwe hi bota lisekiwe hi bota wa vona baba bota hayi leswo kumbe swo leswi loko va dyondzo va hi leswaku swi nge te chakala chakala ku ni leswi leswi u swi fonde ekwini lomu ina hambiloko mo fundisana ina ku ri muxitiratini a ni nge teki leswi mi swi funda ku xitiratini ndendende ni ta swi chela andlwini ka mina ku ri leswi no onhetela ndyangu wa mina hawu mavonelo ya mina baba botele hi lawo loko swi nga sungulanga na hi ho swi sungula la ka mina he a swi nge tirhi a ku tirhi leswi hi taku yini ka swona
0: u nga siya Jones ka vantshwa
3: eh
0: u nga siya Jones ka vantshwa majanti don
3: mina a dyondzo leyi ni nga yi siyaku ka vantshwa hi leyi ya ku a hi vatshiki a vana va hina a va tshiki a ku lavekela a swa matiko va swi vuyisa a tinghombeni ta vona ku sa loko va teka leswiyani va fambaku va swi vona ka mativhizoni va swi vona ka ma-TikTok va swi vona ka yinini se va lava ku tata duma hi swona hi leswi swi kumekaku swi onhetela a vutomi la vona va tshama vaxisati va kuma tinyimba va ta va ta ta fika va hlupha hina vatswali la kaya hi ku veni ni kho u hlayisela u nga swi kumeki mhaka leti ta ku va famba va hlokonyozela swilo swo kala va nga ta tshama va swi kotile ku swi tendela lexi lavekaka loko va rhandzanile hi li rhandzu lelinene a va hanyisi leswi va nga rhandzana para ku veni va hanyisa xiswona a leni ka ku ve va rhandzana para ku venini va ta gama se va va vona swa matiko para ku ve se va vuya va ta ta hi hlupha ahi lexi lavekaka ku venini va nyima ka ntiyisi ya yiwo va ta kota ku venini va hanya ku fana ka hina vatsali va vona leswi hi nga hanyisa xiswona hi tsala vona hi li rhandzu hi ku twanana a te ku ya fika ka swiwuswi hi leyi ni nga yi siyaka ka na vantshwa so kipene ku ni vula vantshwa para ku va yingisela mabulongu hi lawa a ma koza maprograma dyangu hi lawa a va swi koti a va swi lavi ku ri ku veni leswi i swa va ontrapasadi swa hina va hunguka se loko a li ku ngi va swi yingisela a va ta swi twa leswaku a ntiyiso a va vuyi ndleleni va fika ku lava swa swihena hena swa matiko a vuya ka ntiyiso ya hina hena kani mambo
0: i swona ke hi ke sile ku va ke u tshile a mavonela ya wena
3: yeso
0: na baba bote tsan mambo itama ke yamkala mkseto gamesa yelo se bulana manu kusikala kweni
4: ndiyo
0: ashe ashe ni bulana man
4: ubona kavir parinji kashambalana mapoto na mahansha
0: koyini na mahansha
4: hayi angeni ngakhona kaya ntsinga ngeshesha ke amtsinga khona ngizonsathi njalo shushu
0: eshot kambe ke ingangena makeni
4: ingena makeni nami na ukhulume ijob ngibona imali ijob ngeshesha ngiyintrinte mozyana yami ngiyintrinte grama manje Não ia me enterar sobre uma das vozes, na verdade. E a dança. E não se lembra ninguém de ter que ver copiar a minha mulher na telefone. Porque a gente tinha sobre ele, mas não era interpelado a minha mulher, se estirado a minha. Porque o também me chamava, e eu tinha que ir para a pegar a sala de água. Se calhar vai me comprimir, se calhar vai me manter, e eu vou proteger a minha mulher, é a minha mulher. Mas na gente que se só copiar e se só copiar nada. Tanto se não se manhã, mas aí na proteção. Mas é porque como é que a mão aí? O que é que isso não é nada? Então se só copiar. Mas aí ele aí não se usa. Só que ela com o meu jogo aí não. E tem mana. Inga rambi a mão dele. O que se parana. O mano, o cara com a mão como pensamos mantenham a vida de cada um como é que te comparar a nada capaz como está a mão dele agora ela não tem mais ninguém ali se a estiva mão dele não ainda como a nível da estrutura, por isso acho para ainda não se dá bem, não se vê nada mais.
0: Pessoal, é a coco, mas também antes de ir lá na minha curva o Sierra Maja, colo no Wagon.
4: Epa, não, já chegará, tem que sair de um tempo, não é sair.
0: Pessoal.
4: Sorry,
0: I can see you for Snare, come back away from Lima Bulain. Kanbabo, bye bye. What's a quarantio, Mozambique, Kempela, El Carlana, Bula, Melanuni, Shock Macath, Lake, Yelam Sekenyamunt, Kuva, Itava, I Kumsana, Iona, in Kukas, Kukubango for Snare, came and said to Al Shakva, Itelasen, and Shock Macam. Ile ke ikufikele ke na kona isi ya ke Jones loka yukar kasimpela.
5: Jerolas baby.
0: Kapi pela pela pela pela pela makale yita kula na Salvador Pedro Mayas. Ile ke yila na kunde shina iva yukulu masho ona mpela mpela. Loko se va tamili bava mamani. Va bula mabulula kwayana se va sungula ku va mpela mpela vala ku khumbula weja vala ku khumbula a untombi se va ku mpela mpela a hinga endlisi swo swiya hinga switwa leswiya hinga switwa leswiyana ka mabulula kwayana na iri na wona ke ni vangano maka leyi yi vuya kulana eleyi mpela mpela itako na iri ya kuva kutava kusiwa a Jones yokar Jones eka maja Jones eka tintombi kambe ke kula kuva hi rhandza swinwana na iphimisela akuva hi vikisa avutomi la hina ka swinwana anga lokuva ke mpela mpela mpela Mava Machinani, it Mava Mativa Inquasso, it Mava Marenga Inquasso, it Mava Mind Inquasso. Oratrishna, 1 minute, Ungar.

0: 4 horas na 21 minutos. Já me que lá me que se tribula na mano, que se cala com ele.
1: Não esquece, pula na luz, cavanguane, aquilo, a nhamban.
0: Aham.
1: O rombeno.
0: Isso, né? Estava lá, menanga.
1: É, ao nangan, só na vela que tomo pana, reje, mumbango, wakapu, mudou com a cupa, a chambulichonil, famba a chazucachimó, tu anacate.
0: Mubango, a chuva lá
1: na. É, fanipum, praga.
0: Fanipum.
1: É, é que a movida na saco, mubango, na cama batia, numa paula, aí é uma fala.
0: Aham.
1: É.
0: E vitu la utopiwa lela.
1: E la utongwana la yena, mubango wakapu.
0: Aha.
1: E magembe ni le akane na anga sina famba ya juni, hapa kota ya chana, alishandri langa. Wafana lava, wafana la inga kula siingwe.
0: Aha.
1: E.
0: Kambi bunangala kuluku?
1: E. Akamulichoni, le famba ya chameka, kutuwa na kana.
0: Isso. Eu gostei. Rio Chone.
1: No Kunga no Kumu Tanzanavela e Fana Lua Kalanga, really. No Kwaku, Akuma Kangu Mujan.
0: Aham.
1: E Bafana Inga Kulasi. Tchau.
0: Tchau, tchau. Itanga Wenale. Kambu Kungomisa Kamanike.
1: Kungomisa Kamamana, really. Wako, Salania Par. Doja Boan, Bamtuaksako, Maman Wam Nyin, Iwanawaya na Carolina, Ipatrinwaya na Isleba Kiti, Lanun Data Gazi, Rungula Mujali na Kamukan. Ya, Nivaka Shavangwani, Nivaka Pumbeku, Nivaka Makamu, Nivaka Chawuki, and Mam.
0: Yes, one. Bye bye.
1: Bye.
0: Ikitava ka hitsimama mikuwa mkidana na mkiseru, mada nikuwa utatavula mudanga ka shengile shingu utatavula ichaya, ya lose bula na manu kusikila kwenye.
2: Hello, bwana zeta, mabudu mkumeni.
0: Utatavula mudanga nikuwa nae, kwa mbela kuwa ufinara aradu.
2: Kanuma, nangani kwa mbela deli siketa.
0: Lokuwa kwenye?
2: Siketa loko wako, nikesa shukwe mbuko shini ingili anjango, shini ingana antiru.
0: Eswana, na uko komisa kamani?
2: Komisa katatwa mina uliwa, mswe ni wana wa mina yungu wawo, kani mamu.
0: Bye bye.
2: Bye.
0: 4 horas na 24 minutos, fani mfumo, aku ajambu liperiri, kambi seli ya kushena, so?

0: Ditlangi le le fa xi tinu sudumu ni mahungu ya lonkari hi ku xivela ku humula kunene. Rito le lomba Alberto langa kasi halaya ka vonelela michinini paniwe kun'wana na Julien Malati lava hi xinakulobye swa masiku ni minkarhi hinkwayo va mi xivela ka vuyingiseti byinene bya mintirho ya hina hi haxa ku mpfhukeni hi 72.3 xika FM ni milo 8 o'clock ka Onda Media. Inkomu swinene ku tipatsa na hina hi nkarhi lowu wa mixo swinene, mixo wa mugqivela lowu wu sungulaka kumbe mugqivela lowu ya sungulaka na sungula ni xitshembiso leswaku hinkwaswo leswi swi kunguhateke u ta swi kota ku swi landza hi laha swi lavekaka hi kona. Sweswi ku nga le khale hi ta kuma nongonoko ntirhungula lavanga lowu nga ta hi fambisa ku ya fika kusuhi swinene nkarhi wa sesiorexi tanihi lana hi tiviseke hi kona. Inkomu swinene hi khensa a wu konela wena hi tlhelela seno ku va kun'we hi longoloka hi vumba xinakulobye lexi.
1: Hi ku yisa ka masikwana lawa sa wena ni leswaku ni tirhelaka lomundlwini.
2: U tirha yini swa lomundlwini? Xikani lowu ni mumu hinkwawo lowu.
1: No tshula a ku va ku tshamiseka hi etlela ka ku kala wu thulu. Phena hambi swilumaluma swi nga za swi hi dumela loko hi nga tshuli. Lexi xanisaka i ku tingi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomundlwini.
2: Leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe. A wu swi tiva swaku tihu lin'we a li khemi hove.
1: Ni tshama ni swi twa.
2: U tirha wexe hi mhaka munhu. Tirhisana ni vana lakulowu mupfunana. A ku va ntirho wu mina byalela.
1: I mali ni kalaka ni nga li na yona.
2: Xihono xi kolani. Ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini. A ku seketelana mi pfunana. A swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna na mina ni ta ku pfuna mundzuku. Nakona u nga hamba tsimanyana. Loko hi gamile ku tirha hi ta xithakatu xinene lexi.
1: A ni nga swi pimisa.
2: Hi swoleswo ke. Va hi pfunaneni. Ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hi kola ka tindhambi ti hi weleke. Loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina, hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyela hi nga hali ka wona khale. Kambe loko hi seketelana, hi pfunana, hi ta hantla hi pfuka, hi sungulisa vutomi byibya. U mamangu lava hota. As duas lavam a cara. Com a tematura, eu amo.

0: lo tlhakala ke go le tlhakala mejo
1: aba aba ka o ke o ke
0: a khale pha me go kumana le mo nungelene a kuba a u tsane kwa bala ka
1: go bua ani le a la tala go tiba xivangelo swa ku ka sa ku bilile ya ku bima ka munhu se unga bali se u biwa u belwa leswa ku hi ndo nga bali leswa ku u belwa yini swi la u bala swa ku yo joha ku zo biwa
0: so
1: se leswi swa nyangwa ka ya ku a nhlamba yo huma nje kola munga kona la
0: lange bala e
1: mani swal eta bola swal a nyike nka ma vanwana
0: Kan mama sa
1: inkomishinene.
0: Inkom.
1: Ja. Seja 27 82 310 5751. Alô, lixila.
2: Wayangula Gabriel Mfundisi Manjoko Nhlana. Ilana azona ver.
1: Munyike tane xivizini.
2: Eh, unyike tane kumani folisilini mamana fire.
1: Eso.
2: Se la mugangeni wa hina a ku atela mugangeni wa hina wa zona vele la ku atela un 4 tanihi ku hlanga vuhlaka murhangeri wa koseli komunitari a hlaya leswaku va ngheni ndlwini va dlaya munhu a tshama yexe va mi tekela va mi tsemele hi meta va mi tekele timali va teka ni makaritansi va mi tseya ndlwini na va mi dlayile njhani ma poeta mala vetera swa ku ngiza kumeka swa nga va mana ka swiyenge mhaka leyi ku biha en ku kunya muta lava zona vete va tirha undzuzi la va ta famba va lulamisa a mulawuzi kuni bulo wa valazi ma ku lulamisa va ku hlamba ku famba mmova ni vanhu la mulawuzi ma swa ku hambe hikuva va avanyi va jinta mutamu va ti lulamisele hi voxe va wu nyimela koteli municipali
1: lingaxa
2: va tendela kun'wana
1: vhele
2: na yena yo va ta vavanuna va vamamani va tlhanganisa mitamu va zima ku ta ku lulamisa xitireke xa ku humela le amukhokhweni tanikensini ku sa a wu nghena swo swikwavisa nhloko leswi tekini niwa mati
1: a swa ha li swona swaku
2: kamani ka matwakala ka marazi hinkwawo
1: inkomu swi nale hlayisekani majoko inkomu 82 310 5751 le ka nongonoko ndzava ya Byron. Hello.
3: Langala makhosi.
1: Hello na. Sho yini?
3: Ni khona ndo wena kona masaka la. Ni tshisana sa mapini ula ya mina la.
1: Mapini ula ya wena man.
3: Ah, ndo hala pena.
1: Sho ata ku fanela ku famba leswi.
3: Ee, hleka tsaka swi nga ni fanela ngala.
1: Kumbe se u to kasa.
3: Deve ndo lava xikarinyana.
1: U to kasa ku fana kokwana, anga fana a kasa.
3: Awe. Ama pende makisa misala phela.
1: Eh ntamo.
3: Loko makisa misala wona movha loko u tereke mapene wo tshama kola.
1: Vhele.
3: A wu ku gwesa ku sena ku tshama wona
1: Wo swi wena swi ka.
3: Pa ta ku ka eka.
1: Eh wena.
3: Se swi swi ka na mina minawo, my front. Vanga na va wetetela vika hi lola famba home.
1: Inkomo.
3: A po hi ke ne la mate la famba. Na para mai vumela 24 for 24.
1: Ya.
3: Mangi ni ile ngo masaka 4, masaka 3, masaka 1, so so ma masaka 5 so so. Famba va hlalela la mate la. So ke hina vanhu va ku hanya ni problem wona balanga.
1: Hi lini kambe?
3: A bo ya kona ile ku a matiko hinkwawo ya le Mosambiki into ku va deva mati. Se va tsemile wa mati.
1: Ya.
3: Hele tsoka se ndi ka kuno muka hina ku mati phela para mazama mo kuleka mali.
1: Ya.
3: Para magiza mati ta kota ku mo mesa mali. A mati.
1: A mati.
3: Ha so ku tenti ta ku yini. Se ku la ku hamba ni munhu kumbe makwa wa lengotswa xika mama ni munwe.
1: Ya.
3: Wule hema.

0: khale.
1: Mhm.
0: A munga tatwana.
1: Munga tatwana.
0: Da ta. Da ta.
1: Yeah.
0: Chifani mamani ungaite kuwena ni wasati vambiri mini sati munhu kuninyikirwa ombe. Atase. Bye bye obula.
1: Chao chao makwakwa. Hey, essas eras na 31 minutos.
2: Bola num belo avô clash mats lo akalta ke shkarka campo akalta belo kusungula akalta belo ombere afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyime sentango
3: kune mongwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wati weti atulela belo mpepo
2: kasi yena yendla yini
3: sati wa mbwe wa mpepo nwana ngana yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka
2: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
3: isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wati weti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
2: xin'wana xa misima swinene u nga mpfuisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
3: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa mwana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
3: Swi komba kuveni amukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho leswinene.
3: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidade ku nga titshechi. Infonele 82-31-05-751 kumbe 87-26-25-883. Unga titreti, uta kuma humelelo ka swona.

0: bola no mbelo wa vaklashi mati loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbi wa mpepo a nyimise ntlangu
1: ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wa sata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wa kwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampo ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
5: Xavisa Mabinjia foi cotizisana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do Xavisa Mabinjia, inga cupuna e publicidade. Unga titsetsi. Infonele 8231

0: Ina 7 horas na 10 minutos. Bana kudori. Kachoncha inile inyambani. Lishile.
1: Lishile. Alo tafukala senu inyambana hituka kumakuma hatinga lalitinen langa.
0: Orasia, amikuma, miyamukela, na yensi mbine na wabula bula insakari tulawen.
2: Hakunene, imkuma kwati, maputu, imkuma kwati na orasu le inyambani. Lishile.
1: Basi habonga kutoswa kuhakumana makunu kusukela leswi ka tirhisana wa switch leswi nharhu nyambani Gaza ni Maputo hila kuti va kusongola machela ka Maputo Alberto Langa
0: ka Maputo lexi khwatsi hi fikile hi vonile mafambela manene ndleleni hiza hi ta fika hi bulini va yingiseti kusukela hi sezores ku ta fika setores varungula leswaku ka miganga yin'wanyana ni yin'wanyana ku wa chinyana mpfula kambe hina ka hina lomuwa hina nga se ni fanafana yi nga kona hi leyi solisaka kambe hi wutomi li kona
1: a ya hele ya fanafana kani leswi ta ku yini ku rhandza ka ningungulu hava a to potsa ndlela leyo ku njhani ya macela ka Gaza
2: kagazana kunavo lishi kwazi bulini vengisethi kusukela maseji dash varungula vutomi hambi swikarhati swi li kona a swi tlulisi kambe hi maxela hakunene hi laha manene na kunavo murhambo wa hina se a kona lomu xitundi
1: bungile se nunyambani kunavo wa maxela hilawa manene masani se matlhava kani leswi gambuka kona ku khosikana ni ku rivalanyana hileswaku hi nkama lowu wa xirhami nkamelo wa xirhami a kumeke na ku karhi ku vonaka ku hisa hi ntamu nyamuhla ku ta ku pfumela ku chukela 26 graus centigrados lomu dorobeni ga inyambani a vanhu se va sangula ku kokakoka swichalana mivholo ya swichalana mivholo liyani hambi majuvheto hambi mivholo ya miphuma va kokovisa makameni lowu van'wanyani ya kusa xirhami se ya sangula ku kwapa ni vusiku basi makunu loko hi tivile macela ka switichi leswinharhu nyambani Gaza ni Maputo hi ta lava ku tiva leswaku varhambi va hina se va chikela hi ta sungula ka Maputo ko njhani he va mani varhambi va nga chikela
0: ka Maputo ka yo zwina hi se yamukela murhambi
1: munyimbela lesimu ya rindzelani ya makholwa ka Gaza
2: kagazata ni la ni nga tlhamuselile kona masungulweni ya se yamukele mamana Selsa uthuyi ata eka xiudyana xa wansati ni matshamela
1: ku nga direção provincial de género criança e ação social
2: hi swona
1: bungile se nunyambani kona wu hi yamukela varhambi va hina va chikela hi nkama vambirhi hina na sel tani hina na admira vilankulu mukombekesi wa tlhangano mahlahle tlhangano lowu kumeka ku na wu karhi wu yisa phambeni ntirho wa ku vhikela kutani ku vhumisa timfanelo ta n'wanana ku vhunguvhiwa rambuga ya xisati hi amukele kambe bava Morage Bambu Nyanala a ta heka muti wa ku vhikeli ka nawu procuradoria provincial yena hi vona varhambi va hina se hi nga na vulomuka xin'wana xa hina xa vuhaxi nhlokomhaka nyamukhe ta va hehleketa xungetano hi timfanelo ta n'wanana kota swi tivekaku hi siku ga 1 ka junyu mundlwani ku ta va ku kulungeliwa siku ga n'wanana hi ximi xa matiko wotlhe ya misava mahikuma haloko hina laha rad mosambiki hi kumeki na karhi hi langa nhlokomhaka liya ku hi vulavula hi timfanelo ta n'wanana matshamela se hi lawa manene hi nga swi kota ku va hi tlhotlha bulo a hi tivi kuma hi chusa va yena ku lori
0: mi chusekile
2: tatana
1: basi bungile hi kula ku vamaxivhelo va hi chusa ka siku hi swi kota ku va hi nghena ka ndzima ya hina ku fambeni ka wu paluxile ka hina ka bulo nyamuntlha hi ta va ni swigava leswi ndzhaku ku na hi bula hi mahaswivutiso ka varhambi va hina hi ta va hi nyika mole wa ku wona mongisetu swi kota ku va wu fona Inza kuweka zvivutiso kutani wonela ka wena ndza ku kaleswo ku ta va ku hlamuliwa ka zvivutiso hi vhala bulu ka siku ka nyamuhla kota hulela ku ta va hi bula xungetano hi timfanelo ta n'wanana ku vhikeriwa ka timfanelo ta n'wanana hi ta sangula hi ku losa murambi wa hina ka Gaza Celso Tui hoya murambiwa konjani akuhloniphiwa ka timfanelo ta n'wanana ximi xa provhinsi ya le ka Gaza ta hloniphiwa a tihloniphiwi a timfanelo ta n'wanana hi ku hi kona ka ku nguvu swikarhato leswaku ku homboloxiwa timfanelo ta n'wanana
3: lixile kanmambo kanmambo engiseti va radio msambiki ngati leswi nga bala papa mina hi mina mamana Celso Ernesto Tui ni te xigava lexi vonelaka matshamelo lamanene ya ntsongwani wansati ni wanuna lomu ndyangwini kanmambo na ni vala swaku seni ka Gaza timfanelo ta ntsongwana ta landzeleliwa ta voneka swaku a ntsongwana a timfanelo ta yehe wa nyikiwa ndhawu ya yehe kumu ntsongwana so ke a mchumi nga bala swa ku sempre lani ku tirhwaka ku ninyana xa ku inanyana xa ku ingi to ka tinga landzeleliwi ma xita landzeleliwi leswaku misava na yo se inga cinca ma xazama seni ka Gaza ku vatsongwana va hina ti fanele hinkwato ti landzeleliwa kani mama
1: mhaka ya vana na va sindzisiwa ku va tirha tanga yi nga honi zvo njhani michadu ya vana na handle ka tanga ko njhani ximi xa provhinsi ya ka Gaza ku na ni swikarhato swo karhi mi hlanganaka naswo
3: kani mambo ntirho ya ku ka yi nga fikeleriwanga hi nkarhi ka vatsongwana swa voneka ina ntani se ni swi tivaka manje ni yo michadu ya ku ka yi nga fikeleriwanga hi nkarhi ya voneka manje hileswaku hi nga tshukeni talavhexi hi va ni ku dzuka leswaku eyi a tinumero to yini hi ku ala hi nga bala swaku loko uza ku humelela swa ku se a timhaka ta ntsongwana loko a tekiwa na ku nga se fikiwa hi nkarhi hileswaku loko swi tiveka hileswaku a mapale a xitra madebati hinkwaswo leswi maendlile hinkwaswo swi lava leswaku se sa twisiseka purisa a vanhu va ta ni ku denunciara a khale a va nga denunciari ku a va ku hi ta resolvhera hi hina mahi leswi hi fambaka hi hlohlotela leswaku hi nga tshameni hi swona se swa kumeka na swi nga se swo voneka hi ntamu manje hi kola ka ntirho lowu ma hi waka kani mama
1: timhaka tingani mi nga ti tsala kutani mi nga ti amukela hi ximi xa provhinsi ya ka Gaza ta ku yelana ni vana na ku chadisiwa tanga yi nga honi
3: kani mambo ni nga bala swaku a primeiro trimestre wa lembe leli hi vonile a dos wa makazo i nga distrito ya Manjakazi a hi se amukela tin'wanyani swoswi swi bala swaku hale ku sungula manje swo dos na bala swaku epa se ta hi preocupara hina va lomu ka Gaza
1: u kona ntirho wo karhi mi nga huma hamuheli mi ya va susa vana lava nga chadisiwa handle ka tanga kutani muvatsikeli va kandza ku kata
3: nada a va tshikiwi a vatsongwana va susiwile hi lomu va nga liko hoyo a vukatini va tlhela va vuya va tlhela va nghenisiwa ni xikolweni a swo swi ku zamiwa swa ku hi tlhelo le la ku a ntsongwana poda ya xikolweni i kambe podi a kuma xa ku yenca hi makursu for example de capacitação ou que entrega de kit de dignidade swa ku a ntsongwana às vezes ku kumeka swa ku a ziya kumeka ku senya a wukatini hi matshamela makama nga liko la kaya se hi zama leswaku a ntsongwana loyi a nga pimiseli swa ku a tlhela tlhelela seni ya ku a pilimini seni ya a ni kuma parato dza kuka endampara a nga pimiseli leswi pimisa swa ku swa yantswo swa ntsongwana a kuma xa ku yenca ha yecha ta kota ku yini a ku timahela leswi a swi lavaka
1: mhaka leyi ya michado ya handle ka tanga swivanana loko mu xopaxopa mukehla yi maiwa yini
3: a timhaka leti ta ku chata ku nga se fikiwa hi nkarhi i swinyingi a michumu yi mahetelaka swa ku ku za ntsongwana ya kumeka lani hi nga bala hi kona na ni bala swa ku a xivezi mitsongwana leyi yi nga xefi de familia a vatswele va hava a va koho entao hi tlhelo lin'wanyana hi kuma swa ku a ntsongwana lweyi a leswaku a nga na vatswele a vatswelisele va nga li koni kumbe va yo luza kumbe swigava swinyingo wa television te ini ya tsuka ikumana no timaka ta ku vatswele va kumeka na vali juni va tsika avatsongana vali boshe kambe ha vona swa ku for example antsongana swa swikuni ku navela ku nyingi va tsuka ntsongana na yena hi ku lakaya okangana vatswele vanwe a minwenyani minjangu but nani vatswele manje hikwalaho ka ku a navela swa swinyingi se a zama ku loko a no chata na manyani kumbe loko a no ya titlhuvaka manyani a swi ta yantswa porque ne hinkwayo michato for example ka yi nga fikelanga hi nkarhi i nga papayi na mamani va nga mu hlohlotela ku a fambi ha tshuke kumana ni yo leyi ya ku ntsongana vatswele va tlhela va yala swa ku u nga fambi wa le ntsongo ku lava ku u fanele ku ya xikolweni manje ntsongana na yehe hi ku vana swa ku laya pelemeni ni ta kuma xa ku karhi wo talivhexa matshamela seni ya manene duki la kaya wa tshikakanyisa vo vatswele va yona enda swi nyingi swivangelo swi mhaka swa ku antsongwana a ya kumeka ka muchato yo ka yi nga fikeliwanga hi nkarhi
1: ni lava ku lama hiphone
3: foni ni switesawu swi nyingi a ku navela ka ntsongwana a ku gami
1: se u intro mu mhaka mugangeni kasi ku tshinyela timhaka leta michato handle ka tanga
3: kani mama leswi hi swi mhaka mugangeni ni lomu xikolweni ni hinkwako yini hi talisela ku mahuma palexi ra masensibilizasawu hi va gwela vatsongwana swa ku a leswaku famba ka muchato yo ka yi nga fikeliwanga hi nkarhi a hi swinene bra weni swa ku sungana wa ri ntsongo a muzimba wa wehe a wu se va preparado swa ku wehe u nga kandza ndyangu u nga kuma n'wana hikwale kumaka hi tlhele va gwela swa ku hikwala ka ku u chatiwa na ha ri ntsongo swi nyingi ka muzimba wa wehe swi honekaka ku sa wu preparado physicamente mentalmente i kambe hi tlhelola ku for example ku fika nkama siku se ya ni nyimba a la ku veleka hikwalaho hi kumaka ni mafish to lobxetrika ku sa ntsongwana a nga na a tindlela swa ku za a n'wana a huma se ku vangela swa ku laya hi ta luza yena hi tlhela hi luza ni n'wana swivangelo swi nyingi va gwela leswaku a muchato yo ka yi nga fikelanga nkarhi a yi bomba ra wena a yi bomba ra yini komu sociedad aleya madebati ni mapalestra lomu xikolweni lomu gangeni hinkwako a talisana ku hini vaparseri va hina swo hi tirhisaka na vona kola ta timhaka leti ta ku hi hlohlotela ku va antsongwana ya xikolweni a nga yi ka muchato yo ka yi nga yi nga fikeliwanga hi nkarhi leswaku vaparseri va hina na hina va hi pfunetela ku for example hina swo swi podi hi nga na matshamelo ya ku hi fika kule manje a tiva swa ku a vaparseri va hina lomu hina hi kalaka hi nga ku sigiri ku fika vo va fika se ni ya va hlohlotela tlhela ku jijimaritela loko va yi kuma muchato yo ka yi nga fikeliwa hi nkarhi va tlhela va hi nyika a rito swa ku hina na hina zama mama ya swa ku hi za hi fika se ni ya ko se ni ya ku nga ko ku nga humelela muchato leyi ku za hi jijimariteleliwa a munhu loko i lupara a yisiwa jele kumbe a khatisiwa ntsongwana a yi rexigatariwa a sungula hikuva yisiwa xibedhlela va ya kamba swaku i njhani mavaku kumbe ya bon loko swi gamile hina kuma sa sosiyela ntirho wa hina yo gamilelana tingi ya mu reintegraraka ka yehe hi tlhe hi khuluma ni vatswele leswaku va mu vonelela na hina na hi vonelela yehe leswaku mundzuku ni mundlwana a nga kumeki ni leswaku for example ku tlhela xikolweni a kuma swa ku a vatsongwana mun'wanyana va mu hleka kumbe ku humelela yini se hina talisela ku pana loko ni xikolweni swa ku a timhaka ta ku fana ni leti a hi pari va mu jikimina for example loko se hi mu rexigatarise na le xikolweni ku laveka swa ku antsongwana na ye a rexipetariwa ku fana ni van'wanyani i ya tlhelela xikolweni hi lowu ntirho hi humaka hina kumu guvern i ni vaparseri kusa hina kota a mfumo ntsena a xivesi xipodi yi nga ku sigiri hinkwaswo manje va ko vaparseri va hina va nga tshamela swo leswaku va hi pfunetela ka timhaka ta ku fana ni to leti
1: xin'wana xikarhato xi yelana ni ku vana na vakumundelwa ku va ha mitirho ya ku kala yi nga fambelani ntanga ya vona xikarhato ha wona swivana ni swinyingi swo xavisa swibolwana titoradinya yinini swin'wana ni xikolweni a swi fambi uwintro mu humahaku hi chimi xa provhinsi ya ka Gaza swa vonaka ngopfungopfu lomadoropeni kutani ka swidoropana kutani hi le tindhawu ta tlhaveni
3: kani mambo a mitirho ya ntsongwana ku ahlotela ku tirha na nga fikiwile hi nkarhi swa voneka na ni vala hi kola ma district ma nga ni ma municipio ni ta bela swa ku hambi vatsongwana va vona lava ku xavisa ma bonu nga leswi nga bala papaya ni swa ku va fambisa swikarinyana kumbe matandza kumbe swin'wanyana ze hina hi xigava xa ka Gaza hina hlohlotela kona hambi kwalomu mamerikadi ku ve ni nkama nga va ni hamani makampanya fundzi ya masensibilisation swa ku a vatsongwana aseni ya merikadi va nga yi va ya mani ntirho wa ku fana ni lowu se hina ha swi kota ku for example ka mapale xa lomu amerikadi hi mugwela mamani wa ku karhi hi ku mamani loko u xavisa nchumu laha ku la ku wehe u veka amaplastiku a swo u ta tekela ku xavisa a nchumu ni plastic a leswi ta reducera ku yini antsongwana a frekwentara a mamitirho ya ku ka yi nga fikeliwanga hi nkama wa yehe ku sala hi vona swa ku antsongwana hi ku kola ka ku yehe a kota ku khoma mali na kali na hali ntsongo se ya vona swa ku xikole a xa ha na valori swa yantswa mina ni ya xavisa loko se a sungula ku khoma mali loko se ya vona xikolo le a sina no ya tshama ntsena ni seta a professori ni ngamani vuya kaya ni ta twa ndlala swa yantswa ku ni sungula ku yini ni ya khoma xikarinyana kumbe ni xavisa matandza ni ta kuma mali finalmixi se hi ni hlohlotela leswaku i ntsongwana swoswi a muzimba wehe a wu se va preparati swa ku tlakulela michumu kumbe u xavisa michumu lani a xitaratwini u nga kumana ni mitsingo ya yinyingi u nga kumana ni ku bihe mimovha.

0: leswaku for example ta hlangana ni ka kaya ka kutani nga leswi nga bela swaku kuni vana va chef de familia no è então o mega swaku antsongona le loko anga yi mercado ala kaya kunga tagiwa se a swivona swaku hayi ku hinkwa vanga la mercado eki vo swila kuni vanwanyana va hi ma situations lava pasaraka tenge na va le kolea se ina swi kota ku hlohlotela va parcer va hina swa ku va hi pfuna swa kumbe masesta basica swa ku antsongana luya kuma pele mini swa ku galani kaya anga dependeri ku ya xitaratwini ikambi loko hi masesta basa ni ku ya xikolweni ka xivezi antsongana luya ni anga na makadern ne yena ne vamakwenu va yena se va hi pfuna mayelana ni mhaka ya ku fana ni yo le hi ta pumba leswaku a vana va hina va famba va hlupheka lomu switaratwini va kumana ni ndzi ya ku va xivezi va biwa mimova ni ku va luza xikolo hikwalaho ka ku loko va khoma mani nakarhi ntsongo se a va hanyiki valori xikolweni se hi leswi maka hina xifundzaka gasi
1: loko mu cuka mu ta hlula a nyimpi leyi
0: na dumba leswaku hina hi ta hlula kusa a hi tirhi hi hoxe ku mu dirisa muprovincial i a mhaka leyi yi preocupara munhu ni munhu na yena wa ni munhu ni munhu swa mu preocupara ku antsongo na mutsongo a famba rhendzelekela ni matandza a nga na nkama wa ku vuya a nga na matabixo a nga na almos na duma swa ku katsongo katsongo vatswele na vo va swi twa swa ku pe a nawu a wu lavi i kambe ku hlupha ntsongwana swo leswaku a tshama te na nga yi xikolo hi timhaka ta ku xavisa muchumu
1: a hi ku mo va byela vatswala ku we mi nga rhumeli vanana hehe ku nga tshuka ku vonaka ku hambana mavone loko a leswi vo hi betela ku hi ruma vanana va hina yin'wana ndzi ngo yo mu tswala mina ndzi nga mu rumi
0: a leswi a tshuka hi hlangana na swona kwalomu mamerikado a xivezi a tshuka hi hlangana swa ku kangamiyani loyi wa salada a loyi a fambaka mamani a xavisa salada swona alfas ni nga balisa leswi se antsongwani a xavisa maplatu a ku se antsongwana loyi wa mina hi mini ni nga tswala hina ha swi kota hina kuma sama social makenga hinkwawo hi mu tshika mamana leyi a nkama lowuya a mapimo ye hi yona leswaku antsongwana loyi wa yehe a yo tswala manjini ha swi kota katsongo katsongo na hi khuluma na yehe ni yeni poda bongabonga hi va ni pasiensia swa ku a phefumula hinkwaswo leswi a nga na swona hi kama se katsongo katsongo hi mu gwela swa ku antsongwana vona mamana a misava se yi cincile swo swi kulaka ku ntsongwana a ya xikolweni a ta kota ku lera a ta kota ku yini kaxivezale a sinambi kwala xikolo wa famba majanga ku mintirho ni ku swi nyingi ko layeka ku ya xikolo nambi anga ku mintirho yena a ta kuma matlhari a manyingi laya swa ku mundzuku for example podise na yiliya ni grand agriculture manji leswi a ta ta swi kuma hikwalaho ka ku a sunguni hi ku ya xikolweni
1: uhumbulo xigati fanele ta n'wanana a nawula yini va vamo ra xibambu xungetano hi mitirho leyi ya ku kumeka na yi karhi hi wu tshinga ka swivanana
2: ndzibongile vayingiseti ndzibongile sinori journalista ora xiroman timhaka leti ta hombe ngopfu hukuhikuva a mitirho yo biha yi rekiwaku a vanana a mitirhile va ngo hi xilungu va ku pior forma de trabalho infantil a mitirho leyo biha yi rekiwaku a vanana ya hombe ngopfu ya hi karhatela masi ndzi kombela leswaku na yi nga se vulavula khwatsi hi swa ku rila ka vanana leswi va rilisaku swona a lembe leki va le u nga xakeli a wun'wanana wa mina ndzi tshiki ndzi kula hi ku ndza ha mutsongwani u nga hlakeli a wun'wanana wa mina ndzi tshiki ndzi kula hi ku ndza ha mutsongwani ka slogan leyi ngotema leyi nga vekiwa a lembe leki ya ku rila vanana va rila ngopfu va rilela kwihi va rilela hina ka vararhi va kona va rilela ka vamamani porque loko hi ku swi vona khwatsi hi swi hleketela khwatsi kulava ku hi tirha ntirho lowu hi ku zwanana loko hi nga zwanani nimpodi hi wu kota ntirho lowu ku khwatsi leswi a gaza leswi a nga chamisela mamani seyo loko na yini na nyandza yin'we hi tirha hi ta tirha swi ta voneka ku ha tirha maxilomu inyambani ha tirha matirhelo yo karata ngopfu kambe swa ku a ku rila ku loku hi zama hi lomu ka magrupu de referencia nga ku constituido leswi ku nga vekiwa hi matlhelo ni matlhelo ya

0: instituições, diferentes instituições para recota cotira na ONU. Já recota com talvez, mas é na dúvida, retas cota.
1: Loko hi cuka xitimi xa provhinsi Nyambani, mitirho leyi ya ku bindzeriwa swa ku ka vanana, mutshuka mu amukela timhaka to karhi kota muti wa wu fikeli nkanawu.
0: Tinyingi timhaka leti ku za hi jikela laha ebrahel paluhla hi zamanyana ku ehle exeketa lomu ka timbilu ta hina. Kalwe ni lwe ya ingisa ku timhaka leti hi bulaka hi tona ka masiku la ka nkamaluwa ka nkamawa. Entao a pimisa ku hi tamayisa ku yini para ku an'wanana. Entao hi tshika leswi purike leswi swi vonaka lomu ka matiko na hi tirha ka tiko leki. Loko u bula ni vanana u bula ni va papayi hi leswi nga vulavuleriwa hi mamani swin'wana hi le. Mutsikeni n'wanana a tirha purike a ta kota ku vhuna laha ngangwini. Xa a timhaka leti loko u kumbe u fikeni n'wanana a tirha hina vapapayi hi nyimela yini? Hina hi lavaka ku gondzisa. I ku gondzisa hi ku gondzisa basinyamururu ku lava ku hi gondzisa na hi swi tiva ku hi dividiri maidade ku nga fazi di disenvolvement da pessoa humana ku ma fazi ya deu 0 a 5 5 a 10 10 a 15 15 a 20
1: aya ku xin'wana na cha khomigamba lembe u xiriwa xa 25
0: u xiriwa xa 25 leto rwala porque u tala ku u nga tshama ku na desi disembre ku tswaliweni ka kona a timhaka leti bava rasi leri tula ulilwi kale desi n'wana 2000 hi kusukela lomu ka ma hi va lavangu va murabi va pimisa leswaku pronto a hi swi tshikeni entao ku ta kumeka a marevolution industrial entao kona va nga ta khinjimuka nyana kutsongwani swi ku xa hi tamayisa ku yini leswi entao i cukwana ku hina a vanana hi hi va vonela lomu ka hina lomu hi kusuka ka vakoloni nkama va nga suka va swi famba entao va yo siya maempresa ni maempresa ka maempresa lawayani swa ku kumeka ku ni vanhu a va hava entao lowu a khumiwaka laha ndleleni wo ya nghenisiwa para va kota ku tirha gondzisiwa ntirho ni hi dadi ni swi ku yini yini maxi hi ku famba ka timhaka hi 1999 ku yo huma constitution da republica ule hi ya 1999 queria dizer 1990 ni 2004 entao pronto leja ku nga lwa swa ku nao a hi va voneleni va vanana timhaka ta kale nguvu hi zama ku kuma xipara ku hi tikota think hi kumeka na hi xikan'we entao kwa kusukela leo ku vonekele ku na verdade, tem que munu no munu, as tuas jogo, lei, inwanana. Vini legendre israelaco, kuema, mas juana kuvava ying, se anje, somulomo cidade, vano adjala, nevanana vava jonguan. Vu gonza. La ka fase, a primeira fase, vale lenzinga wola wola, vale e fase de imitação, yo ye yel tela, juana lejo, kuye yel. Loko a wona papayi wakwe na byala na yena u onwa byala ku ta chikana ka malowa a famba exikolweni a n'wanana hina vapapayi a swiresi hi va tshika a yena ontle maxi vapapayi vamamani hi va tshika hi ku yini hi ku lomu mingangweni ya hina hi hambanile ja a hi la ku onela vanana lowa va hina i kulupa muni vanana va nga nayo talvezi hi nyandza yin'we hi lava kulupa ya vanana leyi va nga nayo purike hi le rhandzu la hina na parece ke swi kona leswi kalaka taka laha ka tiko ka hina
1: inaka timhaka ta ku yelana ni mitirho leyi yi roxiwaku ka vanana ta nga yi nga voni loko muti amukela timhaka leti u leswaku ta tshuka ti mi nghenhela ka tihofisa ta n'wina muti xuxisa ku yini vakhatisiwa vatswari lava va sindzisaku wa ku a swi vana swi tirha mitirho ya kukala yi nga yelani ntanga ya vona
0: a timhaka leti ta hombe ngopfu ta hombe loko a khon'wiwa munhu vona ku yena i dadi munhu ku sangula ku vona va i dadi munhu swi vona leswaku e a yi dadi hi leyi ya ku ka ku for example lomu ka Mozambique wa yena e a yi dadi para ku a nga chada yena i joint ones ku nga yi dadi nobel va leyi dadi nobel yo chada
1: masidadiloko a vhumetwa hi vatswari
0: e vhumetwa hi vatswari masi hi dadi ya hombe munhu i 21 swa ku ku nga 10 ni ginwa malembe lawo ja makumambirhi ni ginwe ku nga 21 xaleswo loko a na a khon'wile a yi ku va vonetela malembe lawa swi kumeka kona swona a khatisiwa a mapena ya kona ya hombe ngopfu va chukuvala va vanyingi va kona van'wani u ya kuma van'wani nanyana ngopa ndzi tshiki mina loyi ndzi lava ku tshama na yena
1: loko nghena ka michado
0: yatata ndzi tshiki mina ndzi lava ku tshama na yena u ta kuma
1: wa tshuka ta vula leswo akurandzela n'wana na ku ndzi mu rhandzile
0: a nkama loyi a khon'wiwaka loyi tshuka ku ndzi mu rhandzile ngopfu ndzi tshiki ndzi tshama na yena ntshiki maxe yi dadi ya wena wa yi vona ku yi dadi munhu leyi xaleswo ku swi vula leswaku ku fatarile gondziselo ga hombe ga vararu porke a swi resi hi hina va vararu va hina va kona hi tekaka n'wana na loyi hi ya mu veka lomu ngangweni ku ya mutsongwana hi kwihi hi wa mu veka leswiya leswaku pronto van'wana va lava ku ya riha mangava ngopfungopfu lomu tinyangeni swi kona leswi hi ya riha mangava hi lomu ka tinyanga entao mangava lomu ka nawu wa mina ndzi nga procurador lomu ka nawu lowu ku na ni kodo ku tiprocess civil i chuku ku hina loko wena kani u nganga kani u yini kani u zi ku yini u na ni mangava ni munhu mu tshiki a tsala ku mangava ya mina hi lawa ku ta mawa process leyi va ngwa i process executive no tribunal leyi swi ta vuya zonke leswi swi lavaka a hi ku hi ku teka munhu na munhu no mpode
1: ku homboloxa timfanelo
0: ta n'wanana a ku sukela bava roma a ku stonda republika hi laha ka 121 numero 4 ya betela timhaka leti ta ku munhu a yiswa tirhweni a lowoliwa de qualquer manera no seketa leto hi timhaka leti porke a mitirhi leyi hi nga tshuka hi yi pimisa ku yi tsongwanyanyana na mun'wani o ya tirha o ya tekiwa seniani sidadi ku nga makauza ya hombe ngopfu leswi nga kumeka lomu ka tiko ka hina hi ku hi suka lomu khwatini kaya hi ta hi ta tshama honke sidadi a wu na nchumu u ta mayisa ku yini swa ku mabasi a wu gelegele para ku kota ku hanya jajonke loko a khomiwa hi xuxa timhaka leti xungetani ni leswi ni lweyi a tembisaka a nawu leyi lweyi a tembisaka ku epronto a chamisela leswaku ha pronto kani papayi kani vale va tembisi lava va xuxaka timhaka ta kona vaku ha va khoma yina hi ku pronto hi va khatisa hi laha ka nawu wa hina
1: laha mukhoma wokhe lava va nga kumekana va kala va fakasa
0: michadoyamilovolo leyi porke a swi resi swi nowe nchado milovolo leyi pronto sapriso va ngo ni yo xipirimaturi hi leswi maku hina
1: a ku patsana loko ka munhu wa hombe n'wanana swo homboloxa nawu matshuka mu a nyama yi nyimiwa ku giwa laho loko mi chukela
0: hambi ku rukiwa kambe ya tshuka yi rukiwa lahayani pronto pr ku n'wina hina hi vona ku swaku a n'wana na
1: wawa
0: xupeka wa xaniseka leswi u lava ku teka i ta mayisa ku yini ku khwatsi leswi ndzi nga dari example yena na yena wumamani n'wanana loyi lomu ka ka wun'wana na wakwe
1: ako ndzi mu fevhile
0: ndzi mu fevhile lowu wasati wanuna loyi ndzi mu fevhile u mu fevha yini swinuswo ku lava ku gondzisiwa maswi ndzi vona leswaku problema principali hi leyi ya ku hina a hi tinyikeni nkama yo gondzisela vanana va hina porke ku hava munhu a tswaliwaka ni matini bava u rasha ku hava munhu
1: wu leswaku a swi khatisi swo bindza hi ntamu ka lava chatisaka a swi fana na handle ka tanga magemela makhotso
0: magemela makhotso lomu ka nawu
1: hi wona ka n'wina hi ndlela leyi ya ku mu va tsayisa bya maha ku va cinca ku pima kutani loko va nga tinyiketeli mu ka ku chatisa swi vana na handle ka tanga
0: va cinca ku pima sini hi ku a hi ku hoterana hi yoxe basini na va ministeri publico hi na ni maekipi ya hina ya mamultisetorial ma grupu de referencia wa jwana ke vonhle ni propre saudi por exemplo loyi wa mamani a n'wana na loyi wangu i mindzitsiki mina thank you deboch na yi mususile layani thank you aye ka n'wi psicolo ku para ya voniwa akompanyariwa kasi zvina para kota ku akompanyariwa vutomi gaku
1: loko hi vulavula hi mitirho leyi ya ku karhi yi nga fanele a swivanana hi loko hi vulavula hi mitirho yo bindza timhaka ti nga ni munga ta amukela
0: trabalho infantil laha a ndzi tekangi a koza maji pot ndzi rhumela
1: hiti kona a tihlayo munga ti tsala a karhi ka kona ku wa kumeka na ku karhi ku voneka nguvu xikarati xa ku a vanana va tekiwa handle ka madoroba kasi ku va ku ha epara ku ya mihayayi aka muti wo karhi a chikela sinene a nyikiwa mitirho yo bindza ngopfu n'wina kota a mitirho ya vuvhikeli mi vonelaka nawu hi wihi ntirho mu humahaku kasi ku a swi vanana swi nga tekiwi aka handle ka madoroba swi ya ba minoti swi xavisa ya tikredi ni swin'wanyana
0: a timhaka leti hina ha to hlolela khwatsi hi tikuma loko
1: swi kona fanele swisuka kuswiya amaputsu
0: entawu ku na ni magroupu va ngo magroupu maparalegai swin'we va tirha lomu ka masociedade swinwa lomu entawu vona lomu va paluxa va ku ministeri pop ku na ni leswi hi tirha purki hi lisini leswi u swi vulaku a vanana vo tekiwa lomu hi ku parapara va ya va ya mahati yahi loko na va chikele sini ya ntiyari i trabalho infantil i ntirho wo biha lowo i ntirho wo biha hi va rimureswaka n'wanana van'wani vo tekiwa
1: in'wanana a veleka xin'wanana
0: kuloni
1: endzhaku a ya xavisa kredi
0: paraxavisa
1: swibolwana titwaradini
0: hi swona swi mayikaku xa hina a hi tekele ku ya nghena layani hi ntamu purki i vanhu lavaya ku la ku hi nghena khwatsi hi wu gurupu ka hina hi wunene khwatsi hi khoma hi hahlula hi leyo ntirho wa hina hi tirhaku hi hahlula na va tsakile na vona va swona swa kuma xivhela bod va nga tsaki nkama lowuyani deboxe ya masiku anyana va ta swivona swa ku maxi hi lisini vanyingi va tekiwaku vanana lomu va ya ka maputsu vanyingi va ya ka zambeze swi ku kwihikwihi epakeri swi karhi ku nkiriansa hi xilungu xa hina hi lava ku tshama ni n'wanana
1: kuvetaaaaaepara
0: ku ya tshama basi va nyikiwa para ku ya maha vupupulu vanhu vupupulu hi swona leswaku swa ku ma ya pronto tudo jonke
1: zo bi
0: u gelegele
1: va kuma va hola mali vona
0: xa think hi tivonela nguvu leswi maxi ntamu wa hombe nguvu ku laveka na wena wa hina procurador ku nga ministeri publico o curador de menores a swi nga ta koteka porque mina ndzi tirhela lomu ka familia sekisa ya familia ni vanana kese entawu swa karata ngopfu leswi ndzi swivonaku a swi leswi ndzi nyima ndzi ku era para ku ndzi fane ndzi nga tshi swona ku endliwa swona leswi swi humelelaku lomu ka mingango
1: n'wina mutshama ni magabinete basi kutani mahuma mhantirho migangeni kota va procuradori
0: hina va procuradori hi rhandza ngopfu leswi swa ngu i komponente preventive i preventive zini hi ku hi tirha hi ku ya lomu va nga kona paraka hi kota ku heya paluxa timhaka tipurikina hi tirha hi maleyo man malaya vangwana va swi tivi loko na va nghena principalmente loko va nghena lomu ka gabinete ya mina tingi ndzi marontlhi va suka na va xurhile
1: va tsakile
0: na va tsakile vaxurhivaku
1: dokodela wa swi tiva khwatsanyana
0: leswiaku xuxa maphepha basi ndzi tatatatata tina ni nkama a tepodi ndzi mbeta uma hora titempo dua zora titempo bya yani familia liya ndzi va gondzisa swin'wana leswi purki ndzi vulavuleli kwatsi ndzi ku ku hava munhu a nga tswaliwa ni matini montlhe significa swiku loyi a nga tswaliwa ni matini wa tiva ngopfu a swi koteki leswi xa ena maleswo swa ku yena a vanana hi va veka lomu ka nawu
1: murajbambu dokodela a humela ku ka procuradoria provincial lomu inyambane muti lowu wu kumeka no karhi wu fikela nawu ximichato kuhana ka Mosambiki tlhelweni ka wena bava murajbambu ku na ni munyani murhambi wa hina admira vilankulu hoyahoya admira hi laha hi tivaku kona u kombisa nhlangano wu mahlahla nhlangano lowu humahaku ntirho lomu ka provhinsi ya Nyambani wa ku fikela timfanelo ta n'wanana wa bindza lowu ndzwalo kutani ahehe loko hi vulavula hi timfanelo ta n'wanana
2: kan mambu gichilvengseti va radio Mosambiki mina hi mina admira vilankulu ndzi ta eka xigava xa mahlahli lexi xi vhikelaku a timfanelo ta vanana na ndzi hlamula leswi ndzi nga hotisiwa swa bindza na verdade e ndzafio hi xilungu mayora swa hi bindzela nguvu hi na ku mahlahli hakuva lomu ka tiko ka hina ka Mosambiki a timfanelo ta vanana a hi vontlhe va tihloniphaku ngopfungopfu laha ka michado ya vanana a vanana va chadisiwa na va vatsongwana vanyingi vanana lava va kumekaku lomichadwini lava nga si chiketaka titanga leti fanelaku ku va famba awukatini kani leswi swa hi bindza ngopfu maji hi kona hina na hi paluxela ka vamamani ni vapapayi lomu swikolweni a kuva a vanana a hi pari va famba awukatini na va nga si kombeletela a malembe lama ma nga le ka nawu na hi maleswi hi maha mapalestra lomu makomunidadi hi maha mapalestra lomu swikolweni hi maha mapalestra lomu ka va leader religiosi hi maha mapalestra lomu ka va leader communitari a ku va vona va hi vunaku mayini a ku chiketisa timhaka leto ka lava va faneleke ku va tikuma na swi hi karhatela hikuva a xivezis loko hi famba na hi tirha mitirho ya hina ha kuma vanana lava nga lomu katini lava nga si hlanganisa malembe lawa ha kuma leswi a nga swi vula procuradori laha swaku a n'wana na mun'wanyani a ku ndzi tsiki hakuva mina ndzi n'wi rhandzile luwa wanuna lowu entan'wu swa karata hakuva a think u mu sensibiliza rin'wana na gaya kala a swi tiva swaku leswi a swi mahaku swi na ni maconsequences negativa swi tavi swi mi prexidikara a ku fambeni ka xikhati hi ku a ka maluya yena a tikuma ku a ndzi laha wukatini a nga swi tivi ku zwini leswi swaku swi ta humelela diboxi a nga swi tivi swaku a futuri yaku yo prexidikareka entawu hina hi kona leniyani na hi tentera ku paluxara mexi va timhaka leta ku a vanana va swi tiva a vapapayi va tiva ku respect-a ra madirito hambi vona vanana va swi tiva ku ti-respect-a ra na vonawu a madirito va swi tiva ku madirito laha ma fanele ku yini ku hi ma respect-ara a vapapa yi vona va swi tiva ku tingi hi mayini hi respect-ara madirito ya vanana va hina hi sentivari ngopfu vanana ku a n'wanana a wu ndza ku ga n'wanana hi xikolweni a le maya hina komu mahlahla lugari darapariga ena xikola ku nga ku a wu ndza ku ga n'wanana hi xikolweni a n'wanana nompodi a kumeka mercado a xavisa a n'wanana nompodi a kumeka awukatini tingi a kumeka kwihi tingi a kumeka xikolweni hi lwa mexi muni ku reteri n'wanana a xikolweni a gondza para a futuri yaku yivini yivili ya yinene a mandziku loko a kumeka wukatini a nga ta famba xikolweni a n'wana loyi a nga ta famba xikolweni u ti tshama wukatini i swilo swinyingi swi ti onheka lahalaha ka wutomi byaku
1: hi lomu ka provhinsi ya Nyambani hi ku hi madistrict mungurisaku a tihloko lomu Nyambani ku vonaka ngopfu wa xikarhato xa michado handle ka tanga
2: district de Masinga a district ya Masinga vanyingi vanana va kumekaku lomu wukatini lava nga si chikela ka malembe lama vikiwaku hi nawu a district ya Nyarimi vanyingi vanana vanyingi ngopfu vanana va fambaku wukatini i I'm not going to be able to do it. Então, já me recango o vilejo. E a vana na lugar, se a mim levou-te lá a caia. Já a vana na controle. A guna no loco, a mo chamar a atenção uma nana. Aí, a uma nana, a mais leite, a te lavar. E algum momento, vana na lavar, já, vá comer, vá comer, vá comer, vá ter que iniciar a lomba, vá comer, caca, caca, chada, na vanga, se te gala, porque pode assala a sua.
1: Vá sangue na coia junguere.
2: Vá sangue na coia junguere, depois que a junguere. Asala asuka papai po that tsama pe mosetsa kwa nwana ndzi ile kaya enwana nga le kaya luka vata tshikala ku ehe anwana au katini e para ku mususa linya ja ja karata
1: admir va kona munga vatsapuruta vana ana muka makata
2: va kona va kona atolweni wa masiku mezhi mhanya rime hisu silvana na vanharo amungwa 13 anos afambile u katini na hini 12 wa malembe he mukumile nwana na gayani ya ha mususi inani zvihahlana Itali Rahana, in any trace woman, and be ham susasi han, him Kilisanian tomb. So Gesha, I could not come home with such coolin, why any chilonza, in any atambea a camocum Kilisajai Karkale, Maji, a prosum one and one alu, Hitam Hamish, Pussy Velaka mine, I kela chicolin.
1: As you got a time to go Mudjalan or Kue, Hateka Saduko Kalakai.
2: Jukaratil ngovu ano noko na tutumile na verdade logo anga zvitiva
1: zvaka ama dembere mazamo
2: atutumile ano noko na porque logo anga zviperceberi ku laha janzi ndzitsumbuluwile ano tutsuma olha só anwana na gani letinga hebaisa ngovu kambe ku amamani waku kamalo anga tshikubira zvaku ina ni nyimba ano mutsukula amuhlongora hine ya madra bali ya sensibilizasao hemu sensibilizara mamani gaya Hemu sensibilizara ku mama anwana na wena nompo da kumeka ku katini tenga kumeka ku a kumeka lhaka ya na wena ina anwana ne iphazamile epa jo dikile manje a heku mutsukula ku andzi na chikati na zwana loko mulaka ndzi khotsela ndzi khotseleni mina ndzi nga ta mu yamukela a fami no manga kuma kona yini anyimba anwana na gaya ndi verdade ya kumeka sinia au katini kala phuluka manje fambile ha muteka kamalo henga fumana inwana na wako ni maphoyisa ya hachika loko mama huisa anwana Uchawo vakuti lumalum ha mina hiku kwana lwa nganzihlunipi ngi mama anwana na wa wena wa kuhlunipa anga kuhlunipi ahiku wa munikela kunwayani leti wena mama ufanele hukuma hakota mamani kutshama ni nwana na wa wena umulaya umukomba tindlela leti nene zwivonikile ina jale swi umuyisa ku liniya ni ke wa zwa ku jale umuyisa ku kona ke vata muhlayisa khwatsi nwana na wa wena wa jale swi tuhumela ni nwana na wa wena Ahi, aku kai. Então, jeli ningele ri hikumana ku na mesmo numa comunidade. E aba papai vanguayani mesmo, aba papai vanguayani. Vuti javana na mu ayatiriwa tinyangeni. Nataka nwanana, anyikela.
1: Na mugingela.
2: Amu nikela, komu troka, yele anga tiriwa. Aba nwanani va papai mesmo. Epa, avuka vanga zvitivi.
1: Sela kako vaya gingerwa, mafukato kwa vateka vana na vaya ngamba khelisa makaka.
2: Hajukota.
1: Azipoliana zvilandzelero ku ndzila sathu wamene. Azvitsiku mukhangana zvakato zvofana.
2: Munda dzvezi aiva vanona vola kuvakovala sathu vaye. Ivanhanyana. Avanhani vanga nikani. Porque loko fomba muteka yana ri la kwa pulunza la hasi. Ina mina dzila ku tsama.
1: Ah, oh gadesh.
2: Dzila ku tsama la ukatini gamine ku mina ndza muranza zvikwinini. Ava vanona ava mahengovu lezvo. Vanhanyana vanga ni problema leya ku va viremetenti va la ku kunjunwa ri ku tsama ku no makatini. Mashitambe ikishtau ya pobreza. Porque vanwanyani va wana makundisoji manga kona kaya. Va mona zvoku akaya ama kondisoji landzi makuma ku sinya. Akaya ama kona. Enda luka chikela sinyani va munyika pelimenti matabisho almoço jantar. Va muxavela yana mesha, va muxavela machinele.
1: Va muchunara.
2: Va muchunara. Ja wana ku epa akaya no vala pena. Chikwana ndzi kumeka ku katini.
1: Enda
2: madzafiu dza hengana ma zvikona na hepaluxela mesmo a prevenção de unhões prematuras. E que ela vai dizer que não é na marraco leve. Loco mucumiwa, mutangena jele. Porque a lei aí chacane, ia aplicar eu na verdade. Mas acima de tudo, vou prevenir para conjugar marraco leve.
1: E João, rebungil, retrai o Achila Rádio Moçambique, retrai a Nica Molvena Colore Langa. zvinguna simbini ka sikolo kuva ndzi kuti swi va swi kota ku vaveka ka varambo va hina senu nyambani ni ka gasa xikati cha n'wana va hina kulori langa
3: xana ya khensa ku ve ni i nyikiwa nkarhi hi ni ku tshemba swa ku a hinkwaswo swivutiso lani se swi vekiwile kambe i nga nyika nkarhi hi murhambo wa hina kumbe a ni swa ku yengetela mayelano ni timfanelo ta ntsongwana
4: kan mam a xengesela ni nga na xona ni nga mbala swa ku hina ka xifundza kulukasa swusve a tiva swa ku ka dikorera a maxikultasa hikwalaho ka ku avana nompodi va tirha na ku nga se fikeliwa hi nkarhi maxatshuka hi kuma na timhaka swa ku a ntsongwana hi ma tshamelelanga ka wo kumbe va chef de familia u kumbe a tshama ni vhovoka se a nga ha ti koti a kumeka na la ku pele mintshwa a kumaka ku tirha se a ministere de trabalho ri maya swa ku kwama hi wa xikultasao para hi ta vona swa ku pelo menage ntsongwana wa makizi zesejanos a kota ku sungula ku tirha maxa matirhelo yohani thenki hi vona lomu a nga ta tirhaka kona mpotiseri nompodi leyi ka ndhawu ya ku a kumeka na le ka risku podi le lomu mamariseyaria nompodi for example a ntsongwana a ya tirha ka baraka va xavisaka a magwala a masigaro ni swin'wanyana ku sanga fundela kwalani loka i nga leswo se ka dikorera xikuta sankola leswaku hi kota ku vona swa ku a ntsongwane a nga tirha ri mikama mingaki a nga tirha kwini hi yani mavonelo ya hina se hi kola ka ku a mfumo wu preocupado wa swita swa ku a ntsongwana mpela thenki hi vona swigava swa ku pelemeni xika xigava xa ku a ntsongwana a nga ka matshamelo yo ka yi nga liwa ku tsondzoma podi a tirha hi leswi na ku yingisela hi tlhelela sinifunzeka leswaku ka diko rera xikuluta sao swa ku hi kota ku vona swaku a vatsongwana va hina lava nga ka matshamela ku tsondzoma ni lava pelemini hi vona a swigava swa maidadi swa kusukela ka makinzi zasejani zasepodise talvege va kuma ku khomakhoma maxi mindhawu ya ku for example mamerciaria mindhawu ya ka va nga mahima trabalhos das piores formas de trabalho yi nga ma trabalho ya perigoso
3: leswivulaka ku ve ni nawu wa swi vona kumbe mfumo wa pfumela swa ku va kona vatsongwana ka matshamela va tshindzisekaka ku ve ni va nga landza ntirho wa wu karhi ku ve ni va amukela a mindyangu va nga ka yona
4: hikwalaka ka ya mfumo wu vona swa ku ku ni mindyangu ya ku a matshamela yi nga le wo a ntsongwana na yena ni vona a fasha hi tari ya yehe swa ku swa dara ku a ntsongwana loyi a tirha a ta kota ku pfunetela a va makwini va yena ndyangu
3: tatana moraj hi wani mavonelo ya n'wina mayelana ni nhlokomhaka leyi
0: ndzi bongile ku sangula para ku chamisela timhaka leti swi vula leswaku lomu ka nawu wa hina vula leswaku para ku munhu a tirha lomu ka constitution ni lomu ka le de trabalho a ndza hi ni majoitwanis loko na nga yina majoitwanis nompota tirha maxina leswi hi swi vonaka hileswaku swa byi hena bya miti swin byi hena leswaku famba u ya tirha para kota ku yi pfunetela laha kaya a swi laveki ku lava ku hina hi tshichi leswaku hi ntiyiso leswinu hi landzisela timhaka leti hi ku hi landzisela lomu ka nawu hi vona leswi swona swaku pelimeni swi munhu laha na kulile hi leswi swi tirhisaka mina ndzi tirhisa hi nawu tingi ndzi tirhisa rank hi nawu
3: u tirhisa ni kulori roma nga ka muyangula
1: ne ndzi wa ku wa gumiserisa yo ka gaza se loko swi kona swin'wana swivutiso va swi kota ku veka loko swi nga hi kona kasi ku hi nyika mole na ku lorilanga yena a veka endzhaku hafula mole wa ku mungiseta fona hi yena patara wa hina
3: anga ya mahlweni langa
5: inkomo swinene ku nyikiwa nkama ni rito lava ku tiva ka ngopfungopfu ka bava Moraes Bambo loko musa va tsongwane a wu katini kumbe lomu ka mintirho ya ku hambanahambana vaveleki va ntsongwane loyi va vula leswaku aza a kumeka ka tindhawu leti hikwalaho ka wusiwana hikwalaho ka wusweti i swini mi swi endlaka swa nga mfumo ma wu seketela ndyangu lowu ma mu seketela ntsongwana loyi kumbe mu mu susa ntsena kambe a mu na nchumu lexi mi xi endlaka mu endlela va a ntsongwana loyi kumbe ndyangu wolowo
0: ndzi bengile
1: bava langa
0: ku sangula ku humesa manana lomu ka timhaka leti to biha tirhexiwaku lun'wanana swa karata ngopfu maxina lomu Mozambique principalmente lomu Nyambani ho mu susa ka ekipi ya hina leswi ndzi nga vulavula leswaku ku na ni ekipa ya Asan Social ku nga multisoterial pertant composi ya ma-institutions yo tala ntan ku na ni Saudi hi maakompanyamento hi ku susa basi hi ta tshama basi hi vonelela basi purke a ta tlhela kambe purke yena wa vulavula maxa sensibilisation ya hombe ngopfu hi leyi ya ku mu byela munhu loko a hi wusiwana leswi hi nga to loko hi mali leswi wa engetela kambe wusiwana ku lava ku munhu a swi tiva a yingisa ku loko a hi ku ya ku katini hi ku hi hanya khwatsi hi engetela wusiwana hi mu byela hi va byela leswaku munhu loko na hi wukatini loko a ya wukatini a ya sangula ku tswala na hi mutsongwana a primeiro ku na ni makonsekwensi ya hombe ngopfu a ku sangula a nga ta gondza a ta maha munhu lweyi basi ra wumbirhi yi kalaka miri wa yena maproblema xi ya mavabyi a nga to makuma hi ku yena a tswalile na hi mutsongwana xa ka ronki leswi hi maku masensibilisation ni leswi laha ka lembe leki leswi ndzi nga vulavula nsuku a slogan ya kona va ngo i koza va ngo i lema u nga xakeli wun'wanana wa mina ndzi tsiki ndzi kula hi ku ndza hi mutsongwana entawu leswi hi ka preparariwa a wu tshamu ka ku loko na hi va humesile le no ka khelo ka seni ka province ya tinyambani na hi va humesile lomu ka swikarati leswi va kumeka ku vona xa va anxi ya ku famba lomu ka piscolo ku nita va hundze laha va famba lomu ka mapiscolo ku xana va kota ku vuya kambe va ta va ta preparariwa va kota va nga pimisi kambe ku hlela para va ya tshama lomu ku xaniseka
5: hi vona vatsongwana lomu mabareni ni usiku minkarhi yin'wanyana yi kona mintlawa ya wu vhikelela vatsongwana kumbe ya wu vonelela ku hoxeliwa ka timfanelo ta vatsongwana yi tirhaka hi minkarhi yoleyo ku va yi susa vatsongwana lawa kumbe mo twa mimangalo ntsena se mi famba mi ya twara
0: bava langa ku khwatsi a kusukela hi lembe ka 1999 ku na ni leyi va ngo i leyi da introdução ya clubes noturnos hina komu procuradoria ni van'wani ha famba hiya hiya lava grupu ya ma grupu no sei que são os paralegais va tlhelisela mas não é uma coisa fácil ku kwatsi leswi swa ku podo swi kota nyamuhla para nyamuhla é um processo ho swi landzisela hi swi landzisela ku kwatsi leswi mojuzi lukwatsi lomu ka televisão a procuradoria General da Republika a paluxile timhaka leti ta ku hi ku sindzisa mesmo hi ku sindzisa mesmo a lei leyi tenki yi kumeka na yi tirhisiwa ngopfu hi ntamu yi ta hi kapasitari ngopfu para não só para hina hi nga va procurador ni ma sociedade yo karhi para ku hi susa a vanana lomu porque leswi swa vonaka ngopfu lomu handle kari leswi ra ku ra mabanga leswiyani va famba lomuyana va ya cina va nwa mavulumi zalto swinoseketana hi le i ntirho wo karata ngopfu i ma otra forma leyi va ngo hi forma ya yin'wani mamamani mamahelo ya koza ya ku kurumeta n'wanana lomu ka ku karateka
5: iswo tlangelile tlhelisela vito orasi romao
1: hi swona hi bungile va yana ku lori ku va muhlengela ku veka swivutiso ka varhambiwa va hina ka maprovhinsi ya ka Gaza Nyambane ka Maputulanga u se amukela murhambiwa nata
5: a hi se amukela
1: okay tshemba swa ku mu ta vula mavhesi yo tala ngopfu ka lesimu leyi ya rindzelani se ka Maputsu se swa kotaka ku hi ndlela leyi hi vula mole wa ku muyingiseti a swi kota ku va hlengela ka buluka suka ya nyamuntlha suka hina ka suka nyamuntlha hi vulavula swingetana timfanelo ta n'wanana hi vulavula hi michado handle ka tanga mbuni vukhinyavezi le kuga ku nyikiwa mitirho ya ku va vanana va fanele ku va nyikwa mitirho yo bindza hi ntamu tinumber phone ka Maputsu hi ti ka Gaza hi ti senu Nyambane hi ta kumesa
5: ka Maputsu i 82 310 5751 na phinda 82 310 5751
3: ka Gaza i ne 87 00 51 33 3 87 00 51 33 3
1: senu Nyambane hi nani ya xitlhomanyongeni iselulafoni 86 79 59 167 86 79 59 167 hi yona number foni ya ku nga swi kota ku va u fona mwingiseti hi ta ku amukela u veka xivutiso i sukela ka Maputsu hi rela ka Gaza hi kumesa senu Nyambane
5: Maputsu wa yi amukela
6: hoyhoy lexile
7: wa yi amukela Gabriel Mpundisi Manjokoxana lana a zona vere ku sungula ni lota varhambiwa ti nga Maputsu ni varhambiwa le ka Gaza ni varhambiwa le Nyimbani mhaka swivanani ya karata ngopfu hikusa a wu tivana likulu vatsongwani van'wani va vuyisa lomu ka Maputsu va ta tshama va xavisa leswa swa matandza ya ku fekiwa va rindzelekela lomu a xilungwini ma kwinikwini kun'wani vo xololiwa hi lava tshamaka leswi manje kwala ka vusiwana swivaka hi vusiwana balaka ka vusiwana kaya a ku famba xota a za kumeka a tshamiseka hi tlhela vuhlayisi hi tlhela minawu nawu ya tiko a ku fanela ku va ku ni ntlawa lowu boyaraka a mindyangu leyi yi nga wusiwanini hikuva ku pfuniwa vana va vona hikusa xa karhata pfuka va tshama va nga dyi nchumu a ku na lomi ve Portugal leyi Portugal ya ku ndhawu va xaka sopa swa ku lava va nga ku xaniseka va va dya ku badiwa maxikomu loma hi tihlaya swa ku a hi na nchumu a ntsongwana u hleleleke ndlala a nga yi kumi nchumu ta hi fanele ku va hi amarheta wu la heretaka tiwa timali tin'wani ti hamba swo karhi ro ku ya ku boara mindyangu leyi yi nga ku xanisekini swoswi tani mambo ni ta ni siyela van'wani kusa ku vulavula ka rato ta karhata va vita ni nhloko tani mambo
5: nkoma swinene
3: kencence ni mingiseti hoyohoyo
8: nkoma mbava simbini
3: kensile vito mi nghena ka nhloko maka
8: Carlos Tevez, coladropina ka tjenja.
6: Ngena makeni. Koyo zela varambiwa. Switicha zvinaro. Shoita na mwana vatiri vakadi Mozambique kamwe vaingi. Ashoko makale ikhulume wakanya munkhaya. Imitikelelo waukulu ngopfu zvinene. Ka sociedad ya hina Mozambicano in particular. Kambe lexi xi vona ka mina I ku a va bohe va nawu va boha minawu ya ku saseka kwasi swinene kambe hina komu sociedad a yi landzi minawu liya yi nga bohiwa yi va yi haxiwa a titulo de exemplo lowu mudoropeni ka chanjai lowu lomu mabazara ku tele ni swivanana swi endlaka mitirho lomu tirhiweni ku tele ni swivanana swi endlaka mitirho ni nyikwile mi vulavula ya ku xavisa matandza swibolwana va chofa swikarinyana hina a vatswali a hi u tekeli nhlokweni nawu loko u vekiwa wa ku hlonipha a swi tlangi hi yini ni vula swa ku hina vatswali hikusa hi mina mutswali ni rhumaka ntsongwana swa ku famba u ya ni xavela dojen hi mina ntsongwana ni rhumaka hi mina mutswali wa ntsongwana ni rhumaka ntsongwana famba u ya u ya tirha u ta kota ku visa pawu la kaya a loko nawu u khulumiwa a ntsongwana hali ntsongwana swa ku nawu hi swini a nga xi tivi a se a kula hikuva a nga ta tiva swa ku kasi nawu hi swini tolo ka ku tolo mina ni yanguli ntsongwana mun'we ka ndhawu yo karhi loko a ya teka gwala lo karhi ka ndhawu yo karhi ni muyangula ntsongwana luya maxipala lava ni nga tshami na vona a ke ntorho lowu enkomu mina no bagwa hi koko sawu i ntirho wawukulu ka varhangeli va ku sensibilizara a sociedad a partir da xikola i na xikomunidades a vanhu lava hi va khanganisa hinkwavo lava ntsongwani ni mutswali hi chumayela timfanelo ta ntsongwani porke loko hi chumayela lexitshungu ntsena hi chumayela sina xikolweni i le vanana ntsena alana kanda kwale a mahali lexi a xi vonaka ndzo kombela a sensibiliza swa nkontinua no sei da nossa sociedade kumbe hi ta hlula inkomu
3: hi tlangelele
1: 8679 59 167
3: 8679 59 167 hi rindzela munkisetisenu inyambani loko a kona hello
8: vana va sungula ku funda hinkwaswo leswi va swi engetelaka xikolweni hikuva nghena va hali vatsongo se loko va susa maprova ya swona swi vuya ka mina mutswali mina ni nga va fundzisa vana mafekso va va fundzisaka va va fundzisaka loko u maha leswi ku humelela yini se va hamba maprova ya swona se swi vuya ka mina mutswali ni ta ku yini a wu swiwana ni kona lowu Mozambique van'wanyani va futhi ni nga swi tsandzani ku swi bala ku ri hi susiwana leli nga kona vana vo yencekana ha vona mina vhele loko ni vona swa ku n'wana wa mina a nyingisiwile hi xin'wana na xin'wana tenge ni mi heleketa ka vatswalo va xin'wana na lexi swi ta tivana kona kosini hikuva vo vangana wa mina a va lowoliwi vana hi xavisi vana hina vatswala manje swi vuya u nga ku hi hina hi mahetelaka swona se swi karhata hi laha
3: I can see the Mavanella Mina.
1: No, among sets and Yambane, I connect up with the Mamkella. Where are you among set?
9: Lissili comes.
1: By it, have it to Solhequi?
9: Have it is of Ricala to come up in his honor, Malemban.
1: hezwona ngiyana ka ndzuti wa madoda
9: ni la ku sungula hi ku xeweta va vulavuli va mhaka va veke va yona leswi ni fambaka mina hi ku ya hi mina hikusa mina lweyi hi nexe ni tivita kahle swingeni wanuna ene hi mina mutswali ngopfu swinene mhaka leyi loko ni sungula ku yi veka ni yi twa kusukela na ni sungula ku tiva ku sungula ku va yi vekile ni twa leswi nge pfuka wo nkulukumba ngopfu ku nga ku hi lokukulu ku ku ni le pfula u rima leswi nge wo hlakula u hlakula na u nga dzuzi byanyi leswi ta nga endla byanyi liya li sala ndzhaku li pfuka si pfuka walowo u nga ku ni swi wona ku swi ta hi karata maxi ku tshama xirhuku ngopfu leswi ni lavisaka ku mina hi mina mutswali maxi ku twala kahle ku muxavisi ni muendli wa leswi u biha ni ku famba ni ya tinyangeni hi mina mutswali ku nga mina bava maxi mhaka leyi ya ni karata i ta u ko a programa leyi ya vaveki va yona loko va ya kun'wanana i ni tifanele na mina n'winyi ni nga mutswala ni nga si nga muaka a tiya wu nghena kwihi loko ni mu tshika nyamuhla n'wana loyi ku i na i ni tifanele kwihi ni tili bava laha hi nyembana a wulaka leswinge n'wanana loko a halitsongo i tsaliwa na nga hi na chumu wu i dukariwa para kota ku tiva i sisi nyoro hi zo kwata manje leswi ya ku xa cica nyamuhla n'wanana a vi ni malunghelo na ku ve ni yena n'wana loyi a nga tivi i tsaliwi na a nga tivi chumu swi nghena kwihi hi laha swi sungula ku koku moxeka ku kun'wana va ku ni malunghelo loko mina a va ni ku lexi n'wana a nga hi xona a ku mina ndzi mi direto ya mina ta wu fodi ni mangaliwa na pfalili zani ku swinyamuhla swi ya wuya dya swi va ku tei ta fika va ku mina mutswali ku mina mutswali a n'wana loyi va endla yini hi yona ni twile bava va mi wutisa va ku inaka n'wana loyi a ya ya tekiwa hi swiyimo xa ku vi xa wusiwana loko n'wana loyi mu ya mu susa ke n'wina mfumo kwalaha ka ndyangu lowu ya mu endla yini a ni twanga hlamulo lowu nga ringanaka ni wu twile mina kuva ku laha ka mfumo ku ri a yi ni chumu xin'we se xa ku ha wu pfuna ndyangu lowuya se yena twa ku wu famba hi fiya leyi a ntshaku hey mani a hi nga zameni ku vona swinge ku endleka yini ene voho vana lava u ta kuma swa ku swi tsaletele hi swivana na kuloni leswi a swi na bava a swi na mamani a swi na chupu leswi fambaka swi taleli mariwena loko a famba mamani loyi a nga ni nyimba nga laha mutini wa ku loko a ya xibedhlele nga lowu ni malembe mangani pronto swa ku va tiriyera ku mulaya efrikelweni a nga ringani ku twala ma swi wona leswi hi leswi ni nge mina leswi ku rima ku hlakula hi nga tsuti byanyi na ku epfula hi yana ti sala timila ntshaku a hi kongomeni chumu xin'wele xi ta nga nyika kwanya ma lexile
1: sibongile nanyani
10: maputsu wa yamukela allo lexile
11: allo
10: lipe lexile hi xisala na mani kwini justini manyise kwini
11: la hansi yena hi mhaka leyi ndzi twa ku ya ka mutswari wa vanana ya loko mina ndzi nghena laha hi ni ku karateka nguvu hi mhaka leyi ndzi yo vulavuliwaka
1: laha
11: ja ku vulavuliwa ka yona ndza yisa ma hi pfuna hi maidea ya ku ve hi kota ku ve hi hlonipha ku tshamela ka vanana majina xi ya ku xa ndzi karatanyana mina hileswaku vona vanana lava a zama ku va dzundzisa kota hina vatswani hi va tswalile vana lava hi ku va rhandza hi va hlavisile na hi na chumu tanileswi mina ndzi vulavulaka ndzi na chumu laha ni nga vona manje ndzi na ni vanana ndzi va tswalile ndzi va hlayisile ndzi va dzundzisa manje a tlhela a huma yena n'wanana a famba a hlakana na ndzi ku byela ku n'wana a nga kula a famba xikolweni n'wana a nga tshama laha kaya loko jica a teka swiyelo swiri kota i wo magurisela ya n'wanana a kula na a swi tiva ku a ku hanya byi ya
1: kwiniba
11: maji loko se ku chikela ku ve a kuleni n'wanana dlayani nghena ndzini mina yena wa nghena ndzini ya yena maji loko beta mundzu ku munhukwana a kuma ku ina ni mina okay loko ndzi lava u tsangela ku vulavula ndzi lava swaku ku swi kuma kwihi swilo swi fatileni ya komba laha ma kona ja loko ndzi lava u tsangela ku tshumisana na dihasa wena ku pfuna wa mina ina ta kuma ni vhilu ni n'wana na wena maxi n'wana na wa mina i ya xikolweni ja inaka kepa hi maisaka kota n'wana na wa mina ndzi hambi lava a ya xikolweni ja ku wasaka ku loyi a nga nyikela nyimba ka n'wana na wa mina a nga swi koti ku swi tsumela ndzi liya ku swi tika a nga hi na mhaka na swona
10: Tsemba va rambo va hina va ta hi tshamula inkomo
11: papa papa
10: ani ku hini ku tsemba va rambo va hina va ta hi tshamula makaleni hi khensa nhlengelo wa nwi
11: eso
10: inkomo
11: ya
3: mink city hoyo hoyo
12: awshin
3: lishile tetana ngangena ka nhloko maka
12: a viti mira fayini ya ha zingeni livhela nga kana sungula ku lavetela ku akupo ya la kuni mhaka yi kanganyisa ku itongwani hi leyi mawona mungateki azilo loko zwibekela varambi wa hina muya muya nyekela a ndawu yinwe hakuta hina va vana hi otala vana ni vavasati maxi loko u tala n'wana ni wasati laha mutini talivhexi vamani wa muti zezi za nsirako wena wanuna u ve ni bindzu ga ku n'wana na lweyi wa goha i va nyikiwile xikhati mamani ni n'wana leswaku va nga swi kota ku papayi a ya a ya pfaleliwa le ka vufumi porke papayi hi hina zotlhe va nge hakaretela mimiti loko u yangula a zilo za ndrevi za ndyangu loko na u karhi u nga fambi khwati xa wumbiwa kona ke kwalaha ka vana na valava va ku famba va tirhela a vanghana va ku ya makatini na a ganga yi nga ringani van'wanyani vhela va ya ukatini hi vusiwana wona mufumo wolo wa hina lowu vona vamamani lava hina va nga konela hi nyembani lava va kala va nga swi koti ku ve ni ndhawu va nga divekisela ga ku loko a vanana lavaya van'wanyana va famba ku ukatini hi vusiwana elementi zwi ma ukwatsile zwi ma ku swa ku loko ku humela maproblema ya tindhambi yini zotlhe va nge vanhu va vhuneteliwa ya pfuyu porke devere that a ku tala ka vanhu vanyingi vo famba ukatini hi vusiwana josh byi tlhela byi kombela leswi hi nga fambafamba ni lomu zwipitali phara ku zamutatlhela u kuma ku a vanana lava ya ku ukatini a yi ta dei nga vhumeli muta ya va kumela lumuya zwipitali hikuva lumuya hikwalumuya ku va ya kumeka na va hini ma 14 15 16 a xikama dzoito a nxi maji hi lomu ku ringana ku mu famba mu kuma kona vana lava munge khan'wi na hina va sale kona vavanhu na hina yi va sika ku va ya ukatini ma nga sungula kwa semuto ku a ku swa kumekala xitirho ni n'wana mutsongwana na wini nyimba ni mali vapa wana wa swi tiva ke ma nga swa kwala ka fayina vamani kulu a tiva ku mhaka ya nyimba leya ni ku xavisa ka n'wana na gayi hi mani porke heyi ma hi ta yisa n'wina vatili seyo varhangeli va vanana seyo kwala ku mikuzokini leswaku kweni hi xanisiwa le ka vamana va kona khetisa hi mupfumu leswi mi nga yiveki muvhe ni ko kala ku nga yi pfunene hi nao swa swinaha zwi lapo hi tiviza swinene vhela chao
3: hi tlangelile
1: 86 79 59 167 86 79 59 167 exikhadi xa wena.

0: tadira ana va fosa ku vaya jone va mba khomiwa va tshwa va uya komake dikame mimba mahayi kuma khomwa ma khontamu va tokona ni va khomiwa la dikame mimba mahayi otra ke sa wina va te ma cidade ka ngwe na ka mba kamara dezizo ara jamila um baba hi baba na valen emwe na ba ku na ba ku funda na ku halalo ngona mteko ba tsongola ba ina hadiri mta ba khinya ve za ara ndropini ba ngona bana ba funda ngwe na mitiba ku minawo ya kona ya difanele ta uta ma hanyele ya mfumo emwe na ka mbi mishela ku fika ka zwi ko shora na lo swi ba nika ku ba tsongola ba ngwe na mbi ka mba khinya ve za ara ngona bana ba funda sabe peso perdão pa non peso non me processa tem muitos processos da minha boca manje ni le mathamelo a mabomi lori hapa le vamos trabalhar não é só falar vamos trabalhar e vermos o resultado explicar o povo agora e como vai ir como minha batica como minha bebe isso não é uma coisa é muito complicado é para desculpa lá isso é um bando para eles tenham que ir
1: re tlangele
2: nna mong setse le nyambane e daba mo amkara mong setse le nyambane hoye hoye
3: au shen
2: bait la vitu zwala ku hingena ka nzuti wa madota
3: alwe i ya ri ndu macho wa kandavini a ti mata ta ta vatsongwani lomu machikoteka na mbi kuva va kuma tinyimba na vanhu vatsongo amina uya boy ya vumbiwa lomu tikweni ya yinyingi swinene maje a yi tluliwa hi hina vanhu swa maheka leswaku muumbi wa nawu futhi hi li yena rhangaka a tlula nawu hikuva na vona va famba lomu majikoteka vakulu va vanhu lomu va rhandzana wa nawu leswo a hi swona swi nga fanele purke a ti ti va veka nawu va tlhela va fixika livhara a ku veka nawu ku hela ntsena munhu nginge lava va ku fixika livhari yi nawu lowu a nawu lowu u bohiwa nyan'wati va va ku va va u pilikara ya hi malembe manharhu diponje u kumeka u nghena ntikelo byaka vanhu hikuva vanhu va kotiwara va hanya vutomi lo liya se leswi a swi nga laveki leswo vatsongwani vanyingi vhela va va kuluka hi xigere va tsemeleliwa swi va kompyutara vutomi lomu swibedhlele na ku va swi nga fanelanga loko a kungitanile hikuva hina hi tinyimiselini leswaku hi swi nyimisa timhaka ta ku vakulu va vanhu va rhandzana ni swivanana ni swo swivanana swa vavanuna naswona u kuma swi rhendzelekela hinkwako lomu swi xavisa matandza hi swo swimovha yo tala va teka gaza va va teka swivanana va famba swi xavisa matandza ni mapulastiki lomu ni majelo se leswi a swi fanela ku va swi voniwa leswo a wu swetile nyingi lomu ka tiko la hina lowu a nge li koti hikuva hi rhuma swivanana hi ku u nga mi jalijala pepa n'wanana ha yena mavele yawe ya ta ta nyika munhu wa mkulu a famba ya xava swilo hi leswo khani mamu
2: vungile hanyani mungiseto gumesa senu nyambani masikota mukela wu gumesa munhuse
4: avuxeni
0: lexini zidrubanu la ku basana ka mambangwyani ku ni michumu la ku kuma sokori la alava va ku yekeliwa hi dati da xikola sekundari de xidengele i 4 va vona dati da xikola sekundari de xidengele a yekela 4 vatsongwana hansi ka dasejana kola sedi vila de xidengele esse senhor é um licenciado é o nosso camarada é o nosso ancião de xidengele a n'wana loko ku yekeliwa wa 7 anos a yekeriwa kola xidengele la hi wanuna kambe n'wana wa 7 wa malembe a te exikaza disetikiriyas a lo a nga yekela yena a yo yekela doxi diya jele a kha a wuya loko ku landzeleriwa va ku ekejele ku talile intende umakiriyasa ku foyi violada diseti anu a mamani weye ya gijimigijimi ya humanjakazi ka vaadministradori ka vadetori provinciali a te ka mulere disekretari bi xitado siku la kona a la ku nghena a khuluma na primara dama da republika va n'wi blokiya a ti agora kiriyasa no xihlaya incondições xitwa pidir xitwa falari tenho dados takelas mai da mai dessa criança que foi violada de tenho dados. Falei com o administrador, eu. Falei com o diretor provincial, o senhor Judge, eu. Falei com todas as entidades dessa província, mas até agora nem água vai, nem água vem. Sabe o que ele ganhou? Ele foi preso no dia 10 de novembro, em 14 horas, até 16 horas, ali, Hangue Magarada, até 22 horas, a comilha, a transferência, está a dar aula em Macia. Quem defendeu? Sou eu, chefe. Quem defendeu? Somos nós, chefes. Sabe? Eu estou a falar com tanta raiva. O que pode acontecer? Pode acontecer. Eu já habituei tantos processos. E essa população, vai ter aqui. Estamos a falar de um líder que comeu criança, dos colegas, dos vizinhos, dos irmãos. Quando a população denuncia, a polícia leva o caso para Majacaze, o chefe distrital defendeu. A pessoa está trabalhando em Macia agora. Que vergonha. Mas lá, sei lá, isso era claro. Estou a falar com prova. Estou a pedir, se vocês quiserem, me liga. Vou dar os contatos das vítimas. Que até hoje estou com um processo nas gavetas. Vai, venha, venha. Queridos, vamos trabalhar. Ah, não, como uma propaganda. Estou a falar até... Essa criança de 7 anos, porque há tantas mulheres que estão procurando de lar e marido. Andava o homem, foi violada. Até a própria diz, louco, aí eu vinha a minha. Podia nem estar aqui, porque meu marido já fica de olho. Criança de 7 anos. Mas o que está nas mãos do governo? Queridos, vamos trabalhar coisas sérias. Vamos deixar de política aqui. Este povo aqui já não é aquele povo cego. Vamos já falar aquilo no terreno. E também os mapas, meu filho. Não vale lá de verdade, estou a falar isso porque não vou ver com vocês, estou a falar um português bonito. Mas eu, agora, tenho essas provas. Administrador sabe, doutor Jedi sabe, lava quatro lá, vá cinco. Obrigado, querido. Não vale nada com pita-pita, mas me compra lá nesse Jones a quatro, me lunga, lá em Moçambique. A situação não está boa. Falamos bem, é? Toma pepa. Mande a ala e agora a ala. Nada. É vergonha. Bom dia, camarada. Deixa de defender o pão. Vamos diretamente no assunto. Não vai dar uma coisa. Não vai dar uma camarada, não vai levar a polícia, não vai levar uma coisa. Isso não é inglês. Não vai levar nada, mas... Ei, me ganhei por processo da rede. Tenho mais que 30 processos. Me ganhei nome. Obrigado, mas...
2: Vai na glória. Eu te conheço... Nyika mole varambo hina ka swa hlamula zwihotiso leswi nga va swivekiwa ka siku hindzaku hi vala a buluka hina ka siku ka nyamuhla. Langa wa hi kuma?
1: Nga mi kuma mi chunisekile a hi ma hini swoswo
2: Simbini
4: swona hi nga nyika nkama varambo va hina wa hina ka ncenca hi salulamile.
2: Ichi kwa nukuhisa mula kwa sayo kachai chai ya kusa, hey, zidru mbanzi ya dule lunguvu.
4: Yesha.
5: Kan mambu, lau kensaba ingi seti wa Radio Msambiki, anga shukota kuifonel, aveka ni mavonel. Kan mambu, nama kubala shwaku, ntasungula hii, papai Carlos, ange... Avana vana vanyingi na valoma mercado na vaxavisa amatanza ni swinwanyana swinwanyana ngale swi ninga vula ku sungula ni tshako a avavona vatsonga loma mercado lomu switaratini na vaxavisa amatanza ni swinwanyana hi leswaku hina komu direção provincial do gênero ni balile swaku a mapalestra lomu xikolweni ma mercado tle vhela ka ni mavonelo leswaku pra hi pumba vana va hina ku va va nga kumeki lomu ma mercado ku laveka swaku a munhu loyi a xavisaka a kumbe ximati kumbe alfasi a kumeka nani plastic hi ta pumba swaku a vatsongana va hina va tala lomu ma mercado se hina hi nga vakulu loko hi vona swaku vatsongana va hina lava nga ni makarinya va tirhisa ku va ni makarinya pura va hi pfuna swijumba se hi kota ku mi gwela n'wana wa hina swaku a u nga teki swijumba mina. Se hina va society se hina leswi va se ndzi vurile leswaku hina hi yaka hi ya xava hi tiva ku hi tikota ku titlakulela mapulasi ka hina hi nga nyiki vatsongwana Nitaya ka. Aka papai abalaka swako avatsongwane lava vayaka ajuni va gama va vuyisa ku yini ndabala swako hi lembela 2023 ya mukelilani ka xipundza Gaza 14 va vatsongwane va nga yisiwi juni hikwala ka intercambi nga na lone ni asan social wa juni ni va migrasan swi koti ku tlhelisela avana a seni nyankutsi va nga tikiwile a va tirha ka empresa chinesi na va mahamitirhi ya ku tala majikwala ka madinuse hi zi hi ku sigira ku avana hi va vuyisa ni teka papa yange loko a ntsongwana a tekiwile a se a ni n'wana a wukatini a wisiwa la kaya se i ntwini hi swimhaka hina ku masan sosiyali a swi kota a ku a ntsongwana ni hayi leswaku se a ni n'wana a nge para tshama wukatini so loko a ni n'wana a tlheli ka vatswali va yena se hi bula ni vapartiship a maparti mambirhi se ni ka tlhelo la jaha ni se ni ka tlhelo la wansati leswaku a n'wana a ta tlhela ka vatswali va yena maxa swaku voho se ni ka jaha va yo tshikiwa swa ku a va na ma responsibility ku laveka swa ku yena papayi na mamani o hi se ni tlhelo la papayi liwa jaha i nga ntsongwani na yena kusa va tekana na va lavatsongwani se swi kumeka swa ku a ntsongwani loyi a nga tirhi na yena kumeka swa ku a hi pfra ku tekisiwa se ka ntombi ntsena a se ni ka jaha va ni ma responsibility na vona va fanelaka ku yini a ku pfunisela se ni ka ntombi i nga mayelani kumbe hi kuma sabangu kumbe late kumbe yini se va tiva ku pfunisela ka va maseve a yi ku va teka ntse ku tikiseliwa seni ka vamamani a tlhlohlotela leswaku na vo va pfunetela kusa a n'wana a nga na nandzu a la na tswaliwi phakati ni ta n'wi thenki a va compadri va ku yini va contribuira va kulisa ntsongwana va alimentara ntsongwana ni ta ya ka Izildo Manzi ange ani makazos ya seni xidengele na ni ku khani ma msinyori zito leswi nga ta mahaku i ku kombela a numero ni ta entrara in contact na wena hi ta tiva swa ku i ntwini nga ta swi mahaka mayelana ni makazo khani ma
6: bongile seni nyambani ni ma procurador ndzo vulavula leswaku a timhaka tontlhe leswi ti nga vekiwa a ti vekiwangi para wanuna ni wansati basi para hina hontlhe hi exeketa hi vona hi ta mahisa ku yini para ku timhaka leti ti nga maheki kambe leswi nga to vulavula leswi a ku sangula ka maka swivutiso swontlhe swi nga vutisiwa a ku na mapregunta yo tala laha para provhinsi tinyambani ndzi vulaka ku leswaku ndzi vulavula hi chelo gaku ka leswi zonke swi nga vutiselo ku swa phasisa fana a ku sangula hina sati ni nuna leswi swi kalaku ndzi swi vonaku swaku swo kale a swi kona lomu ka tiko ka hina hi ku loko hi lava ku tswala n'wanana a hi mahipulano hi wo tswala basi laha kusiwanini hi wo tswala basi maxi loko hi wona hospital hi nyikiwa vavasati va nyikiwa magoza forma ya ku para va vhikela ku va nga tswali a vavanuna va na ni mavhikelo para va nga tswali maxi ka nkama wo kona hina ha swi rivakela leswo ku lava ku hi swi tiva swa ku loko hi tswala munhu i munhu a nga ni mfanelo wo ku hi landzisela hi mugondzisa ku kwatsi leswi van'wana va hi vulavulaka hi gondzile thank you hi gondze na hinawe ku kwatsi leswi ndzi nga vulavula ndzi ku loko hi lava ku laya vanana hi lava ku hi va laya hi hlungetana na hi wonelela a malembe ndzi vulavula hi 0, 5, 1, 5, 10, 15, 20 hi ku yini leswi loko hi khoma a vanana va hina hi nkiki hi ta swi vona leswaku vhela entan ku hanya ka vona zvita karata kuna nimwengisetu loyanga wola wola timakata ku kuna nilwei wako vama hikulangela lo nuseketa lo mukana wa hina wa artigo 35 ka na wa hina wa hombe nga constitution da republica honche hina ni madireti yimwe kusukela lomu anona nokori moni kani rasa moni kani sex moni kani affiliation politika ya yini zviku yini kani utwali ukwatini kani utwali usidadi kani utwali livora no seke zvubu kwi ati change ta wena letu ngenako kugonzilo kwa awogonzangi apo lezu lejaku leju nimel wa wena president position social ya wena lomuka ka sociedade então kambe nintiro lo tirako hafana na ule hichi latin vango dura lex said lex vango lei ya karata mas kulaku yikumpirir leswi yilavikisaku zvona leswi nga sale hina honge a hilandziseleni nawu loko hi landzisa nawu loko hi chiketela nguvu lomu ka vapapayi ho vona leswaku a n'wanana paraku a kota ku amaha munhu u sukela hi le kaya papayi na mamani laha hi nga maha pulani ya ku hi mutswala na hi mutswalile inta munhu lweyi a hi swi koteki ku hi mutshika n'wanana loyi a famba di qualquer maneira a ku sangula hi rambiwa hina vatswali hi nga vona leswi ka titulo ga example leswi hi swi vonetelaka le ndzi tirha lomu ka vanana vo hamba na vona sati ni nuna va ta chikela eyi ku na ni swikarhato zva hombi nguvu hi ku yini purki loko a mamani a ngo papaye hi hambanile ndzi kombela ku u ndzi nyika nyana nchumu wa tirha a ngo a ndzi na mali ya a te ndzi preferile ku ndzi tshika tirho wena u tshama seniyani pronto ndzi tshama purki wena u lava mali ya mina u tswalile kasi munhu loyi i nandzu muni a nga ni n'wanana ke hi leswi ndzi lava ku vutisa mina ndzi nga kuradori wa vanana i nandzu muni wu nga na wun'wanana hi ku hi teka rhontlhi hi chatekela yena na hi nga se tswala tinki hi pimisa ku hi lava ku tswala munhu a hi tswali mbuti a hi tswali kwalikeri munhu hi munhu loyi kwa hina hi ta rambiwa para hi swi kota ku yini hi swi kota ku hina hi mu landzisela hi mu gondzisa ku kwatshi hi leswi laha seno ka xitado loko hi tirha honche he kumekeni sozinho hi tirha hi na hi basi ministeri publiko ministeri publiko a hi nga ta chikela kule loko hi ya hi ya humesa a n'wanana laha ka koiza laha ka maunion xipirimatura ka ubihi lowu a rivekeliwaku a n'wanana ku lava ku hi hlengela hi bula hi ta mayisa ku yini a ku sangula a ma responsibilidad yona vapapayi zva wumbirhi então hi ta responsabilizar yona xitado
2: ku vhuliwa malideko loko vanhuvata ku suka kuhukatini
6: leswaku leswi swi lava ku hi swi pimisa honhle
2: a fana mungiseta nga wurisa swaku ma va pfunetela ku va nyika kutani swisakwana swa maroxo a mimpupu mafurha ni swin'wanyana ma ya va nyika lava kota va heri musiwanini ma ya va nyika lava ku va vuya hi vukatini kota va heri musiwana
6: bava orasion roma meu journalista hambuli hi maha leswo hi wo maha masikwana lawa yani i maxitardi a kaya ka n'wanana i kaya ka papayi wakwe ni mamani wakwe
2: hi bungile mora xibambu hi nga za hi bula kala giphuma admira magezi yo kumesa
7: magezi ya ku kumesa a ku sangula swi ta u ya ka xikhale lexi nga wiliwa hi papa hi mun'waku a n'wanana loko a va wile vukatini swi ni va nyikiwaku a n'wanana loyi na nga si famba vukatini a hanya a ga a hlamba a mahajoke laha kaya Então, logo ao ele o gatinho, papai o acu não responsabilidade de água marinha a continuar a mudar isso, leve a ganhar mudar essa zona. Cani ina numa condição já manene cana anganau e papai o acu anguana na tenga sensibilizariwa ativa kula hakai la hakai. Papai ina nao a sensibilizariwa a jogo kulo inguana na wami na zina responsabilidade de água a reku a tio que está mufuma com mufuma lijanga a ya musa o gatinho tenga marinha a da mufun a mufum o mufikela kai ni gati mhangu leti tifaiti tinga ta humelela loko yana a continuar a reku a helo o gatinho então ma papai a responsabilidade ya ina onke ni kui marinha e fica lá de fazer tava nan e vai sair isso
2: bungele va rambo va hina rambo hina moraes bambo a procuradoria provincial admira vilanculo a machache celse utui rambo hina o camitrua tá o singarele ca gaza bungele loco he comekele na cara he bola chungetano he fazer tava nan he mishvela kumbela kunan ka fikwe na color ni mala ni bulgahin
4: Itangelele
1: mishuvnene. Itangelengo pushinene mi ntiro ya hombe ku ya mahlweni ya ra Mozambique ka varhambo va hina hile inkomu tamani milikona.
2: Ciao ciao, kumbela kunani ka Vic vena kulura.
1: Inkomu.
8: Hey, hey. Papa Laza chato volta agora. Comando Thomas. You know. Come on.

Magungu yanhlikani himsuri provincial di Maputo muhlaye David Ntimanam se ukumwile antsumbo wa jaham ri nyamalaleke wa umone wa viki ritsutsumaka ndzaka kuva ku biwe boti hi mpfuvu a tshombeni rampandleni a mugangeni wa le ka Khatwane xifundzeni xa Matutwini xifundza nkulu Maputo. Jaleri ari mtsevi na rivelikiwa axifundza nkulu Gaza leri ndzhaku ka kuva ku biwile a botleriyana ari ni vanhu vambirhi mun'we ka vatsevi a swi kotile ku va a huluka a hlambeta a huma atsombeni kasi jaleri ri nyamalalile ndzhaku ka ku va ku endliwile ntirho wukulu hi vatsevi van'wana lava va laveteleke va endla xisencha lexi hi maboti man'wana va yeke va ya kuma antsumbu lowu. Maungula wa mativisiwile mintirho ya Radio Msambiki i murhangeli wa xikanekiso xa le ka Khatwane Elena Xiviti. Projeto Rovuma LNG ra ku rhangeliwa i Exxon Mobil a Area 4 lexifundzankulu Cabo Delgado ri ta tshuka ri engetela lembe rin'wana na rin'wana mali ya ku ringana 11,000,000,000 wa madolari ya ximerika lomu tikweni. Mahungu lawa ma paluxiwile wa wuntlhanu lweyi doropeni ri ka Maputo ntsindza wa tiko hi Standard Bank swa nga handzu wa tidyondzo va ti endlaka ta ku yelana ni ta mabindzu lomu tikweni ra hina. Nkarhini wa kona murhangeli wa Standard Bank Bernardo Aparicio loko a vulavula michini na hina ta vuhaxi a rungule leswaku ntirho wa wu endlaka wu kongoma ku va ku ta tshuka ku koliwa ku tlula 9,000,000 wa madolari ya ximerika swa nga xiengetela mali leyi ringanisiwaka ka 21% ka xiengetela mindyangwini leswi nga ta hlengelaka ka ku na byalisa vutomi bya vana va tiko. Mfumo wa kaneta mahungu ma phalalisiwaka ma vulaka leswaku ku ni mabulu ma nga kona xikarhi ka mfumo ni van'wamabindzu va ta maphalafeni kongometini wa ku va ku tlhela ku engeteliwa mali ya nxavo lomu tikweni. Munyikeli wa mahungu ya mfumo wa tiko Innocencio Impisa a rungule leswaku xiengetela kumbe ku cinca ka mali ya nxavo wa maphalafeni i ntirho wu rhangeliwaka hi van'wamabindzu hi xiyimo xa matiko ya misava. Impisa a yi nge ti vula leswaku lomu tikweni ku ni xiyenge xi rhangelaka ntirho lowu lani n'hweti yin'wana na yin'wana xi tivisaka ta matshamelo ya mali ya nxavo wa maphalafeni hi xiyimo xa matiko ya misava. Munyikelo mahungu ya mfumo a vulile marito lawa wuntlhanu lweyi doropeni ra ka Maputo ka vakoli va mahungu lani a tiviseke hi ntirho va wu endlaka. Tiko ra hina ri ta tshuka ri xava timbewu ta ku hambanahambana matikweni man'wana ya misava swa nga ndlela ya ku tlakuxa bindzu ra masimu ka nguva yi taka ya ta vurimi. Mahungu lawa ma tivisiwile wuntlhanu lweyi a xifundzeni xa Nicuadala xifundzankulu Zambezia hi holobye wa ta vurimi ni vutsevi Roberto Albino ndzeni ka makungu ya riendzo hi ntirho xifundzankulu lexiyana xa le makarhi ka tiko. Tani ku rungula kakwe nomu lowu ku karhi ku endliwa hinkwaswo nkongometeni wa ku va makungu lawa ma kuma humelelo. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Holobye nkati wa makandze ya ta vusirheli ra tiko ra Afrika-Dzonga Hang Mutseka a rungula ku va a nga wu voni ntikelo wa ku va ku nghenelela masocha ka minchololoko yi nga ta endliwaka hi siku ra 30 ka Khotavuxika nga Juni na n'waka ya ku sola ku kumeka ka vana va matiko man'wana va pfumalaka timfanelo tikweni leriya ra Mundzamano. Ka mavonelo yakwe murhangeli lweyi minchololoko i mfanelo i nga le ka ntshinya ra minawu ya tiko lexi lavekaka i ku va minchololoko leyi i va ya kurhula ku nga vi ni tihanyi. Maendlelo ya vana va tiko ra Afrika-Dzonga ya ku rhamba minchololoko leyi i ya ku va ku sindzisiwa mfumo wa tiko leriyana a ku va u tiyisa nawu wa ta vuleleli ni ku kumeka ka vana va matiko man'wana tikweni leriyana hi nawu. Muyitsito ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi misori provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a ri nhlikani.

0: Byishile vovo.
1: Byishile ntukulu wanga.
0: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba u nga veleka? A xi tiki xolexo?
1: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phiya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona haswo.
2: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
1: A ni mu tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha. A ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
2: Eyi, a tswaliwile mani. A ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
1: Hi luyani ke? Phaya i mufana wa munene jaha leli.
2: Oh, hosa i muhlayisi a ku lisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: bola no mbelo wa vaki laximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo, wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a ya n'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Muchayi wa xifundzankulu Maputo, titsalisi ka Phatima Maputo 2020.
4: Nan'waka ku titsalisa i mahala.
3: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu, vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
4: Yendzela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a Rua da Resistencia ka nhlayo ya 318.
5: Phatima. E-music.

vatswali va zamile tindlela ta ku va kombisa ndlela inene namuntlha n'wana loko a rila na wena wo tlhava xirilo ina ka tirhisiwa ra xivindzi 5 minuto xave Fernando Xiwori Banakalso lwekiliwa Rafaela kusa van'wana loko tshindzeka ka vona ku navela ku va u vonisiwa leswaku leswi karhati swi ngo beka wena u fanele ku endlisa ku yini mun'wana n'wana ni mavonelo yaan'wana va ku byela timhaka ta ku bakasi va ku swi ta huna.

Kunene a xikona xin'wana xi nga hi salela loko a nga le ku va hi teka khiya hikusa mintirho yi fanele ku va rhangeliwa emisori provincial dinyambane laha yi yakaka ta mitlangu ya ku tiyisa miri ku navela vuyingiseti byinene David Ntimane n'winyo rito bye bye.

0: maio, lembro de 2026, teve na naquela logo está com 18 horas, e lumuka longolo com o Amixacano e com o cliente Amiri, lá na Rádio Moçambique, que está one hit matima, a Mafambela e a Amixacano e com o cliente Amiri, como província lá ia Inhambane, Gaza, ni Kamapuzu. Kunga kale, itave, hikumana ni na Kuluruantiru, Avelino Antonio, loi a kumeka ku livaleni la machichi la kubela kunyamuka ferroviari wa Inyambani ni Uniao Desportiva wa kumbana wabela akufambeni ka chigaba cha unharu cha Inyambanesi 2026 hi tativa kambi ndzeni ka longoloko lowu fambu wa ukhavelika chikhumba kama palana ya ukhavelika chikhumba kamaputsu ni kagaza kagambuganya mutlha upangalatiwa higizu ga ifrai mimasitela akusukela xitichini Inyambane kamchini kuna inakuluri wa ntiru yena lersiu chao swaleswi hi ta kongoma kuya juni kasiku ya kumana na inakulori wa ntiru kutave Eduardo figuranguzwa
1: kisa twakurantseka wa switichi swa Maputo, Gaza na Inyambane, Radio Moçambique ile kama dambe ya kuvulavula hi mitlangu ya ku tisa mire ivi na niyangu lahlanga hi xihena mhiya le doropela le Johannesburgo lomba kona mahungu ya vugamu ya kwela ni mitlangu ya ku tisa mire i xiyimo xa tikuleleni namuntlha hi ta tlhelela ntlangu xikarhi ka Magezi na Cape Town City. Ntlangu lowu u lomba jornada la vumbirhi la mphikisano lowu taka khetha ntlawa wun'we u taka nhingena ka mphikisano lowukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ka nguva ya 2026-2027. Ntlangu lowu wa Magezi na Cape Town City u sungula ha 15 horas laha na Seslego Stadium, a mbangu lowu kumekaka le Apolokwane a xifundzankulu xa Limpopo. Ntlangu wa Magezi lowu kumekeka mbangu bya 15 la mphikisanonkulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga, mphikisano lowu winiweke ha Orlando Pirates ya ta va na a sungula a kumeka eka mphikisano lowu sungulaka masiku ndzhaku ekasi eka ntlawa wa le Kabo hi vulavula Cape Town City a ta va eli ntlangu wa vumbirhi. Eka ntlangu wa ku sungula ntlawa wa Milford hi lowu wu beke ntlawa wa Cape Town City a ve a bola lin'we na ku pfumala eyangulo. Hi kutani eka joronda leyi la vumbirhi ntlawa wa Milford u ta va na ku sala ndzhaku hikuza eka mphikisano lowu kumeka ntsena a mintlawa minharhu a nga Cape Town City na Milford. Mintlawa leyi hi le mi kumeke eka vumbangu bya vumbirhi ni wa vunharhu la mphikisano lowumbirhi wukulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga swin'we na Magezi. Ntlawa lowu tani la tiviseke ha kona u kumekile ka mbangu bya 15 la mphikisano lowukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Xileswi Milford a ta tlhela a bela ntsena hi wa wunharhu wa vhiki leli laka ka lona lowu ta va na bela na Magezi eka ntlangu wa ku lumba jornada la vunharhu. Ni nga tsundzuxaka leswaku mphikisano lowumbirhi wukulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga wu winiwile ntlawa wa Kruger United. Ntlawa lowu wu ta ka na wu chapela wu kongoma eka mphikisano wukulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ka nguva ya 2026-2027. Na ku endleka leswi ku karhi na ku bekisiwa nguva yintshwa ya 2026-2027 ntlawa wa Kaizer Chiefs wu karhi na wu lavetela mutlhavukanyisi muntshwa. Hileswaku masiku ndzhaku Kaizer Chiefs a tivisi ku huma ka vatlhavukanyisi Khali Ben Yosef na Cedric Kaze. Ben Yosef a fikile ka ntlawa wa Kaizer Chiefs eku sunguleni ka nguva ya 2024-2025 lana Kaze a kamekiwa a tipatsa a tin'hweti leti ti hundzeke. Havambirhi va ve va tirhisana ni n'wana wa tiko la Marrocos na Sardin Nabi loyi a humeke ka ntlawa wa Kaizer Chiefs hi n'hweti ya nhlangula ya lembe li nga hundza. A vi nkarhi wolowo havambirhi va tlhavukanyiseke a ntlawa wa Kaizer Chiefs lowu kameke va kumeka mbangu bya vunharhu la mphikisano wukulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ni ntlhanu wa makume ya tiponto na mune. Nakona ni nga tivisaka leswaku vatlhavukanyisi lava havambirhi hi vulavula ha Khali Ben Yosef na Cedric Kaze hi lava va fambiseke ntlawa wa Kaizer Chiefs eka makumanharhu ya mitlangu na ntlhanu na mune. Mitlangu leyi mi pasa mitlangu ya mphikisano lowukulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga, mitlangu ya tasa kafe, mitlangu ya matasa ku hambanahambana. Eka mitlangu leyo ya makumanharhu na ntlhanu na mune Ben Yosef na Kaze va kote ku va va kuma a ku wina eka 10 la mitlangu na ntlhanu na mune, va ringana eka 10 la mitlangu na un'we. Nakona awe Kaizer Chiefs a biwa eka min'wana 5 wa mitlangu na mune. Kumi nkama leyi i ntlawa wa le Soweto a nga xikankanka xa le Soweto Kaizer Chiefs karhi na lavetela mutlhavukanyisi muntshwa lani ku vulavula.

0: Mosimane, Benny McCarthy, Mangoba Ngriti, na kona ka avula vula nwana tiku la Belgica, Sven van der Broek. Ningativisa ka tswa kulomo atikweni la le Africa Dzongo kumeka munwana nwana wa tiku la Belgica ivula vula Hugo Bras, le ya tlhokanyisaka a xipano xa bola xa tiku la Africa Dzonga nga Bafana Bafana ba mtlawolo utolo utengana Nicaragua 0-0 e kwala ka swanuka na kutibekisela kuva kuta kumeka ka mintlanga misava ku hinkwayo. Tiku la Africa Dzonga ita endla ntlangu wa ku sungula siku la 11 ka hweti ya Khotavuxika nga Junyu lana wa taka bela ni ntlawa Mexico. E qui in quash, na congoma Radio Mozambique, mingala ken Eduardo Figurão.
1: Mahungu mahi teleko hitkwenga Johnny na inakulorontiro Eduardo Figurão, kasi hina isma mahewe Radio Mozambique, ka tresan wajo tichi lejnaro, Maputo Gaza ni inyimban hile kama gambo ya mihlakano ya kukanya tamir kasi kota hulile ko kunga hekali tawe kumana na inakulura kumeka ku akativala kumaputo ni le machichi kasi wole shako akanyamukla kubeli wachi gavacha unaru cha inyambanes akachiludran le kama senji kapuini ya bila kutabela Baronj ni Nova Aliança wa Machichi, Associação Desportiva B, bela ni Timuza Costa do Sol wal kamasingi, sekanlo utawe u maheka alivaleni ya Alto Makasa, drupeni ka filakulu, kaseli drupeni ka Machichi, ferroviari wa inyambane, itawe kinginzana, nika wa União Desportiva wale kumbana kasi kachigavaleti kule hangi anklawa wa akademika wale kanya solo atolo kuwe kugumesa mapalana lawa manga kumbikisa vanana vashukola jwa kuhambana vana jwa provincia ya Nyambane na anklawa wale kavila kulu uwi nili hii ka jilu jinyingi ka mapalana manyingi lawa manga kumeka leyo. Hila ni jale ji 14 horas ni 40 minutos. Havitana inakuluru wantiru. Stelio manyisa kusikela drupene kalika matzolo. Kwa nyamukla kumehikile Kshawulamani logu wa kushawula murangeli wa nkawa wa urangeli gachikumba. Ka provincia ya le Kamaputsi ole Associação Provincial de Futebol ingani mu rangeli kutani ka yelo wakal valangeli yelo wakal kona kambe tinyimisele kulangiwa yena yeche la ka tshotshele ye yimahekile ko anyamukla hlawula manlo mahekile ku nyamukla liniane Associação Provincial de Futebol ya provincia ya Maputo. Stelio manyisa I hlekani hinga he ambela lawa maelana kuni ntirlo mahelo ya kunyamukla wa kuhlawula murangeli wa Associação Provincial de Futebol a Maputo.
2: Ntirlo intwa ka kola amuntini wa bola amgangeni wa Liberdade leswaku mukashi yena arangela Associação kusukela lembe 2022 kutafika sho mandato sireleke kutani ku hikola ka minawu ya tamafumela kusindziseka kuva kuhlela kuhlawuliwa a urangeli dzintsa nzaku ka mune wa malembe kutani Lorenzo Matosi iwa kola Associação Provincial da Bola tatana Matosi swikarhato swa Associação kumbe swa bola a xifundza nkulu Maputo ka masiku lamataka leswi a nga ta tshuka kahle a swi khoma tatana Mukaxi hi swihi swa kona.
3: Nalosela akuva a tlhela yena tinyika ankhinki a kuma nhlana wa ku tlhela la ku ya mahlweni swi fambelana ni ntirho lowu wa wu hambeke ka malembe liya ya mune ma nga hundza hi lawa ma mu nyikaka ankhinki hi ntama hikuva ka loko hi swi cuvuka hi tlhela hi fanelise ni leswi hi swi tweke loko hi bula ni maklubi lama nga filiado ma vula leswaku ntirho wu hambiwile hi vhela na mbina a swi vona loko hi la ku cuka hi vona ku a sedi Associação wa lingena munti ya lingena kaya kambe swoswi se ni ni kaya ka ku yi kaya ka lona proper ntao leswi swa nyika a moral hi lano ke swi komba ku hi loko mizwi ma tlhela akhetiwa ata ya mahlweni ku yengetela leswi swi nga chota ni ku va a endla swin'wanyana leswi swa ha lavekaka swi nga ka swi nga le kona ka mandati leyi nga hela hi lani ke hi vulaka hi timhaka ta ku formara a va massagist loko va ka hluphikiwa ngopfu ha swi vona maklubu yo tala a ma na vona lava va nga na a wu yentelile la vuongori hi tlhelo la mitlangu ya ku tiyisa mina kambe ni a makungu ya ku loko mismo a tlhela langiwa a talwa ku va ku kumeka a stadium municipal nga a ndhawu leyi a nivel da province de Maputo municipio de Matola ku ta ve ni ndhawu yi lumbaka ku va na maklubi mayamaya tela kona leswi swi ta mahela ku va hi hungula a ku peza ka timali ta ku lugara tikampu porke maklubi hinkwawo hi nga na wona ku tela ka wona ma na tikampu leti ti nga ni matshamelo lamanene
2: handleni ka mhaka leyi ya ku ni pfuxetile a football salon ku fambeni ka munhu wa malembe lama hundzeke swini swin'wana mi vonaka swa ku a swi hetlelile mi swi kotile ku tlhela mi swi pfuxa se swa pfuka se swa famba namuntlha ka se
3: vhela futsala leyi nga li kona lisali helile manje hi tlhele hi li pfuxa sweswi siku leyi na lehi loko za swa ku sabado domingo xikola secondary de Matola hi ndhawu leyi ku nga ni mpfumawulo wo karhi kambe lexi hi lavaka ku va hi tlhela hi xi pfuxa xi ve kona i ku tanihileyi tivaka ha kona ku na late 7/2022 ya lady chikuru leli se li pfulaka amukhandli wa kwa swikolo podi swipfuni swi hamba amaklubi ntao makungu makulu hi nga na wona hi tlhelo la mitlangu i ku va ka hi pfuxa a klubi xikola leswaku hi consigera ku pelimis ka da district hi ni a xikola xi representara ka district lexi liliana para a alta competição ni minchumu leyi se yi lulamiseke ha tshemba ku hi ta swi kota hikuva ka minchumu ya ku a yi le handle ka nawu hi ku ni xin'wana lexi hi nga xi kota maklubi a ma hakela mali ya vadelegado ni vaarbitro maxi kusukela ka loko hi sungule ntirho lowu hi 2022 a maklubi a ma hakeli aarbitro va hakeli vadelegado leswi swi nyika a lisima ni matimba ku va aarbitro a tirha klubi para a ta tirha a tirha voluntad loko ku ni majoko ntao hi ta ya mahlweni hi continuar hi mahaswo leswaku maklubi ma nga hakeli madispesa ya maarbitro ni madelegado loko se hikonisikela mhaka xitadi na swin'we leswi swi ta va swi hi fimutanyana ku tsongo wa maklubi porke ha tiva swo ka swi koti ku ni mhaka yin'wana hi nga na yona ya ku kuma a ku patsana ni van'wa tibindzu ni tinkopoli hikuva ka lava hi vona va nyikaka a mitamu hi tlhelo ya timali maji leswi hi konta ni varhangeri va maklubi xitrategi lexi hi nga ta xi tirhisa loko hi kunene hi konsikela ku khaluka
2: tani loko a maklubi lama nga hakeli va biva mpepo swi hakeliwa ya susisan swa
3: ya susisan hakelaka ya susisan hakelaka hi tlhela hi vula leswaku hi swibala na hi tikhuza hikuva ka hi hetile ya mandato a hi na swikweneti a hi na swikwitsi ni vaarbitro kumbe ni vadelegado swa ku mina 2020 manimani swi tina a swi kota hambiloko swin'wana ni swin'wana ngopfungopfu ka lava magamaded formation hi tshuka hi tshamanya na weti mbirhi ma xidipush loko va vitaniwa va tlhela va tsaka hikuva ka si mphamo wu kumeka wu ri kona nyana ka vuwa va suka na
2: van'wayinitatana Lawrence Matose nhlari ya association provincial la bola chiniseka swo khani mambu swinene loko hi tshandza vutela ndzava leyi yelanaka ni ta vutomi ra bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo hi ni jaha lerin'wana ri tolovelaka ku nyika rito ra rona ka xitichi xa hina radio Msambeki Maputo Gaza na Nyambani Shadrack Maringule sweswi i fambisa lava va baka a pip vachayeli va mpepo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Maringula a ndzima yi gamile ya munhu wa malembe namuhla ku ambiwa ka association kumbe assembly general ka hlawula vurhangeli bya association mi vona njhani hi mahlumuni mhaka leyi ya ku hlawuliwa ka vurhangeli bya ku tlhela ku pushetiwa a munti lowu ta ku belita bola xa xifundza nkulu Maputo mi nga siya marito moni maringula
4: kunene sungula ku tlangela a wumbilu ku leyisa ka mbilu ka xitichi xa Imisoro Provincial Maputo kwa xikutile kwa xitumele ka ntirho ukuru kumba swinene eka provincial alka Maputo eka mitlanga ya kutisa mele ku hlelesa ku ka malembe lawa mandlu laka ya munhu wa wone mitshako ka kuva a hlawula mani yi hinikile yi tshembile a kuva hitira ntirho lowu wa bola hi timhaka ta provincial ya Maputo ni nga hlaya leswaku a vi ntirho ukulu swinene loyi hi tsemekanyiki swirhalanganya swinyingi kambe swirhalanganya swiendliwaka swiyengetela matimba ku za ku ya fika ka nkarhi lowu kambe ku va hi ta vona leswi xikalo hi namuntlha lexi xi taka vanhu lava hi va tirheliki lava hi tiboheki ku va hi va tirhela va hlamusa ku i swi tshamisekile leswi swi xiwaka hi xiputukizi wa ku pressure sound contra loko swi kumeka na swi tshamisekile va tlhela va hi tsema
5: hi lulamile a ku va hi ta khoma a ntirho wa mitlangu ya ku tiyisa miri hi kwala ka provhinsi ya tsale ka Maputo
2: kutani mhaka leyi ya vubi bya mpepo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ku fambeni ka munhu wa malembe lama hundzeke mi yi voni njhani ntirho wa n'wehe ku fambise ku yini mi nga va mi tsakele hi matirhelo ya n'wehe ku chote yini ntwini leswi nga koteka leswi nga kotekekanga
5: kunene mitirho yi tikombile loko ni ku yi tikombile xifundzankulu Maputo hi yona xivonivoni xa bona a tiko bya Mozambique ni nga vulavula a n'wana wa provhinsi ya tale ka Maputo loyi a nga kumeka ka mapalku ya misava hinkwayo a tumbuluka kwala ka association provincial leyi loko hi langusa malembe mambirhi ya ku landzana a arbitri loyi a nga kumeka a wina hi ku landzelela a vi mamana Emma Nova a n'wana wa kona provhinsi ya le Maputo ku bala leswaku a va be va ndhweva laha ka provhinsi ya tale ka Maputo kunene swa tshembisa swa ku ka munhu wa malembe la hi tsemakanyile swirhalanganya kambe a swi hlaya leswaku swirhalanganya leswi swi hi susa wu konela yena ni ku chiveli
2: kaswirhalanganya swa muhlovo
5: swirhalanganya tanihi la ni mi tivaka kone ku ni swi tsemakanya swa maekipamento maekipamento ma kumeke ma hi chotela maxikami nkarhi leyi ya wugamo swa komba swa ku chivelika ka hina ha hlula hi tlhelo lebyo ni matirhele hikusa wa vona swiuswo ma sukela pura ya madistrict ma fambele ma kumeka ma nga vevuki swoleswo swi rhalangana
2: kutani malembe la muni lama taka loko mo tlhela mi tshembiwa a xikwata lexi xa vubi bya nkwayeko kutani mi tivekisela ku va mi famba hi maendlela muni i ntwini mi swi pimisaka ku swi tisa swa nyuwana
5: kunene swa nyuwana leswi hi swi pimisaka hileswaku hi lava ku rima na hi vona ndzima leswaku laha hi nga kurhama kontolo nyamuntlha hi le bambeni ha yini hikusa hi lava ku va hi formara va arbitri nkama wun'wana na wun'wana hi endzela madistrict hi kona ka leyichikoto leyi namuntlha yi pfuliwaka matihlo hi ta va hina hi le nganangana ni madistrict leswaku a va arbitri va provhinsi bya le ka Maputo va le va nga veli va matrolo i le va madistrict hinkwawo lava va taka representara provhinsi ya Maputo swi ta tsakisa ka malembe lawo loko hi twa swa ku arbitri nkulu loyi a nga Mosambola a ta hi Maguta a ta hi Marisan Garcia a ta hi Bela Vista a vuya hi na Mahaxa i munhu wa makhona ya provhinsi ya le ka Maputo se hi swilo leswi hi kumeka na swi hi yandzisa hi tshembisa leswaku hi ta endla ka ku hinkwaswo leswaku xipungwana lexi xa ku baka nghevo xi hangalaka xi phalalaka ni provhinsi ya Limapopo
2: a nghevo kutani leyi nga tina n'wena
5: kunene swi xitano nakona vhela a nghevo a hi kina na hi kina xiandlama maxisusi hi tiva ni ku va hi fambisa hi mina ubya supplies
2: kutani a ku va hi pfala marito muni mi byelaka lava va nga ta tshukaka va hlawuliwa hi tiva leswaku mukaxi yena a yeche ka mangwa lowu wa ku va hlawuliwa swa nga murhangeli wa association provincial ra bola ku hava mun'wana leswi nga swi tivaka marito ya n'wehe va biva mpepo mi byelaka varhangeli va bola lava va nga ta tshukaka va hlawuliwa hi wahi ya kona
5: marito kunene ku va va langusa xikwata lexi xa vabe va ngweva ku sungula hi ku pfumela ni ku kholwa ka mitirho ya vona ya ku karhata swinene tanila hi tivaka kona a ku na ntlangu lowun'we lowu endliwaka na ku nga na mbo wa ngweva leswaku pelomenije ku pimisa ka vona ni ku civuka ka vona hi va bekela xihluwa hi ku sungula a ku bekela xihluwa hi ku va tshemba va tirha ntirho wa vona njhe hi leswi nawu u balaka swona a ku va hi tshika tihanyi tikampu hi endla leswaku vito la vona li va leswaku ingile e possible ku va biliwa va nga li kontla waluwa hi ti konta leswaku mi hinkwerhu hi chivirikela a kauza dya dyin'we i nga a mitlangu ya bola ya ku tirhisa miri i va nkhuvu i va tsaka i va hinkwavo no na kulobye
2: kani mambo Shadrack Maringola murhangeli wa xiyenge xa ta vubihi bya mpepo vubihi bya nghwayava xifundzankulu Maputo loko a vulavula hi vutomi ra voho ku tirheni ka vona siku rin'wana ni rin'wana ntirho wa vona wu ndzeni ka ntlangu va mpepo na va fambisa mitlangu ya ku hambanahambana hi matwileke mahungu mayelana ka ni ta vutomi ra vubihi bya nghwayava hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ntirho lowu
6: lana association provincial ra bola ku endliwa ku nga ta endliwa ka nhlawula mani lomu Gimaraldo Mukashi ni nhlawa wakwe a nga nhlawu wa wun'we wu tinyiketaka ku va wu tlhela wu hlawuliwa ku va wu rhangela association provincial ra bola
2: hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo kutani hi ta twa marito ya khale ka murhangeli wa association provincial la bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo tatana Jose Sendela kutani president loko swi vulavula hi mavulavulelo ya kaya hi nga hlaya swaku mufana wena loyi mi siyeleke ntirho kutani namuntlha mi tata mi ta vona assembly general leri ri nga ta tshukaka ri mi hlawula ku va tlhela a phinda munhu wa malembe ya ku fuma na rhangela bola xifundzankulu Maputo kutani marito mune mi ma siyaka mi nga siyelaka Mukashi ku va kungi hinkwaswo komba swa ko a ta tshuka tlhela a hlawuliwa marito mune mi nga ma siyaka ka lomu ka matata na Sendela
7: Kanmambo, Esmeraldo Mukashi, ave presidente ka munhu wa malembe lama nga khaluta, a yinci leswi a nga swi kota ku enca. Leswi loko a le xi ku dyondza kumbe xidyondzo a dyondzile swa ku loko a tlhela a hlawuliwa a ta enca yini. A lava swa ku a hlawuliwa, loko a hlawuliwile a enca a nchumu ya ku tlula leyi a nga enca ka munhu wa malembe lama nga ma khalutaka sweswi. Maji leswi swi koteka teki hinkwavo a provinsi ya ka Maputo hi bola va swi kota ku va va mi pfunetela kasi a swi kota ku va hi fika o kumbe a khasa lomu fanele ku va ku fikiwa kona
2: kutani a muti lowu mi nga wu siya ni lomu mi wu vonaka sweswi ni mintirho ya kona hinkwaswo ni ku hluka ka bola ku hambana hi kwini mi nga hlaya yini henhleni ka sweswo
7: swa hambana swa hambana nkulu Sitereke leswi hi swona swi hlayaka swa ku thank you kumbe u fanele murhangeli wa teka kahle leswaku thank you for the different but the results are different ndawu ya mchumu ya ku hambana ka swi va ni mihandzu ya ku hambana va parabenge amba a provisa ka Maputo ni dressa u leswi ka swoswi yi nchi mchumu ya bon na mukhela kaya a nkama luwena a hi hlupheka swo hi fama ma swoswi hi la kaya loko u ni muti hi kona u vonaka ka swoka mchumu luya nchaka ibon
2: Okay, ba kuzele ba bola xifundzankulu Maputo mi ba sela ene kwa mwana ave mwana misukeke ni vuthule ya bola xifundzankulu Maputo.
7: Ava kuzele ba bola ni lava belaka ni lava va organizaraka vanga ma group. U fanele ku va patsana va buntsana va a group yin porque Maputo teka asuka aya friend. Namukha a provisa ka Maputo yona ingane ti campu. Ta official a ku tlula Stade Maputo hi vona vangani ku ni makulubi lama nga kona la ya mankulu endhaku ku fanele ku va hinkwavo va swi kota ku va va patsana kasi a bola yi kula a provinsi ra hina ka Maputo
2: kan mamphetwele marito ya tatana Jose Sendela i khale ka murhangeli wa association provincial ra bola yeni Sendela a siviweke hi Mukashi hi 2022 loko a tamelele a tintambu tisika ta vubeli bya bola xiyimo xa xifundzankulu Maputo kutani ntirho lowu endliwa kola a mugangeni wa Liberdade lomu ku simekiweke muti wuntshwa wa association provincial de football na ku lori ni va yingiseti va Maputo Gaza na Nyambani kutani hi leyi ndzava yi humaka doropeni ra ka Matsolo Esmeraldo Mukashi a ta tshuka a hlawuliwa ni ku va a tlhela rhangela a association provincial ra bola hikuva ku hava mun'wana munyimeli ku hlawuliwa o va yeche hi leswi hi kombaka ni ku hi tiyisa leswaku Mukashi a ta tlhela a tamela tintambu ta xikwata lexa bola ka munhu wa malembe lamataka 2026 ku fika 2029 Stanley Manyese ritora jali ri meritiweke kusukela mugangeni wa Liberdade doropeni ra ka Matsolo hi ya ka Tarde Sportiva Maputo Gaza na Nyambani bye bye
8: Bongile Stelio Manyisa hema tsangulawa malina kuni hlawula manu mahaka ku mahofisa ya Association Provincial de Football kama potso laha kutove ku kulangiwa kambe murangeli loyi rangelako mihlakano ya ku tlanyata miri khwatsikhwatse u khavelika chikhumba ka provincia ya Kamaputo. Hinani 14:56 nzeni ka xikhatanyana hi tave hi kumana na Nicolau Mukhavele kumeka ka lini district ya Bilene Masia le Bilene kutave kubeliwa nyamukha torneio de futebol chapo chapo kutave kubela amitlawa leyi ya Bilene kutandikambe tave kumana na Avelino Antonio. Avelino ikumeka kapwini yale dropenega machichi machichi kutave ni hlakano wun'we lowu kumeka ku chigava cha unharhu cha Inhambanense Campeonato Nacional da Segunda Divisão fase da província de Inhambane kota hi ulileko ku tabela ferroviário wa Inhambane ni União Desportiva de Kumbana kasika chiludzwane livaleni ya Bila kama singi Barões tave amukela ntlawa wa Nova Aliança wale machichi kasi mugangeni wale kama kasa kwazikwazi drupeni ka vilakulu Associação Desportiva B itave abela ntlawa wa Timuza Costa do Sol hulili za ku Bilene Bilene kumeka na kulu rwantiru Nicolau Mukhavele itave wana la kusuhani anyika matsangu ya fambu wa hlakano lowu ku bela ku magistrate ya Masia ni Bilene lomka torneio chapo chapo torneio de futebol chapo chapo provincia ya Kagasa nyamuka ku bela Masia na Bilene Nicolau Mukhavele itahetisela amatsangu ku ngahegale he simama hikuve kona senu na rinzela kuve zwilunga zwonhle kasi ku hikumana niva ina kuloro vantiro ebongile mukiseto kuranzeka kuve ulangile a Radio Mozambique la ka interessant lo zwi tichi lezwi maputu gazani nyambane akuve vapangala tva wena a kasi ku lega nyamukha gizu gai fraimi masitela na nal na lersu chao kasi yananga ka michine mishuvela a gambu gnene ga mulungisu mulungisu wa kugumesa wa hotel yi ya Mayo 2026 tuar sukuma e imbalaha na Romuald tane tuar sukuma barata na Romuald va kangela timamba ta hena.

0: bir yas oluyor.
1: Seyir de kuyum var. Kırmadı gol mu?

0: the number one in the house.
1: Sana wafi minutu zero masia zero bileni kubiliwa cha ya ukavelika chikumba torneyu chapu chapu ka provincia ya Kagaza hikongo maku ya kumana na inakuluru wantiru kutave Nicolau Mukavel shifami saku hii Mukavel
2: Efraim Masitela ni mwingi seto kuranzega ya samula kusikala akansanzele wa bileni kunene kubela masia shikangwe ni bileni lana kufika nomolo zero masia zero bileni kubelua shpimusha 15 minuti na 30 masigundu lana akansanzele lu luku miichusa ifre masitele fanla kubela lepsako masia bela na Jojo Balizeni Ernesto Antoninho Ercilio Neymar Amidu Shelton Cassio Lionel Andri Sonifu kasi mutoka nyisi Mr. Paito kasi bilena bela na Feu Valerio Chico Marito Delio Vasquito Costa Tony Mario Venancio Benzema kasi mutoka nyisi tatana Mario Mulam lesi hisukume kalana shingwani ngata bulashona lesu ako ntlangu mpela wa chapchapu ntlangu kuhungata lo uyante kakala na kanzanzara lo wa bileni na kubulwa lesu ako sipane lesu siyene la kakava beli nkwavo lesu ako ako hele nika kumshara kutula fela kuchicha mubeli fela kubiva lomba na timpasha se ilana ekala kanga vulanga va bela va kumeka kaka xipele kusa ai kumangasha shametwa vona achimwani fala ka kubula xona eleswa ko va biva pepo itatana Anselmo Makamo France Nyatavi Ernesto Mareta shikamwe na Dajo Mashava ai tivi kumbi tsama kola Efraim Masitela
1: hijona
2: kunene ai vula leswaku beliwa xipimo xa 16 minuti xikola ka ntsendzerelo wa bileni ku vula leswaku vabeli va ntlawa wa masiya lava belaka hi swikipa ni swimorowana swa ku tshuka swi nga ni mbala ya ku basa nakona va ka bileni lava belaka hi swimorowana swa kuxi swikipa swa kona swa nkuxi swi nga ni mbala ya ku basa kasi swo swi ku vuliwa leswaku ku ni xikatisi swilumba ka ntlawa wa bileni i mani ka nga ta suka ni bola layena a yi fularhelile hi mivonisisi kahle a ni hlaya yena kambe ta cukisa ku vonisisa hi la ku laveka kona a ta suka ti khoma masenge ku na kapitan Vasquito Vasquito na yena a veki masenge laya na nyimekile a ta ba bola nga se ni a bachosiwile mpampepo i Vasquito a nga lesuka ni bola ba bola mpimaulu Vasquito leyi a ba mtsendzelo barreira layena vulavula hi xihingakanyisi lexi nga vekiwile hinkwaswo vula leswaku bola le ku khombeli nuna mun'we wa masiya loyi a nga ha kumeka layena ka mugoqo lowu nga ha vekiwile layana swi vula leswaku ku ta va kusuka ka bola kambe na ku lomba a ntlawa wa bileni Emanuel va nga ta londza xikatiso laya lulamisaka bola layana Emanuel va lulamisaka bola layana mubele wa ntlawa wa bileni Costa Costa veka bola laya lulameta a ta suka ni bola layana ku beliwa xipimo xa 17 minuti va suka ni bola layana ke se suka va zama ku lunghisa mugoqo laya la ku yenela ka kona swi vula leswaku hinkwaswo ta lungha layana a chusile mpompepo a ta suka Costa a suka Costa papola mpfumawulo leya a mugoqo layana ka barrera va huma vabeli va bileni hi nkarhi wa kanele hi tlhela vana vabelele layana ya xibaba ku famba Vasquito Vasquito a zama ku swizonyola layana ku na chumo i Markelo ya mrika bola Costa Costa veka bola xiandla ngopfu swinene a zama ku huma layana a sindza veta chuka kotsa ta famba vatsema vabeli va ka masiya va sindzisa vabeli va bileni i Markelo va sindzisaka layana i mbeli lweyi i Delio a zama ku huma kasi a ka ha na nchumu layana swi vula leswaku i bola la kona lumba ka ntlawa wa rubi dribleni a ta nyimeka ni bola layana a tinhlayi tin'wani lana hi leti hi kalaka hi nga li na tona kambe hi xitiyeke a dlokile 12 makatleni a nyimeka layana a tlakusa voko a ta lulameta layana mbelweyi wa bileni a suka ekhoneni la yena la xinene a papola mpfumawulo va famba layena va pipiritana a zama ku gunya nhloko Emanuel va sindzisaka layena mbelo wa bileni va famba Vasquito a kamukelile Jojo a kamukela Jojo hi nkarhi wa ku enela kambe katsongo mpela swi mukanganyisile katsongo mpela layena swi rhetemukile ku ngheni gola ku sungula va huma vabeli va ka masiya Emanuel va huma ka ni bola xandla ngopfu swinene lweyi Neymar Neymar a cumetela bola xandla ngopfu swinene laya zama ku dlula ku sungula dlula vumbirhi a nga ndlulanga kasi hinkwaswo ku pfala mani ku pfala vabeli va bileni Emanuel va huma ka ni bola Valerio a ku yini Valerio layana a zama ku pfala kasi hinkwaswi vula leswaku va huma va bileni bola leya luza vula ku cukumetela ka bola nkatla wa masiya mphikizano wa bola wa ku hungata chapu chapu nyamuhla yi khumeka le a bileni masiya xana a lwandle la bileni a matshamele ya nkama hi lama pfumelaka mpela a kuve ku beliwa bola kambe seketela swipula va famba bela a ta ku yinhena a kamukela mpelo exoxo a zama ku hume nghozi layana mpelo wa ntlawa wa bileni kasi a nga fikanga hi fanela ku ve nakona hi kombela matlhari hansi ka muyingiseto wa ku rhandzeka hikwala ka ku a swipani swa vabeli swi fikile a ku xwela lana tinhlayi ta kona hi ngo lavetela mpela hi malavele ya ku ya ungunyatu kambe xa risima hileswaku hi na tona tinhlayi ti nga letingaki ta vabeli ni mavhidiyo ya vona hi vani ka nga ta huma ni bola layana mbeli wa ka bileni a huma ni bola xandla kufuna delio delio a dlula vumbirhi a dlula vanharhu a nga dlulanga wa wunharhu a peta bola xandla ngopfu swinene la kumekaka na kulori wa yena va zama ku sindzaveta phambeni hi tlhelela la mabele leya xinene a peta layo ka mbeli lweyi a zama ku famba layana leya ka vhaxikito vhaxikito a nga fikanga peta hi xandla ngopfu swinene la kumekaka mani a humisa bola vhaxikito layana ka swilo swo ka swi nga tshamisekanga vula ku cukumetela ka bola ku lombaka ka ntlawa wa bileni kusa ku vula leswaku bola lito khumbeni na mun'we wa ntlawa wa masiya a famba layana mbeli lweyi hi mario a peta bola kasi va teka vabeli va masiya xi handla ngopfu swinene hi manikeli wa humaka ni bola andrisi andrisi a ni vambirhi layana nove ni nove hikusa i andrisi lweyi a nga ha lwisana layana ni Benzema hinkwavo va ni swikipa swa nove kambe swi vula leswaku bola li ta nyimeka ku ve ni londzi wa xikatisi hi ntlawa wa masiya lweyi a nga ta londza xikatisi yo ya nifu kasi ya nifu hi Neymar Neymar a nyimeka layana ku ve a londza xikatisi hi tlhelela mabelele ya xinene a yi vula ya xibaba kasi ka lweyi a kumeka ka ndzendzela lowu a suka nifu a papola mpfumawulo ya mpfukeni a pakata lwefeo.

kasi ku vula leswaku ku ni xikatiso layana henhleni ka mbelo wa masiya wa huma layana emankelweni hi marini mara penapola xi endla ku pfinele layana kasi alifika nga nhlokweni ka mbelo wa ntlawa wa masiya wa bileni hinkwaswo vula leswaku bola le vulumba a bola la baliza lilumbaka ntlawa lowu wa bileni mpikizano wa bola wa ku hungata wu chiwaka chapuchapu nyamuntlha hi kumeka le ka ntsendzelo wa bileni ku ve hi landza a mitlangu leyi ku beliwa xipimo xa 24:0 masiya 0 bileni hi makelo wa ka tomani bola layana hi feo wa babola xi endla ku swinene ka guardared bola ndlwani ndzaa to ka yimayisa kampo ntsendzelo kulukulu swinene ka grand silk central kasi leyi kumiwa mpelo wa ka masiya a peta bola xi endla ku swinene haliya ka mani haliya ka mpelo leyi yona yela nga fikanga hi xi endla ku swinene liya ka Neymar wa famba Neymar a ni mani layana ni vambirhi vanharhu a li tlhelisa liya ka mani liya ka mpelo leyi mupel shelton va zama ku famba layana va pipiritana kasi bola leyi ya luza tlhelweni ka kasi a li nga se na huma hikusa mpompepa leyi laha beliwe makelo wa humaka ni bola leyina mpelo wa ntlawa bileni hi nkarhi wutsongo hinkwaswo ya ka shelton wa masiya gunya nhloko layana ka ntsendzelo kulu ma swinana ta bola va sindzisa layana kasi bola kula ku tlhamukela mani layana xi endla ngopfu swinene ku tlhamukela xoxo ntsendzo swimbirhi swinharhu a famba layana makelo wa humaka ni bola layana mpelo wa ka masiya layana peta bola xi endla ngopfu swinene layana hi tlhelela mabelele ya xibaba kasi bola leyi ya luza vula ku tsumetela ka bola ka mabele wa ntlawa wa bileni wa karhateka leya mutlakukanyisi wa ntlawa wa masiya va huma ni bola layana makelo wa humaka ni bola layana mpelo leyi i shelton a zama ku huma peta ka leonel va ku yini va zama ku pipiritana ku hlongolisa mani ku hlongolisa mpelo leyi valerio wa ntlawa wa bileni va pfala layana mpompepale bola la baliza lilumbaka ntlawa wa bileni hinkwaswo lomba mani swilomba feo a ku yini a peta xihantla ngopfu swinene la kumeka ka marito a ku lentswi a ba bola hi xihantla ngopfu swinene kasi alimanga mpfumawulo wa ku enela a zama ku huma mbelo wa bileni a ba hi xihantla ngopfu swinene le ka mbelo wa nga ni hlayidosi va katleni hi tlahlaisa kahle ku tiva swa ku i mani lweyi hikusa a hali ku nghena xa swoswi kola ka ntsendzelo lowu va huma vambeli va ntlawa ka masiya manikele wa maka ni bola layana mpelo lweyi i andris layana a peta bola layana kumeka ka mani kumeka ka mpelo lweyi i shelton a zama ku huma ku na nchumu va tsema vambeli va ka masiya va ha sindzisa bya to ka nyimelisa kampo a peta xi endla ngopfu swinene kasi va yingeta mani va yingeta mpelo wa bileni xihiwa lexi va mu nyikaka splended adversario a huma layana xi endla ngopfu swinene layana kumeka ka mani kumeka ka mpelo lweyi i costa ku yini a yi yamukela layana a ni vambirhi vanharhu 8 na 8 a peta laya ka mani ka vaxikito kapitan wa ekipa bileni vaxikito peta xi endla ngopfu swinene ka na kulori layana hi mu vutisa nga nhlaya ya yena kasi a ta ku yini lexi tiyeke leswaku leya mani la delio dela peta ka vaxikito xi endla ngopfu swinene a li dokola bompepa loko ni mahupi xijekani xa pumba xibubile xijekani a xibubisile tatana Ernesto a xibubisile xijekani va ku ni mahupi layana kasi bileni katsongo mpela a sungulile layana a ku ve a nyikela a handzunene layana a ka mphikizano lowu wa chapuchapu va ta huma layana vabeli i mphikizano wa chapuchapu nyamuntlha hi kumeka layana a bileni ka mphikizano lowu ku vula leswaku beliwa xipimo xa 27:0 masiya 0 bileni hi makelo wa xikumetela ka bola hi tlhelela mabeleli ya xinene hi mbeli wa ntla wa masiya kasi mbampepo layana le ku ni mamele yo kala ma nga tshamisekanga vana ka humaka layana mbeli wa ntla wa masiya peta bola xi endla ku swinela kumeka ka mani kumeka na ku loriyana layana nga ni hlayisiku maka teni nga shelton a ku lentswini a zama ku sindzaveta layana phambeni hi manikelo wa humaka ni bola layana hi mpelo wa bileni va huma va bileni mpelo wa bileni va bela kaya kunene va lava ku humelela la ku laveka kona va teka bola vabeli va ka masiya manikelo a teka ka bola layana yi antoninyo a peta bola hi xihantla ngopfu swinene kasi va mu tekelile layana hikusa hi xihantla ngopfu swinene ku famba delio ya peta hi xihantla ngopfu swinene la kumeka ka mubeli marito va khavana layana ni mbeli Neymar karstown a mararalo li nga ta huma la ku sungula li nyikiwaka ingaku li ta nyikiwa delio ta mutisa kahle layana kambe lexi tiyeke leswaku ku huma karhita wa marelo layana kusa

no cava na lei na cava dele. Empikizana wa bola ku ungata chapu chapu ya muntla ikumeka lomu ka Gaza a xifundza xa Bileni lana ke hetisaka manyawu lawa ya bola kasi kartawu li nyikiwa vabeli vambirhi va masiya li nyikiwa mobeli Neymar kasi le mwana hi n'wi vonisisaka kahle hikusa i leswi swa xihantla ngopfu swinene kasi xikhatiso xi ta landziwa layena vabeli va ntlawu wa Bileni lava va lavaka ku humelela hikusa vona hi vona vinyi va muti lana va ta ku yini ke layana emarikelo va nga ta lundza xikhatiso layana ka mubeli wa Bileni i Costa a ku yini ke layana Costa kambe handle ka Costa ku na Tony na Vashkito kapitawn va nyimeka layana Vashkito layana a hlehlile hi bankelo va nga ta suka layana Tony apapapona Tony a babola mpela le ha mpukeni ndlula henhleni ka mabaliza ma khomeliwaka hi xoxo mabele amanyawu ngopfu swinene kambe bola li zanga li fikile kumbexana li tekile a nkongometo lowu nga ha fanela ku veliya ka wona va huma vabeli va ka masiyi nkarhi wutsongo sa ku gunya hi nhloko mbeli wa ka Bileni Vashkito loyi a humaka ni bola petala kumeka ka mantontona ku yini a ni vambirhi vanharhu a zama ku hlantswela nga kumanga nchumu mi nyika xigema peta layena hi xihantla ngopfu swinene va kava layena mpeli lweyi wa ntlawa wa masiya Andrisi mopampepa ku para jogo para jogo layana vulavula ndziwa xikhatiso layena xi lumbaka ntlawa wa ka masiyi hi makelo va nga ta lundza xikhatiso lexi hi Neymar Neymar ampa bola hi xihantla ngopfu swinene a famba layena makelo va humaka ni bola layena mbeli lweyi a nga ni hlayo 15 va kahleni Ernesto Ernesto wa ku yini a nga fikanga hinkwaswo swi vula leswaku bola li ta va li lundza xikhatiso layena hi tlhelo ra kona a ta nyimeka layena Neymar ya nga ta lundza xikhatiso lexi masiya hi lweyi na yena wa zamaka ku kongoma pambeni kumbe a nga a endla xo karhi kambe swa ha mi tsondzomela lana nyamuntlha matshamelo ya nkama hi lama pfumelaka mpela ku tsakata leswi mpfulana swo swi ka pfupela Neymar be bola swa kusukela bola li fikanga ndhawu va tsema bola hi xihantla ngopfu swinene kambe swa ha luva leswaku i bola la kona ni lumbaka ntlawa wa masiya hi tlhelo lavo lamabelele ya swinene va ta suka layena kasi na e bola la kona hi kumbe va cukumetela bola kambe kola ekusuhani kona a ta huma layena vapeli va masiya va sindzisa leyi vapipiritana vapipiritana layena ku vula leswaku li pipiritanile kambe li vonekanga na vona va tsakanga kambe xa risima leswaku i golo la masiya hi vula leswaku go

0: ko ungata chapu chapu lomu ka gaza nyamudle kumeka kabilene umasiya zero bilene leso na kundlula xipimo xa 32 minutos Jarsi Malesa com Tlango, Tlela Sungulisa, e Manquelo Amagan Pola, Bela Mamassi, Lena, Cassin Carutso, Cusa Cutima, Bela Mantawa, Bilen, e Manquelo Atsema, que Pola, Lena, e Marito, a Pedra, Janta, Bob, Nena, Cassimati, Gila, Bela Mamassi, Janta, Bob, Nena, Campo, Veni, Chicatis, Lena, Chive, que o Agente, Campelo, Antawa, Massia, Wasulvania, Wapulunza, Lena, Antenzelene, Azamago, Uma, Lena, Cassagunan Chum, Bom Pepo, Sapum, Fushili, Lena, Sura, Sago, Tlango, Tava, Lonzo, Chicatis, e Manquelo Angatal, Lonzo, Chicatis, e Belo, e Benzema, Benzema, Veca Pola, lela mapelele xibaba anyimeka lahayana ku vata londza xikatiso lexi a hlahlahlela ndzhaku mpampepa chusile a ku yini Benzema babola hi ximpfumawulo bola ndlula ndzhato ka yimayisa kampu i vanikele va humaka ni bola layana vabeli va ntlawa bilen va zama ku sindzisa layana tsema layana mbeli wa ntlawa masiya nkarhi wutsongo va sindzisa vabeli va bilen i bela a ku na mabulo mpela ka vabeli va bilen layana a rhetemuka tona wa famba tona wa famba tona a kona tona mbeli wa bilen hi tlhelela mabelela xinene anmani a munhu wa ku mpfunisa layana toni toni toni toni toni layana a mbeli loyi a nga ha mpfunisa hi le ndzeni ndzhaku a marito a nyimekile ku mpfunisa loko a avele ku vaya mposela ngani ku endleke swin'wanyana kambe i michumu ya bola mpela e Markelo nga ta vani bola lela mpela lwa ntlawa ka masiya xoxo pa bola mpfumawulo e Markelo wa maka layana sindzisa hi toni tona peta bola xandla ko swinene wa famba layana mpela lwa nga ni hlayi dosi makatlena zama ku pimpiritana layana a lo nghena swoswi mpela lweyi a peta ka vaskito kapitawu vaskito a ku yini a ni wa kapitawu kapitawu kapitawu a ku yini ke vaskito a peta leyi xandla ko swinene ka mpela lwa nga ni dosi makatlena zama ku sindzisa layana va ta ku pimpiritana kasi bola tlhelela ka mpela lwa ntlawa ka masiya a humaka layana kasi a ni vambirhi vanharhu a swi kota ku huma peta xandla ko swinene liya ka mani liya ka mpela lweyi i neymar neymar a bam bola ndlela ndzhato ka yimayisa kampu kasi nkarhi wutsongo swi tlhelese ka mpela wa bilene i mani lweyi a badilizeke mzioni Zabeta lei delio, e chantou com fininha na rua malena, aperta lá como é que a mano, como é que a costa, como está com lentinho, aperta e chantou com fininha, vaza com sentiça lena, acuna tchum, belo a bilen, vaza com fama lena, mano que eu amo a canpola lei, chantou com fininha lena, belo e mario, mario lena, zama com fona, bola de lusa, bola de lusa, cunene, vata rua lena, a bele, mano que eu amo a canpola lena. Mpelo wexo xo xo xo apeta pole xa ndoko mfinele pelo ndzulo ndzaruko yama isa kampu lehena batseba bapeli bantla wa bileni nkarhi wutsongo chuka lehena ta famba masiya ata yini masiya hala ku yengetela andris akana nchumu lehena ku sefitela swaka kapitan wa masiya akasi akasi ya ku lentswini apeta xa ndoko mfinele kambe lehena ku ni mahupi a ku ni mahupi lehena hinkwaswo swilumba leswaku swilumba antlawa wa Bilene, 36 minutos de Belo Acalana, 1 Macia, 0 Bilene, como chama, 0 Bilene, 1 Macia. Aba bola ba Belo Vantlawa, Bilene, fé o alma e já então como chama, fé o saco e bola logo sungula, ca, madjambulao, ba uma ba Belo Vantlawa, Bilene, e Vasquid, Wafab, Wafab, a Bilene, a Linungwa lili kota ku sungula laha kulubi ti bilene linungwa lili mpela liyo mpela li cheliwa ximati ni xinyalani linungwela laha ku lavekaka kona kamba li nghenanga va sindzisa vabeli va bilene layana pakata xoxo wa sindzisa vaskito a ba bola layana a tlamelisa bola ya mavoko penalti penalti bola kunene li tameliwile hi voko layana va famba layana vabeli va famba layana vabeli va masiya va ya khala kambe bilen hi lweyi a kalaka nga wini kora va ku yini ke layana kambe xitiyeke a swi mahinga ku bola li khomiwile a kantsendzelo kulukumba swinene hi nga penalti kambe a penalti o va kusuhani mpela ntsendzela lowu yi avanyisisaka penalti kambe leyi ku veni ku khala ka vabeli a va pikisa ku i penalti kambe mbampe passphone sisile swako ha penalty kambe hi kusuhane ni ndzati lo ulumbaka penalty vabe kam goqo leva bel vaka masii leva ta huma lena va bel vaka masii vabe ka kam goqo lena inga barreira vaskito ave kama voka masenga nga ku yena vaskito nga lana ndza xikatiso Vaskin, ai Vaskin nga talonza. Apa bola lena le agunyiwa. Mgoqo lena. Emankelwe Benzema bi bola. Vasinzisa babeli babilene. Aza vakupivirita lena, Benzema peta bola xa ntlango swinene lena vatafamba Vaskit, Vaskit, Vaskit ahlantswa kusukula, ahlantswa anga mhlantswa nga ombiri kambe. Aza makukangela lena. Bola le ya loser khonene. Kwa pepa le. E bola la baliza lilumba ka ntlawa wa. Masia. Pigzano bola chap chapu. Yamutla come gallana. Come si 39 minutos. E pelua con el calen pela. E ta fica ca. Menetio 40. Manke longa ta man bola lena jo jo jo. Ah ta kuina hlahlan zako. Atalonza skati jo jo. A Cecile Mpela pa Paul Mfumaulo jo jo lindzana tsato ngwe mesa kampo fa famba lena ba pele manikelwa huma ka lena pelwa bilene e mo pele Costa sama ku huma ata ku yini ke lena apeta ku yina apeta ka mpele wa masia lwa laveke ku vea humesa bola ku beva na chimatela ba pele ba ntla wa bilene Achimetela bola lena mpelo wa bilene liya ka mani liya ka delu delu ya kulintwi ya hlantswa kusungula nga kapitan nga akasio apeta xa hlantswa kobunene ani vambiri vanharo apeta xa hlantswa kobunene kambe vatsema mapelo vaka masii vatsema mapelo vaka masii lana vanda chimetela bola mapelo va bilene mabola masungula kukala nikola vakuyini ke lana Ola uchimetela ka bola. Ulumbaka ntla wa bilene manikelwe delio uchimetela bola xa ntango pfinene. Batshisela ka delio. Delio akulintwe. Apeta xa ntango pfinene la kumeka ka man Benzema. Benzema apeta ka man ka Vaskito. Vaskito va khava mbompe pala kuna nchumo. Va pipiritana la yana. Aku yini ke la yana. Va famba la yana vata sindzisa la yana ka se. Bola liya kwini. La pfukeni mbompe pala kuna xikatiso la yana kusa. Va khavile ambele. Wan tlawa wa Masia feu inga guardared Zolanga ka khavi wile lana Ntlangu ta nyima nyana ka tsonga kambe kusa kupita niwa vata udao Pigzano wa pola chop chapu Nyamunsha kumeka ka gaza ka ntendzelo ka Masia 41 minutos 0 Club de Bilene 0-1 Masia evula leso Mpikizano lowu nyamuntlha wu pfumelaka mabelele ya kona hikusa ka pfupela ku ni swimpfulana ka pfupela mpikizano lowu nakona ku kumeka tiholobye tikulu lomu a xifundzankulu gaza hi nga vulavula hi murhangeli a vulelaka ta vantshwa mintlangu ya ku tiyisa miri mamana Lourdes Amerku Mashava nakona ku kumeka a murhangeli wa xifundza xa Bilene Ebulabula tatana Momeda Raujo la kumeka ka lana vakari lana pela bahlalela mbelwe wa ntlawa wa club de Bilene ebulabula feu enga guarda red enkwaso nga ku tsamsekile lana nakona kuna Vaskito tlerura ndzako lwena yena wanga kumeka sulubanya kambe nga ku tsamsekile lwe anga pfukile tlhala tsama hi feu leswi karataka lana Efraim Mastela ni muyingiseti wa ku rhandzeka hileswaku a mintlawa leyi i nga ku a yi nga tilulamiselanga hikusa loko hi cuka va ha nyimela ku a lava vabeli va xipela va hata van'wani va hali kaya va va fonelafonela kambe mimphikizano ya ku hungata hi fana ni ya muganga Karoko loko bela bola la muganga yovula leswaku nwinyi wa bola loko o zapa li ho teka bola muka kaya ntlangu helile. Swo kala swi nga fani ni mphikizano wa chapu chapu hikusa lowu hilo ulungiselwa ka xiyimo xikulukumba swinene laha ku landziwaka minawu hinkwayo leyi lanaka ni ta bola, kambe a yi tsiki ku ve le mitlangu ya ku hungata hi laha yi chiwaka torneo recreativo de football chapu chapu. Hinkwaswo swi tshamisekile, ntlangu ta sungulisa layana hi manikelo ya nga ta va huma layani bola i mubele wa ntlawa wa masiya ni xihlayo bya set makateni Neymar a veka mavoko ka masenge 43 minutos bom pepo laya ta chusa ku ni mugoqo layana ku na Neymar ku kumeka na kona mubele Acacio i Acacio papola kamukela feo kamukela hi kulukumba swinene layana Abraham ta humaka kapa la kadzero la 2027 asuka ni bola feo hi xihantlangu swinene lendzula ndzhato ku yimayisa kampu vagunya enhlawa ku mbani lweyi i mubele Neymar a veka ka xifuva laya xa mani xa Acacio Acacio ali tsindzaveta la kumeka ka mani kumeka ka mbele i mubele lweyi kasi bom pepa ali nada a swi nga yi mahlweni hikusaka ku ni xikhatisi layena xi vekiweke henhleni ka mbele wa ntlawa wa Club de Blaine va huma mbele va ntlawa Blaine xihantla kopi swinene manikavele wa bonga ni bola lweyi xiko xiko a ku le ntswini a zama ku huma layana peta xihantla kopi swinene kumeka mani kumeka ka mbele lweyi i Delio Delio a peta la kumeka ka Tony Tony a nga fikanga ku rhanga ku tsema mani Neymar Neymar a kasi a nga ha fikanga i mani Tony Tony a ku yini Tony a khona bola a ku yini lweyi kamukela Jojo a kamukela Jojo hi nkarhi wa ku enela va famba layana va bele va ntlawa wa Masiya nkarhi wutsongo va famba layana kunene 45 minuti swi beliweke hi ta chukisisa swa kumbe ku ni nkarhi wa xiengetelo layana a mpfumawulo wa hina layana a mpfumawulo wa hina ku ve ni ku dokati kusana layana kambe wa mpepo wa ntshimantshima ni wa xipela bom pepo wa xipela a tlakusa xijekani xikombisa ndhawu yin'wana kasi leyiwa ntshimantshima yena ke a vuleke swa ku nada swi ya ndhawu yin'wana va cumetela bola mabele va ka masiya layana tlhelo va vulavula bele ya xibaba layana bola leyi ya luze kusa ku gwinye mbele wa ka Blaine i xihantla ngopfu swinene va ta huma layana ku ve va cukumetela ku beliwa xipimo xa 46 minutos kola ka Picks and Low a tshemba leswaku ku beliwa ntsena nkarhi wa xiengetela hi nkarhinyana lowu nyimeke bola leyi a wela mavokweni ya feu feu a ku le ntswini a teka bola hali sukela pampola mpfumawulo ndzi wa ndzi tatwa ku yimesa kampu kambe le hume etlhelweni kusa nenge u jikile u ta cukumetela layana vabeli va ntlawa wa masiya cukumetela bola xihantla ngopfu swinene leya ka mali ya ka Acacio Acacio kaputan wa masiya peta leyi xihantla ngopfu swinene layana bom pepa le ku ni xikhatiso layana hinkwani swi lumba ntlawa wa Blaine hinkwaswo swi lumba Blaine layana va ta ku yini ke layana va ta cukumetela bola cukumetela bola layana mpelo wa Blaine liya ka mani liya ka Tony Tony a nga ha fikanga swi rhanga ku fika Neymar wa masiya a ku yini layana a peta xihantla ngopfu swinene la ku kumeka ka mani ku kumeka ka mubele Anifo va zama ku famba layana vabeli va masiya layana kasi nkarhi wutsongo hinkwaswo swi lumba mani swi lumba vabeli va ntlawa wa Blaine bola leyi huma layana swi vula leswaku i ku cukumetela ka bola ku lumba ka masiya va ta ku yini ke layana va ta huma vabeli a ka ha na mabola lizi li humelela bola ina rati Mozambique dzongela tiku maputu gaza na nyembani bom pepa chuka watch layana vula ho nkarhi nkarhi nga le khale mpela ntlangu ta vo nyima va tsema bola vabeli va ka masiyi va hetisela layana kasi nkarhi wutsongo wa sinisa mbeli wa Blaine i manikelo exiko xiko a ku yini layana a zama ku sinisisa layana ku rhanga mbeli wa masiya layana ba bola swi ya kolomo bola leyi ya luza ku vula ku cukumetela ka bola ku lumba ka ntlawa wa Blaine mavulu lawa ku nkarhi lowu a ntlangu ka xiyenge xa ku sungula u gemetiwa lana hi nkatsakanyo Efraim Masitela ni muyingiseti i ntlangu lowu u tsakisaka ngopfu swinene hambileswi mintlawa hinkwayo hi leyi nghenaka na yi li ku nonoka nyana katsongo hi nga vula na yi nga kanakani leswaku ntlawa wa Blaine i nga n'winyi wa muti
1: ulava hi ntamu nkuluma swinene kuve u nga kuma hansi lowunene kumbe xana golo kambe a wu se na swi kota swi endlekile kuve a ntlawa wa masiya i nga lowu u swi koteke kuve u chova phambeni u sindzaveta eka minkarhi leyi u vekeni kuve u cukumetela bola kumbe xana bola la kona tlhela u cukumetela laneke ntlawa wa Bilene u wahlukaneke u kala ka u nga kumananga u swi koteke kuve u sindzisa kumbe xana u sindzaveta bola amabalizeni ya ntlawa wa Bilene vabi va Pepe ku fika nomo lowu yi nge va vekele xizathu hi lava ke va zamaka kuve va endlaku hinkwaswo ku ve ni va endla ntirho wa vona hi laha ku lavekaka kona va kumeki lana ka tsindzela lowu hi lava kumekaka na vona katsongokatsongo kambe a xa risima hileswaku hi ta vuya ka xiyenge xa vumbirhi ni tin'wana leti yelanaka ni ntlangu lowu wa chapuchapu kola a tsendzeleni wa Bilene lana ku fika nomo lowu ku lovi ti Bilene masiya 0 kumbexana masiya 1 ku lovi ti Bilene 0 a hi vula leswo
2: hiswona hi Bungile Mukhavela hi ta tlhela hi ta wona nakambe loko hi ta vuya ka xipandzi xa vumbirhi xa nhlakani lowu wa chapuchapu aka Gaza kasi hina hi simama Mahive Radio Mozambique switichi leswinharhu Maputo Gaza ni Inyambani hi ku pangalata ku heheni ka gambu ka nyamukla
3: Esta música vai para uma amiga muito especial. A Luz Mutola, nossa campeã mundial. Que é também o nosso orgulho nacional, não é?

0: 16h12 minutos mitruya patsano wazvitichiri zvinharu maputu gaza nenyambandle kamagambo yamhlakano yakutlengeta miri laha radi musambiki mukavela uyana mukavela uyana
1: Nicolau. Kunene ya tlhela yi hlamula kusukela lana ka ntindzhira lowu wa Primeiro de Maio kola a Group de Blan lana ku beliwa ka ntlangu wa chapuchapu lana ku heleke xiyenge xa ku sungula ntlawa ka masina wu humelela hi bola lin'we mahlweni ka ntlawa wa Club de Blan ku beliwa ximo xa 59 segundos ka xiyenge lexi xa ku sungula. Leswi swi vuliwaka hileswaku leswi vabeli va humiseke xiswona hi leswi va tlhelaka va nghenisa xiswona eka ntsendzela lowu, kasi ku beliwa ximo xa 1 minuto hi ta hlawutela leswi swi nyinsisaka xiswona kusukela kola ka ntsendzela lowu wa Bilene. Enkarhi lowu bola leyi nga huma ku fanele ku va cukumetela vabeli va ntlawa wa Club de Blan va ta ku yini ka helayena marikeli loyi a nga ta cukumetela bola, kasi mbompepa linada ku cukumetela ka bola ku ve ni xikhatisi kumbe xizathu henhleni ka mbeli wa ntlawa wa Bilene hi marikeli loyi a nga ta va londza xikhatisi lexi hi tsama ku cukisisa hi Vaxikito i kaputani wa ekipa hi tlhelela mabeleli ya xibaba a ta ku yini ka laya Vaxikito a tlhela ndzhaku layena va veka mugoqo wa vanhu vambirhi layena vabeli va ka masiyi va zama ku ve va pfala layena nkarhi wa ku enela ba bola Vaxikito a tikamukela xoxo va sindzisa layena kasi va hetisela nghozi vabeli va ka masiyi bola leyi ya luza hinkwaswo vula leswaku bola la baliza lombaka xoxo 2 minutos na 14 segundos beliwaka 1 Club de Masia 0 Club de Vilene n'winyi wa munti a ta ku yini ka layena mpeli layena manikelo a nga ta huma laya xoxoxoxo ni bola huma hi mpfumawulo bola leyi hampfukeni ndliwa ni sata ku yimesa kampo li nghena ka ntsendzela wa kulukuma swinene wa ta bola layena ku kumeka ka mani ku kumeka vabeli va ntlawa wa Bilene manikelo a humaka xandla ku swinene layena Costa va sindzisa layena Costa a sindzisa layena va teka vabeli va ntlawa wa Bilene ya Casio a Casio i kaputani wa ntlawa wa Masia a pa bola layena kasi nkarhi wutsongo va sindzisa layena vabeli va ka Masiyi hi manikelo a humaka ni bola wa ka Masiyi hamidu a ku yini layena nkarhi wutsongo kusa ku va tekile Toni ni bola wa ntlawa wa Bilene a hlantswa ku sungula a ku yini Toni a pa bola mpfumawulo va gunya vabeli va ka Masiyi wa sindzisa mbeli wa ntlawa wa ka Bilene hi manikelo a humaka ni bola layena marito a peta leyo kumeka ka mani ku kumeka ka delio a ku yini layena vuliwa leswaku xikhatiso layena enhleni ka mbeli wa ka Masiyi wa sametetela hinkwa tindlela ntlawa wa Club de Blan ku ve a ta kuma handzu lowunene marikelo wa nga ta kuma ni bola layena hi mani lweyi xoxoxoxo a peta bola xiandla ngopfu swinene layena liya ka mani liya ka mbeli lweyi Neymar a ku yini ke layena sama ku sindzisa mpompepa loko ku ni mahupi a li ku ni mahupi layena ka mbeli wa ka Masiyi parrojogo va ta huma layena vatleli va ntlawa wa Bilene marikelo wa nga ta kuma ni bola layena wa Bilene Benzema kasi ya Benzema feu guardarich a pa bola feu xandla ngopfu swinene liya gunyiwe toni a peta laya xandla ngopfu swinene la kumeka ka mari layena va le ku ninwela mun'we a nga khoma bola hi voko wa ntlawa wa ka Masiyi a ntsendzeleni wu kulukuma swinene wo ku chavisa ku vuliwa leswaku i penalty henhleni leyi nga ta khatisa ntlawa wa ka Masiyi na ku ndlhula 4 minutos na 57 segundos Bilene a nga tshuka a ringanyisa a ntlangu lowu loko a swi kota mpela ku sindzaleta mabalizeni ya xoxo hi manikelo loyi a nga ta londza xikhatiso lexi hi mpeli wa ntlawa wa Bilene Vaxikito kapitan mahlo na mahlo na xoxo Vaxikinyo veka maboko ka masenge hakuyini vaxikinyo ahlahlandzaku ahlahlandzaku vaxikinyo aveka mavoko masenge apapola vaxikinyo liyapambanzi liyapambanzi layana vazava kusindzisa layana mbampepa ku i bola la baliza lilumbaka ntlawa wa masiya vaxikinyo abambola liyabamhandzi lisusa pende litsekatseka layana kambe a nga swi kotanga kumbe a susa mpimo wa ku enela ku ve ni bola kunene li nghena amabalizeni ya mobeli jojo kuve jojo a nga yo famba ku ya kwini ke a ku yini ke layana va huma laya vabeli mani kele va nga ta huma ni bola layana mbeli wa ntlawa ka masiyi layana a peta xandla ku swinene la ku humaka mani ku humaka mbeli lweyi wa ntlawa wa bileni kasi hi nkarhi wutsongo wa sindzisa layana mbeli wa ka masiyi xandla ngopfu swinene a ta huma layana mani kele va nga ta sindziveta layana mbeli lweyi a nga ni a nhlayo ya nove maka tlena ndrisi va zama ku huma laya vabeli wa ka masiyi a sa sindzisa layana a pela ma ku li dokola va famba layana gunya nhloko mbeli wa ntlawa wa ka bileni xandla ngopfu swinene a zama ku yini a wu kavinyetela layana a peta kwini a peta loko kumeka ka mani kosta hi bileni lweyi a zama ku huma a ve ni mukhandlu bileni wa ku ringanyisa ntlangu kambe a nga swi kotanga mpela swi mu tsandzile ha teka bola vaxikinyo liya bambanzi ya ku hi nga kanya mpela 6 minutos na 27 uma segundo de Belo Acalana. Zero, Bilene. Macia. Bata com o Inke Lena. Caramba, pá. Como ele vai só com... Antlango está em manhã na Katsong, Kambé. Aí também tem na Tizongo. Jack Lou, o Kombi Sakam, Pixan Lou, a Chap Chapo. Ele é um gau, ele é Lena. U nghena ntsendzeleni a swi lavaka ntlangu yima na katsongo kambe hinkwaswo swi tshamisekile ntlangu ta tlhelo sungulisa a bola lina huma ni va mani layana hi huma ku cumatela vabeli va ntlawa ka masiyi layana hi xihantla ngopfu swinene tlhelo va lava bileni ya xinene va gunya hi nhloko vabeli va bileni laha tlumba va nga siya kuve va cumetela hi xihantla ngopfu swinene va cumetela layana ndzilatsatakamesakamba va famba layana manikele va nga ta huma ni bola layana i mbeli lweyi toni a kumeke bola layana hinkwaswo vula leswaku ku ta va hi toni i mubeli hayi mumutisaka ku sayifulerile nhlayo ya yena va cumetela bola vabeli va ntlawa wa bilani manikele va cumetelaka bola kosta peta bola lexi andla ngopfu swinene va mu tekela bela wa ka masiyi layana manikele va humaka ni bola lexi andla ngopfu swinene andrisa andrise a tsandzekile layana va ha sindzisa vabeli va bileni vaxikinyo loyi a tsandzeka ku va ya endla penalti layana peta bola lexi andla ngopfu swinene laa kumekaka mani kumekaka mbeli lweyi i marito mario layana a famba layana va ku yini ke layana va le ku ni mahuphi layana mahlweni ka mbeli wa ntlawa wa ka masiyi loyi a nga lava ku endla golo la vumbirhi hi manikele va humaka ni bola mbeli wa ka bileni i manikele va humaka i mbeli lweyi marito marito peta bola lexi andla ngopfu swinene va tsema layana vabeli va ntlawa wa masiya hi manikele va tsemaka bola Neymar vazi u cumetela bola vabeli va ntlawa wa bileni i manikele wa humaka ni bola layana mbeli lweyi mario mari a peta bola seniyana ya huma tlhelweni ka mikoka yi khomeliwaka hi jojo 8 minutos 14 segundos lupi bileni zero masiya pikizano wa ku hungata chapu chapu lana a bileni Jojo ata wani bola hlehla ndzhaku jojo apa bola mpfumawulo ndlula ndzhati wa wanyisa kambe kambe a li nga se ndlula liyamukeliwile layana hi mubele rinash a zama ku famba kasi ku famba mani ku famba xiku layana ku va ya tsema bola layana va sindzisa vabeli va ntlawa wa masiya i manikele va cukumetelaka bola layana wa ntlawa wa masiya a zama ku cukumetela bola layana mbeli wa masiya swi tlhela swi ya ka mani swi ya ka Ernesto Ernesto a cukumetela bola layana ku tsandzaveta layana manikele wa humaka layana i mbeli wa bileni hinkwaswo vula leswaku bola la baliza lumbaka klubi du bileni a ta huma layana feo feo a hlahla ndzhaku a hlahla ndzhaku feo a ta huma layana xihantla ngopfu swinene 9 minutos zero bileni masiya a famba layana va zama ku lungisa ntlangu wa mbeli va bileni layana a papola swi ya kolomo swi ya tlamukeliwa layana hi jojo jojo a tlamukela barama a pfuka nyima a dlisa bola layana ka ntsedzelo wa mandaka ka wona a suka hi mpfumawulo ni ndlula ndzhati wa ku yimisa kapu ka ntsedzelo kulukuma swinene ka grand city ku central va famba layana vabeli va gunya hi nhloko mbampepo layana se a ku ni xikatiso mbampepo layana a le ku ni xikatiso kunene layana henhleni ka mubeli wa ntlawa wa Masia hinkwaswo vula leswaku u ta huma bola vapele va ntlawa wa Masia va ta endlela yena mugoqo layena mbampepo layena sava ku lunghisa ku hinkwaswo ku ve ntlangu lowu ta fambela ku lavekaka kona layena mutlakusi wa xijekana na hi loyi a nyimekaka layana hi Markele va nga ta londza xikatiso lexi loyiva ka vabeli va ka Masia layana a hi fula relile hi vone kahle nhlayo ya peta bola hi xihandla ngopfu swinene leyi a khamukeliwa Feu hi nkarhi wa ku enela a suka ni bola layana Feu a peta leya xihandla ngopfu swinene kumeka ka mani Xiko Xiko a ku yina ku lentswi a li peta la kumeka ka mani kumeka ka Kosta Kosta peta ka Xiko Xiko a ba bola swi ya koloma Xiko a ba bola swi ya koloma mpela a ta ku yini ke layana a ku na telu layana kambe a nga swi kota ku beta va tshama ku huma layana vapeli Markele va humaka ni bola layana yi tontona peta bola hi xiandla kumbe nchuka vapeli va ka Masia a ta ba bola layana va ta ku yini layana a ta famba phakata guardrate Feu hinkwaswo vula leswaku bola yi ta va la baliza kambe atenção perigo a huma layana Feu hi xiandla ngopfu swinene guardrate wa ntlawa wa pileni a gunya nhloko kumbe lweyi wa ntlawa wa Masia chuka Masia a ta famba Masia a ta famba Masia a hlantswa ku sungula a ku yini ke layana va pfalile mpela va huma hi ku xihandla ngopfu swinene vapeli va ntlawa wa pilene a huma layana kambe Andrisi ani hinkwaswo ku ve a nga sindzaveta layana kambe a navelile ku ve a zama ku ve a konyola a endla leswi hi xilungu swi thyiwaka mabonita kambe a nga ha swi kotanga ku ve aya ndzisa hansi lowu va huma vabeli va bilene va ka ndzatlo ku nyifanisa kampo ka tlhela va lama bele leya swinene a ku yini ke layana mpeli lweyi a tsemile mpeli wa ntlawa wa Masia a hlantswa ku sungula layana a peta hi xihandla ngopfu swinene va ka ntsendzelo wu kulukuma swinene grand city central a peta layana kumeka ka mani kumeka ka mpeli lweyi i Acacio Acacio ku le ntswini hi xihandla ngopfu swinene a ta sindzaveta pambeni va huma layana va zama ku hlantswela Acacio a tlhela a teka bola hi xihandla ngopfu swinene kapitani wa Masia a peta sinya kumeka ka mani kumeka na kulorena Amido Amido ku le ntswini a ni wa ku sungula ni wa ku nharhu a mitamelisa bola hi mavoko mbampepo a nga swi vonanga ha swi vonile mbampepo a swi vonile mpela nkarhi wa ku enela ku sa leswi yo ma mpela ku teka bola mutamelisa ntlangu hi lowuke u nga ta lundzisiwa xikatiso etleni ka mpeli lweyi wa Masia Markele va nga ta lundzisa xikatiso layena empeli lweyi i Neymar Neymar a ku yini a nga se na suka papola empfumawulo Neymar ni kongomasi balizeni a tamukela Feu aha mpela ka xitezi xa ku sungula xa wumbirhi xa wunharhu a yamukela hi nkarhi lowu kumekaka kona a cukumetela bola Feu xihandla ngopfu nele ka Xiko Xiko a ku yini a peta layena kumekaka mani kumeka na kulorwa yena va zama ku huma a tlhela a teka Xiko hi ku zama zama ku huma vabeli va ka Masia va pipiritana layana a li tlheliselaya ka Feu Feu a li kume xihandla ngopfu swinene a li peta ka mani ka Xiko Xiko layana va lwisana mbampepa swi vonile mbampepa swi vonile layena a ku yini ke layena xikatiso xi lumbaka ntlawa wa bilene mbampepo kumbexana mutlakusi wa xijekani va ku sungula swi vonisisile hi nkarhi wa ku enela a ku yini ke layana i Feu a nga ta huma ni bola Feu a ba bola mpfumawulo ku famba layana vapeli vambirhi vanharhu va ya gunya nhloko layana va sindzise Markele va nga ta huma ni bola layana mpeli wa ka Masia i Markele loyi a nga ta huma layana i Anifu Anifu a zama ku huma kasi nkarhi wutsongo kuse hinkwaswo swi tlhelela a minengeni ya vabeli va ka Masia bola li ta cumeteliwa vabeli va bilene kusa mpeli wa ka Masia a nga swi kotanga ku ve ya londzovota layana ni ku ve ya veka bola hila ku laveka kona a ta ku yini ke layana a ta cukumetela bola layana va huma vabeli va bilene va zama ku sindzisa layana ku nga va nga cinca hantsu lowu kumbexana va yandzisa va veni penalty kambe va swi kotanga ku ve va endla leswi nga ha fanele Markele va nga ta huma ni bola layana mpeli loyi a ntlawa wa bilene nkarhi wutsongo se hinkwaswo ya ka Masia Masia a huma hi mani hi Shelton Shelton a nga ndri wutsongo va mi tekela bola mpompepa ku nada ku ni xikatiso layana Xiko ni bola Xiko a papola mpfumawulo le ku yini bola leyi apukeni le gunyiwa mali gunyiwa mpeli wa ntlawa wa Masia nkarhi wutsongo va sindzisa lava vabeli va bileni kapitani wa ka Vasquinho Vasquinho a ku yini a peta tlhelweni la kumeka ka mani kumeka ka mupeli Rodrigues Machava kasi a swa fikanga Jojo quarta rede já teka bola mpumawulo a bala yena kumeka ka mani la kulorena va sindzisa vabeli wa Masia mpampepa le kumixizatu layena henhleni ka mpeli lundzo ntlawa wa ka Masia vula ku cukumetela ka bola vula ku cumatela ka bola layana kumbexana xikhatiso ehenhleni ka mubele wa ntlawa wa bilene 15 minutos 13 segundos pikizano a bola chapu chapu Masia 0 bilene kumbexana 0 bilene Masia manikaliwa nga toma bola layana mpeli wa ntlawa wa bilene a bola mpfumawulo leya mpfukeni leya kosene dula nghozi layana manikeliwa nga toma bola layana xoxo kwartiredi wa ntlawa wa Masia xoxo a teka bola veka layana xa nta kumbexana na huma layana hi vulile na ya ha sungula mphikizano lowu swa ku a swipani hi leswi va lombekatanaka mpela kunene loko se ku ni ku cinca ka vabele swi kumeka swi hi karhataka tsongo kumbe hi tiva swa ku loyi a cinciweke hi mani hikusa a xipani hi xo xa xin'we mpela kambe hi ta va hi cukisisa ni ku tiva swa ku matshamelo hi wahi fanela ku ve hi endla ntirho lowu lavekaka mpela 16 minuti xibeliwaka 0 bilene Masia hi manikelo wa makani bola kasi wa kasi wa Masia peta bola nkarhi wutsongo layana va teka va Masia layana 9-9 va zama ku pipiritana a va zama ku pipiritana layana 9-9 kasi ku ni ku cinca ka vabeli layana va cinca layana hi ta zama ku vonisisa kumbe ku huma Rodrigues Mashava va huma layana vabeli manikelo makani bola layana mbele Mario a zama ku huma layana va zama ku cikumetela layana hi xihantla ngopfu swinene a famba ni bola layana pa bola layana hi basketni bola ni ndlela etlhelweni Joshua a ta huma ni bola teka bola layana a li singarela kasi se a li vekile ahansi a hlahla ndzhaku layana kasi Joshua sus a ta nyiketa na glory layana a pa bola mpfumawulo ndlula ndzhaku ku yimayisa kampo Masia a huma ni bola hi xihantla ngopfu swinene layana kasi hinkwaswo swi vula ku cumetela ka bola ka ha lumbaka Masia ku salila kumbiwa hi nuna mun'we wa club de blane hi tlhela vula mabelela xibaba a cumetela bola a gunya bola mpeli lwe wa Masia kumbexana wa bilene i xiku va zama ku famba layana a ta sindzisa layana pala layana feo feo a tikamukela bola hi nkarhi wa kuenela a li peta kwini a li peta loko kumeka ka mani u kumeka na glory costa costa a li tlhelisa ka xiku va zama ku famba layana xikatiso ehenhleni ka mbeli wa ntlawa wa club de blane vasquinho vasquinho a huma xihantla ngopfu swinene a peteka costa costa ku yini layana a kangela layana pambeni layana ka mbeli lweyi a nga ni 4 makatleni zama ku tivisisa vito la yena layana va papola hi mpfumawulo cuka nghozi a ta famba tone a nga fikanga layana ku va enela kambe va ha sindzisa layana manikelo va nga ta sindzisa layana hi marito bola leyi a huma etlhelweni bola leyi huma etlhelweni kunene ka mobaliza makhomeli wa ka hi xoxo va ta sindzisa layana emanikelo va nga ta sindzisa kumbexana hi ku huma ka bola la baliza ku lumbaka ntlawa wa club de Masia 8 minutos 40 segundos xikarhi hi eleketa ntlangu wa chapuchapu hi ne radio Mozambique Maputo Gaza na i Nyambani nyamuntlha na i donsiwa kusukela i misor provincial ka i Nyambani mudonsiwa hi ne Efraim Masitela kasi ntiso hi leyi vulaka leswaku lana hi cukisisa a ntlangu wa chapuchapu hi manikelo wa humaka ni bola layana mpelo wa ntlawa wa Masia va huma ni bola xihantla ngopfu swinene layana zama ku tsindza veta layana veka xifuva layana zama ku huma kasi va teka vabeli va bilene va ku yini layana va kha va koxta va kha va koxta

0: bola leyi huma va ku beleni a ta cukumetela bola Andrisi a zama ku vuya lunghisa ntlangu layana ba bola mpelo wa bileni layana a humbuluka layana Costa a humbuluka layana Costa a ku yini ke layana xikatiso lexi hike Costa a nga ta lontsa xona va huma xa ntlangu swinene va pele va tlawa bileni va zama ku nga va kuma hansi wa ku yantswanyana hi matike loyi a nga ta huma layana ya amukela bola hi nkarhi wa ku enela hi Benzema kasi a swa ha fikanga sini hi ku se hinkwaswo vula leswaku bola ri ta cumeta ri kumeteliwa hi vabeli va bileni matikelo a nga ta cumetela bola hi mani lweyi marito a cumetela bola xa ntlangu swinene layena va zama ku famba hi xa ntlangu swinene a nga fikanga layena Tony ku ta cumetela bola vabeli va ntlawa va masiya tlela va la mabelele ya xinene kumbexana xibapa xa vona ke xa mabelele ya vona va cukumetela bola xa ntlangu swinene va ta famba layana va suka xa ntlangu swinene masiya a zama ku lunghisa ntlangu layana kumbe a ta kuma a ku engetela handzu kasi bileni hi loyi a lavaka ku ve a ya mahlweni kumbexana a kuma handzu wa ku ringanyisa va famba layana va pipiritana bileni va khava vakhava layana 26 minuti beliwaka 0 masiya 1 bileni Michael va nga ta kuma bola Valerio a veka bola layana kuve a ta huma xa ntlangu swinene hlahla ndzhaku Valerio a ta ku yini ke layana a suka hi mpfumawulo pa bola layana leya panuna mun'we wa masiya va le ku ni xikatiso layana i matikelo loyi a nga ta huma i Valerio hi ku phinda kambe ku na Benzema na yena wa nyimekeke layana Benzema hi ya nga ta londza Valerio sasukile a ku yini ke layana Benzema dokola bola va kunya layana va ta sindzisa kasi matikelo loyi a humaka layana vapelo va masiya a hlantswa ku sungula a peta ka Acacio Acacio ku le ntswini a veka ka xifuva va famba layana a peta se ni ya ka muganga kala munhu hikusa ku rhanga beliwa bileni a tsema bola va sindzisa layana kasi bola i tonda lana ku kumekaka a tribuna d'imprensa ku va ku na tribuna d'imprensa hi tshame kwala banka deni na hinawo va ku yini ke layana vabele va ntlawa wa masiya va nga ta cukumetela bola a cukumetela bola xa ntlangu swinene a tsema layana Mario nkarhi wa ku enela a ta huma layana a zama ku sindza veta layana hi marikelo va nga ta huma bola layana a lana lo bukutiwa mpela bola lo khatsiwa mpela hikusa le beliwa henhla lo sinavetiwa kambe lexi tiyeke leswaku va le ku xikatiso lexi lumbaka ntlawa wa Club du Bilane Markelo nga ta lontsa xikatiso layana mupele Benzema ku yini a hlahla ndzhaku Benzema a ku yini Benzema a suka mpfumawulo a pa bola Benzema a pa bola Benzema tsawuliwa mpela layana swi vula leswaku ku ta huma bola la baliza lumbaka ntlawa wa klube la masiya vana ku cinca ka vabeli layana va huma layana va ta ku yini ke laya va ta huma vabeli va ntlawa wa masiya lana se ku cinciwa vabeli hi ku enela a ku na swa ku tala leswi hi nga ta swi vula loko a nge ri ku ve hi hlavutlela hi tinhlayo ku lava va ngheneke kusa a xaxametlwa mavito ya vona hayi lowu hi nyikiweke hi nkarhi wa ku enela ku ni ku karhateka layana ka vabi va mpepo ni vabeli ku ni ku karhateka layana ku nyikiwa karata mamarelo ka muthlokanyisi wa ntlawa wa Club de Masia kusa ku ni swo karhi leswi a khaleke swona layana hinkwaswo swi ta huma Masia ta huma ni bola emanikelo a nga ta huma ni bola layana xa ntlangu swinene a mpapola mfumawulo endzwanisa ta kumesa kapu i ku nyiwa layana mpeli wa nga ni dzaseji makatleni wa ntlawa wa Club de Bilene a va huma vapeli va ntlawa wa Club de Bilene xa ntlangu swinene laya va tshama swita veta layana va ta famba layana emanikelo ye marimari layana ra peta bola chuka masia a ta ku yini layana va tsema bola hi nkarhi wa kanela bola ndzula henhla ka mabalezi ya feo 30 minutos, 24 segundos. Tinha a espirma já 10, tinha já 15. A cove com ela então gulou. Passa em cima, Lene. O mano que ele vai, o mano que pula, Lene, pelo lento. Lene. A parte lisa é, tinha pula ali a luz, Lene. Bata kuyini ke lena va huma lena vapeli va ntlawa wa Masia xa ta ku swinene bola leya luza lena cukumetela bola kumbexana bola la baliza leyi lumbaka ntlawa wa Club de Bilene feo guarda redes a kuyini ke feo a xehla ndzhaku feo a ta kuyini ke lena feo a papola mfumawulo feo le ndzulanisa ta kumemaisa kampo vampepo lena le ku ni xizathu henhleni ka mbeli wa ntlawa wa Club de Bilene, marcalo nga todas as cartas lixiana e Costa. Costa, kuna Benzema, na cora kuna Délio. Benzema. Benzema. E aí, na gata essa. Ah, papola, Benzema. A cunha entrou com a Beli Lana. Jojo, lele mela, que chama aquela bola. Asuka Jojo xa ntlangu swinene a papola mfumawulo ndzula ndzi zatu kumesa kampu layana ikume vabeli va ka Masia nkarhi wutsongo a ha sindzisa laya vabeli va Masia a huma xa ntlangu swinene cuka vabeli va Masia hi nkarhi wutsongo layana hikusa ku tsema Bilene nakona hi nkarhi wutsongo va sindzisa vabeli va Masia layana a zama ku kangela layana cuka Masia a ta famba Masia layana va tsema Benzema a tsema Benzema mpeli wa ntlawa wa Masia a uma lena bola la baliza lilumba cantao a clube do Bilene 32 minutos de Beluaca 0 clube do Bilene joga Masia anda fam a bola dentro da Bilene Andrisi Sayala ku Bilene anga kuma golu layana lima kunwaya Efraim Mastela ni muyingiseto ku rhandzeka a ntlangu lowu pele u beliwa Bilene vakhuzeli vanyingi kopfu swinene lava va kumekaka va ri va Bilene laha swi vulaka leswaku a hinkwavo a mabankada ma pfukile manyima mabankada hinkwavo ma pfuki manyima i ku sa layana ku vilimela ku ve ku endleka goli Jojo Jojo hi lweke a umbuluka akalaya na guardare Juan Tlawa wa Masia Katsongo akonyetile golo la kusungula bata kuyini ke laya na babele Jojo wa sulubanya laya na kuni bata udawu le bamhlalelaka swilo swa muganga swi tshamisile swoswi loko ku nghena va ta u dawu mpela va nghena ni mati ntsena swoswo kambe mati va le murhiwa hinkwaswo wa ku karhala wa hinkwaswo leswi munhu a nga tshukaka a ve na swona 35 minutes xo resipimo xa 10 minutes lana ku ve ntlangu lowu u chipa ku vula leswaku zero Clube do Bilene Masia va ta ku yini ke layana a ta ku yini mabeli layana mubeli Jojo a pfukile ngaku hinkwaswi lunghile a teka bolo layana mbampepo a li veka layana le minenge na Jojo Jojo a ku yini a ba bolo mpfumawulo se a pfukile layana va tshama ku sindzisa Masia ata fam joga Masia ata fam marikalo a famaka ana sindzisa vakava layana mpampepa le hinkwaswi lumba bola la kona lumba ka ntlawa Masia Masia loyi loko a huma huma ni veneno likulukuma swinene ingaku Masia a handzuluwa a wu se mutsakisa lava ku engetela va ta famba laya vabeli va Masia etlhela vula mabelele ya xibaba ku vulana ta xikatiso xa kona va ta famba laya na manikelo a nga ta famba alondzo xikatiso hi mivutisi kahle ku se hefularhelile a hlela ndzhaku a papola hi mpfumawulo ha ni ngo jikile va sindzisa layana hinkwaswi na mana bypaskeni mbeliloweyi wa Masia Antoninho a ta ku yini lwi a papola ndzi le henhla ka mabalisa papola layana ndzi le henhleni ka mabalisa ndulile a nghozi feu a ta nyimeka layana a ku yini ke layana a suka feu a papola hi mpfumawulo ndzi landzi a toka yavayisa ku bola va tshama ku sindzisa layana manikelo va nga ni bolabola humile cikumetela vabeli va ntla wa bilene beli va nga ni hlayi uma ka tleni wa loko nghena swoswi a cikumetela bola xikarhi ka kampu va tsema layana vabeli va bilene a nga woni ntlangu bilene va mi tlima minkolo mbeli wa bilene a zava ku huma layana a sindzisa hi manikelo va humaka layana ma i tone a zava ku huma ka siya retivuka layana a nga swi kotanga ku huma liya ka mbeli va nga ni uma ka tleni va zama ku sindzisa veta layana a ta famba a ta ku yini ke layana a ta huma layana a hlantswa ku kangela mbeli wa bilene a ku na nchumu hinkwaswo vulo leswaku u ta cikumetela bola kumbexana vabeli va bilene ku sambampayapale ku ni xikatiso layana xi endlekeke henhleni ka mbeli wa ntlawu wa Clube do Bilene 37 minuti beliwaka zero Masia zero bilene bilene a hi vula leswo va ta suka ni bola marikalo va nga ta suka ni bola layana Benzema ingaku Benzema cukisa nhlayo ya kona hi yena Benzema hlayo yo nof makatleni Benzema a ta ku yini ke Benzema layana 38 minuti beliwaka Benzema veka mavoko masengeni a ta ku yini Benzema layana tlhela ndzhaku a hlahla ndzhaku a chusiwa mpampepo Benzema ta ku yini a ta suka papola Benzema dokola pakata Jojo a pakata Jojo le ndzula henhla ka mabaliza swi vula leswaku bola la baliza mpampepo li nadha nga phakatanga Jojo liyo ndlula ntsena henhleni ka mabaliza kambe Jojo swi kombi ingaku a li gonyinyana hi titiwu hinkwaswo swi huma vabeli va Masia kambe Jojo swi kombe ingaku bola liyana a li khumbile kambe mbampepo a ti nade bola la balisa va huma layana vabeli va ntlawa Masia manikelo va humaka layana ndrisa peta xi endla ku swilentswi ka Masia layana va famba layana i manikelo va nga zama ku huma layana va zama ku huma layana 38 minuti beliwaka a ta ku yini ke layana bola la balisa bola la balisa lumbaka ntlawa wa Clube do Bilene i manikelo va nga ta huma ni bola va ta sindzisa layana cuka bilene ta famba bilene anga endlanga leswi nga fanela va ta sindzisa laha yena hinkwaswo lumba bilene ku va ya cukumetela bola xi hantla ngopfu swinene wa tlimiwa mukolo ni kaka yena bilene 39 minuti swi nga li khale mpela ntlangu ta vohela ta nyimela ntsena timinete leti ta xiyengetela ti nga ta va ti nyingiwa mbiwa mpepo va ta ku yini ke laha yena vabeli manikelo va nga ta huma ni bola laha yena mbeli wa ntlawa wa kulu tibilene liya ka mbeli lweyi i delio delio ya peta bola laha yena kasi ku veni xikhatiso laha yena loko ntlangu wu sungula ku veni manyawu muyingiseti wa ku rhandzeka xikan'we na Ephraim hileswaku vabeli kumbexana vakhuzeli hi lava se va pfukaka va nyima va sungula ku nyawukeliwa se na hi nawu la tshuka va hi pfalanyana katsongo kuve hi cukisisa leswi lavekaka kambe a ntiyiso swi vula leswaku bilani ya nga ta kuma ni bola chota 5 minutu leti ta nawu ta ku beliwa Benzema ta huma ni bola a ku yini ke laha yena Benzema apa bola lindzule tlhelweni Benzema va mi tshembi ngopfu swinene laha na Benzema kambe swi mi kanganyisile swoswi swi mi kanganyisile laha yana ku ni ku cinca ka vabeli laha yana ku ni ku cinca ka vabeli a ku yini ke laha yana vabeli va ta zama ku huma laha yana vacinciwa vabeli laha yena ingaku hi tona humaka hi tona nga huma nghena mbeli va nga ni ons makatleni va zama ku sindza veta laha yena vabeli va ntlawa masiya bilene a nga woni ntlangu mpela a tlima makolo wa famba laha yena mario mario a ku yini a hlantswa ku sungula a teke hi xigema mpela ka xibakidani a hlantswa vumbirhi a tlhelisa liya ka mani liya ka mpeli lweyi i marito va famba laha yena ha xoxo ka xiteze xa ku sungula ni xa vumbirhi a tlhamukela bola laha yena a vuya na lona ku leli la yena mpela a huma xihantla ngopfu swinene laha yena ya manikelo loyi a nga ta huma laha yena mpeli wa ntlawa wa ntlawa wa masiya xihantla ngopfu swinene va huma laha yena va peta bola hi mpfumawulo va famba laha yena masiya a ta ku yini ke laha yena a ku yini a tsema bola mbele wa ntlawa wa bilene a tsema laha yena 42 minuti xota ntsena 3 wa tona ka leti ta nawu hi ta cukisisa nakona leswaku ti ngaki leti nga ta va ti engeteliwa mubi wa mpepo wa xipela dangu maxava a ta ku yini ke laha yena va cukumetela bola laha yena vabeli va ntlawa masiya a li gunya nhloko laha yena va tshama ku sindza veta laha yena ku na munhu wa sindzisa laha yena a peta xihantla ngopfu swinene eka masiya a ta engetela hansi fewa kamukelile fewa kamukela bola va ku yini ke laha yena vabeli va ta zama ku famba laha yena joka masiya a ta sindzisa laha yena a ku yini ke laha hinkwaswo lumba a ntlawa wa club tibilene n'winyi wa muti va mikama mikolo mpela ka goli endliweke ka xiyenge xa ku sungula va suka laha yena vabeli manikelo va nga ta famba laha yena a ta sindzisa laha yena mpeli wa ntlawa wa masiya va ta huma laha yena hi nkarhi mpela nakona na hi cuka nkarhi 43 minuti xibeliwaka 56 segundi leswi hi swi vuleke hi leswi endlekaka ku cinca vabeli va cinca ni xikipa a xivula xikipa a xivula swimorowani ku va ku va a ntlangu lowu u ya a ku heleni kambe laha ku lunga kusuka nhenha mpela hi lexi xi tivekaka lana ka ntlangu lowu ku karhi ku ticiwa laha vabeli va karhi va cincana swimorowani 44 minutos se kusungula guwa kusungula mpfilumpfilu hi ta lavetela hinkwato tindlela ta ku ve hi tiva hi kusuhi leswi swi nga ta endleka lana kusa ku vuriwa leswaku ku lava ku huma nhenha lana ka xifundza lexi va ta ku yinikela yena mabele 45 minutes leyi ya nawu yi helile va papola layena mpfumawulo va zama ku yini ku gunya enhloko layena manikelo va nga ta famba layena hinkwaswo swi vula leswaku swi vula leswaku ta va ni ku 5 minutes yi nga ta va yengeteliwa lana 5 minutes yi nga ta va yengeteliwa kasi va famba layena va sindzisa vabeli va bilena ha va fiki ndhawu emanikelo va sindzisaka layena mbeli wa masiya a peta bola hi xihatla ngopfu swinene a ta zama ku pipirita layena kasi ku teka mbeli wa bilena hi xihatla ngopfu swinene a ba bola layena a ku yini ke layena liya wela mavokweni ya jojo jojo a pastilo a ngana xihatla a ku yini ke layena a barama a ta humaka kapala ka dern ingaku hantsi lowu wa mpfuna jojo Aku yini ke layana 46 minutos se beluaka kumshana yinwe beluaka kaleti Tasinku tiengeteluaka va huma va belua masia joka masia ta famba layana masia ta kuyini ani ku sungulana wa mbiri na o naru layana ba bola le ba zelweni bola la khona lumba ka ntlawa wa kulubi ta masia bola la khona lumba ka kulubi ta masia nkarhi lowu ku nga ni a ku cinca ka vabeli va ku yini ke layana va ku yini ke layana va zama ku pipiritana layana hikusa beli loyi a nga la ku huma va mu nyika karita wa marelo va ku yini ke layana 47 minutos beluwa kalana doji kaleta shengetela bola la khona lumba ka masiya va babola va beluwa masiya xa ntango swinene va tsema nkarhi wa kwenela va beluwa ntla wa kulubu dibilene va zama ku huma xa ntango swinene kasi nkarhi wo tsongo ku senkwaswo swi yaka va beluwa masiya lava zama ku sindzisa layena empikisani wa chapuchapu lowu i kapitan luya humaka luyana i mbelwe kasi yo azama ku huma layena azama ku hlantswela tshika va beluwa masiya va ta tshuka va endla swin'wana swa ku maendla layena maluya andris a hlantswa vumbirhi a petile layena andris a ta sindzisa layena kasi vaka ntsindzo lokulu va swinene va tsema va beluwa bileni nkarhi wa kwenela Atsema Benzema nkarhi wa kwenela. Atsema layana ku chikumetela ka bola ku lumba ka ntlawa wa masiya. Va famba layana. Emanikelo va nga ni bola layana. Hi mbelu ya ntrisi wa ntlawa wa klubu da masiya. Va ku yini ke layana. Va zama ku sindzisa layana kasi. A ku na chomu vabeli va le. A vabeli. Avana xihantla mpela Avana xihantla Emarkelo anga ta chikumetela bola lana xihantla ngopfu swinene Embelo anga ni 15 makatleni hinkwaswo vula ku chikumetela ka ntlawa wa kulubu dibilene 48 minutes 3 kaleta xengetela va zama ku kangela layana Emarkelo huma ka bola layana xihantla ngopfu swinene kuna chumu layana va zama ku kangela kuna chumu chikumetela bola va bela ntlawa wa kulubu dibilene va zama ku gava nga ringanisa ntlangu va zama ku huma layana kasi hinkwaswo vula ku ni xikatiso endleni ka mbelo wa ntlawa wa kulubu dibilene xa ndzoko swinene leyaka kapitan va zama ku hlantswela lena peta xa ndzoko swinene ka ndzendzelo kulukulu swinene laya ku dzula ka ndzendzelo ka yima yisa kampa va zama ku famba layana xa ndzoko swinene ku na chumu hi manikelo va nga ta va ni bola layana a ta sindzisa chuka layana ta famba jojo a ti kamukela bola a va rama layana jojo a ta huma ka kapa la ka derro a susa mfoto layana jojo a ta ku yini ke layana a suka ni bola jojo a pa bola mpfumawulo ya mukeliwa layana empelwe a nga ni doxi makatleni va famba layana va sindzisa layana vabeli va ntlawa wa masiya andris loyi a nga zama ku famba ka fikaka layana va tsema vabeli va ntlawa wa kulubu dibilene va sindza beta layana va zama ku pfala i manikelo ya sindzisaka layana vabeli wa masiya va ni xihantla a va na xihantla kambe va zama ku yini va zama ku loko ntlangu wu hela ni handzu lowu ka vona swi ta va pfuna manikelo va nga ta famba ni bola layana vabeli va ntlawa wa kulubu dibilene layana va pa bola le hampfukeni nkarhi wutsongo va ta sindzisa layana manikelo va nga ni bola layana mupeli loyi wa ntlawa wa masiya pa bola livi kuma ulu kumishana mpuko ukuru kumashinene mafamba lehena ndrisa ta kuma pole lehena agu hini kelehena zamo kanganyisa lehena pole njula hena tachuku metela pole kulumba kantla wawa wako masia 50 minutos kani minute leti tienge teluwe keseti helile tie helile mpela bada chukumetela pola mapele wa masia ngamana eli jogada la ugamu lili kashengelesha pa pole mpuma ulu aha mpukeni feu aku hini kelayana feu atasuka ni bola aku hini kelayana apa bola karelo karelo ku ela kashenge lexi xa ku sungula Efraim Mastela eta lava ku tiva katsongo mayelano ni leswi nga ta endleka hikusa ku vuliwa leswaku ku lava kusuka nhenha lana se hi ta lava ku tiva swa ku ku ta va ni 30 minutes kumbe hi ta va mapenalty la ku twisisa swa ku hi wahi matshamelo ya kona eka mphikizano lowu hi la ku tiva matshamelo ya ntlangu lowu hi karhi hi nghena lana ka ntsendzela lowu ta tshunela kusuhani nakona kumbe hi tivisisa swa ku swilo leswi endlekaka lexi xi tivekaka ku lava ku tiva swa ku ku ta va ku beliwa mapenalty kambe ku ni jaha ngopfu letiwaka Pipitso a ta ti patsa ni mintirho ya Radio Mosambique Pipitso ntlangu u helisa xileswi i swini leswi nga ta endleka kusukela nkarhi lowu
1: a ntlangu wa ntiyiso wa kona a wu se sangula leswi i matlhinga leyi mahamahaku ku ve hi tivisa swa ku a ntlangu lowu wa vuya wu le ndleleni xitanu namuntlha hi la a bileni ku ve hi ta va gwela swa ku a ntlangu lowu wa vuya i wa ntiyiso
0: hi swona a hi karhi hi dokadoka lana hi twa vabeli va vula leswaku ntlangu lowu ku lava ku huma nhenha mi swi vonisa ku yini n'wina swa nga va lunghisele
1: a ku na nhenha mayelano ni ntlangu lowu namuntlha a siku la namuntlha i ku ve hi hetisa ntlangu lowu hi nga wu sungula seni ya ka masiya a municipal ka masiya ku ve namuntlha se wu gama lani ka municipal la praya a ku na nhenha a ku na ku hi ku heletela ka ntlangu ku a ntlangu lowu a wu se sangula
0: hi swona a hi tipatsa ni mintirho ya Pipitso hi ja ri tiviwaka ngopfu swinene lana hi leti yelanaka ni bola hinkwaswo swi tshamisekile ku vuriwa leswaku ntlangu magamu ya kona hi wola hi ta lavetela nakona a ku lavetela marito ya trainadori wa ntlangu wa bilene hi lavetela marito ya trainadori wa ntlangu wa bilene karhi hi tipatsa ni mintirho ya kunene kombela a vito trainador wa ntlawa bilene kombela vito
2: Santos Artur Mavie
0: Santos Artur Mavie a mi humelelanga ka ntlangu lowu i swini mi nga swi vulaka
2: a hi humelelanga a hi ganyanga mas foi um bom jogo para nós foi competitivo foi divertido também talvez seja um dos objetivos a diversão a reconexão das pessoas lutamos até no fim se vocês prestaram atenção poderão perceber que minha equipe lutou até no fim. Nós sabíamos que o adversário vinha aqui para jogar um ataque porque estava em desvantagem na primeira mão. Tivemos um penalti, não conseguimos concretizar. Não é nada a lamentar, os meus jogadores jogaram e não foi deste. É o que nós temos por dizer.
0: Isso não gasta de bela que canta o Lua Bilen?
2: Quando não era trabalhar, eu acho que é um projeto ambicioso. São jovens com vontade de jogar, querem ir para longe. É só trabalhar e nós acreditamos que vamos chegar longe.
0: Eso na marito ya mutlokanyisi wa ntlawa wa bilene kunene lana tani lana hi nga havula kona Efraim Mastela akuni marito la manga vula leswaku ntlangu lowu kula ku u ya ka ma prolongament hi ku sa ntlangu wa ku sungula wendlekeke a wu fanele ku ve ku kumeka nhenha kambe tanihi marito lawa hi ma kumeke kusuhani lani hi ma koleke xihandla ngopfu swinene hi kume leswaku ku fanele ku ve kunene ku ntlangu wu hela nyamuntlha wu hela kola ka matshamelo lawa kunene hi ta lavetela tindlela tin'wani ta ku ve hi kuma vonkarhi lava va endlaka a mphikizano lowu va kumekaka lana navela ku ve hi kuma marito ya mutlhokanyisi wa ntlawa wa masiya loyi a swi koteke ku ve a humelela lana ka mphikizano lowu wa chapu chapu na hi navela ku ve hi tipatsa ni mintirho leyi ya Radio Mozambique ku nga li khale mpela ta va ni marito ya mutlhokanyisi wa ntlawa wa masiya loyi a nga ta tipatsa ni mintirho leyi ya Radio Mozambique kola emissor provincial ya Maputo Gaza na Inyambane nyamuntlha ku baliwa chapuchapu lana ka mphikizano lowu a hi navela ku ve hi kuma hinkwaswo leswi swi yenelaka kambe na hi ta hi endla a kompaso hi ta ta hi bula ni murhangeli wa xifundza xa Bilene mikarhi mi vulavula Maputo Gaza na Nyambane ka Radio Mozambique estamos a receber hoje o campeonato chapu-chapu. Gostaríamos de que tecesse alguma consideração relativamente a este jogo.
3: Bem, primeiro é uma tarde fresquinha como esta. Como viu, duas grandes seleções estiveram em campo. Seleção da Praia do Bilene contra a sua congênere da Macia. Portanto, um bom jogo de futebol, onde assistimos os nossos jovens a respeitar um fair play. Venceu a seleção, portanto, a seleção da Praia do Bilene, mas não é a seleção da Praia do Bilene que vence. Venceu o futebol, venceu o distrito do Bilene, por termos jovens aqui a conviverem, jovens que estão aqui desde as 11, estiveram toda a semana a correrem, a treinarem, a serem guiados pelos respectivos treinadores. Este processo de ocupação é um dos proveitos e as vantagens da essência deste torneio, que é ocupar os jovens dos males sociais. É importante fazer referência que é uma iniciativa que vale a pena apostar, a iniciativa do torneio Chapo Chapo, iniciativa de sua excelência o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, que desde já agradeço por estar a mover massas através deste torneio do Rovuma Maputo, obrigando os jovens, movendo os jovens, massas, para estas ocupações. O desporto é uma ferramenta de transformação social e humana. Temos aqui jovens que deviam estar ocupados em outras tarefas, mas hoje estiveram neste campo a correr. Por isso é um torneio que veio e ficou, e os munícipes das duas autarquias, logicamente, estão super satisfeitos, como está a ver. A população, os munícipes das duas autarquias, acorreu ao estádio e todos nós saímos satisfeitos. Parabéns, nosso presidente, parabéns aos organizadores, aos presidentes dos conselhos municipais que receberam esta missão com muita honestidade e responsabilidade, mas também queremos agradecer aos nossos jovens que também mostraram um bom espetáculo aos respectivos municípios.
0: Muito obrigado, Rimarito e a Murangeli Wash Fundasha Macia, Comissão Xa Bilene, Tatana Mamada Raújo, e tá vai com Belana com a Coven, e Punseliwa Coveni, e Kuma Amtokanis Antlawa Macia, Coveta Kuma Marituaena, Amtokanis Antlawa Macia, Combela Vanaculo Rila Coveva e Punisa, na Elevetela Tintel em Quatu. Ta ku ve hi kuma mutlhokanyisi lweyi a ku ve hi ta va hi pfala leti yelanaka ni mintirho leyi ya tardi sportiva nyamuntlha yi nga heleketa ntlangu wa chapu chapu lana a Bilene kasi hi ta va nakona hi hlavetela Mutlokanyisi treinador wa ntlawa wa Masia kambe kusuhani ni kapitan wa ntlawa wa Masia kombela vito
4: Ercilio Ercilio Constanzo Moyane
0: Ercilio miskotile ku humelela ka ntlawa wa Bilene nyamuntlha leswi ni nga swi vulaka ka ntlangu lowu
4: hi vula swa ku i ntlangu lowunene ntlangu lowu wa wu tsakisa miri i ntlangu lowu wa ku wa laveka ku u tshama na wu le kona ku ri vafana va tigwimba
0: leswi ni mi nga ta endla swona ka mitlangu leyi taka ku ve mi kota ku humelela
4: hi ku hi te xiforisara komu majove hi tinyiketela ku ve hi kuma nkama ku trainara hi landzelela bola hi ku hi ta kuma ka mahlweni
0: hi swona marito ya kapitan wa ntlawa wa Masia karhi hi lavetela trainador wa ntlawa wa Masia ku ve na yena wa ta vula xo karhi lavetela trainador wa ntlawa wa Masia hi nga ku ku ni swo karhi leswi swi landziwaka lana hi ta tipatsa ni mintirho ya yena kola radio Mozambique kani ku dokadokisana Efraim Mastela estamos com o treinador do clube de Masia está a falar em direto para a radio Mozambique Maputo Gaza Nyambane pedimos o nome primeiro e o que é que tem a dizer perante este jogo que conseguiram vencer a uma bola
5: Adorir Júnior Alberto é meu nome. É só felicidade. Agora é momento de festejar, porque ganhamos, né? A primeira mão perdemos 2-1 e aqui chegamos, ganhamos 1-0. Então, estamos felizes por termos cumprido com o nosso plano, nossos objetivos.
0: E o que é que se espera? O que é que se pode esperar da equipa da Masia para os próximos jogos?
5: É continuarmos a nos preparar para os próximos desafios. Para, ao chegarmos lá, respondermos a positiva aquilo que o adversário irá nos impor em campo.
0: Muito bem, então, Marito, e a Mutlokanyisi, onde estava a Masia, Tatana Dorinho Júnior, local de cara, eu vou ler só que o ciclo é o Tzaka com o Nene, encarou o Tzaka, alguns xinguanes já não vão lá, que o Tzaka, e como eu vou ler só que o Melela Cantangulu, swivula leswaku ku tilunghisela lokukulu na hlamusela nakona leswaku ntlawa wa yena u ta ya mahlweni na wu tirha matshan'wini ya ku ve u kuma mihandzu leyinene u kuma leswi swi fanelaka ku ve ele leswi swi nga ta endla ku ve a mintlawa kumbexana ntlangu wa yena o ntlawa wa yena ele lowu humelelaka Efraim Mastela na yi nga se na pfala a hina vala ku ve hi kuma marito ya murhangeli a vonelaka ta mitlangu ni vantshwa lomu ka Gaza Mamana Lourdes Machava, o Carubula Vula Rádio Moçambique, Maputo, Gaza, na Inhambane, Chapo Chapo, Nhamuxa, como é que lá, Bilene, Xanga, Lava Vunlaka, Lava Antu, se não me engano, Vunlaka, e qual é a cantangula?
6: E tu como é que o Kulango Puxinene, que sai na Sei Camblau Naru, na Ivana Antuantualeia, que junta Lava Antuangopu, mas não está mitango e a Gutisa Miri, e cantirloa, torneio Chapo Chapo. E vela com a lançamento, se não é a Chidropanini Chalipompo, Itlela hi va kona a kancancayi hi nsayo ya ku sungula hi va kona le a xidoropanini xa ka Masiye hi khambi lawumbirhi nyamuntlha la se hi nga ka edisan special ya torneo chapuchapu i ku tsakisa ngopfu swinene tanihi lama swi vonekeki akampo a ku talile ngopfu swi tikomba leswaku a lavantshwa ni hinkwavo lava rhandzaka ta bolo la mitlangu ya ku tiyisa miri va na ku tsaka ngopfu swinene se hina tanihi vafambisi va ta mitlangu ya ku tiyisa miri na hina hi kumeka na hi ta teka ngopfu swinene hi navela leswaku ntlangu lowu va wu ya mahlweni u tlhela u ya fikelela ma-district ni ma-municipio hinkwao lawa ma saleke hi ndlela ya ku yamukeleka ngopfu swinene hikusa hi kona laha hi nga ta tivaka leyi hi nga ta tlhelaka hi tsumbula vatsongwani lava va nga na wubeli la lisima ngopfu hikusa a ngopfu tshantshwa yin'we a ntshimatshima yin'wanyana ya mitlangu leyi hikuva ku tsumbuliwa a tinkarhi leti ti kotaka kahle ku khavela bolo leswaku na tona ti ta kota ku va ti hamba maekipi ya provhinsa ti integra maekipa ya Mozambiki leswaku ku va ni bolo la ku beli la lisima hi ta ve na hina va lava va swi kotaka a ku bela a bolo leli vuyisaka mali etikweni
0: marito ya Lourdes Machava loyi a vonelaka ta vantshwa hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza loko a li karhi a vula marito ya ku tsaka ku vula leswaku mphikizano lowu wa chapuchapu i mphikizano lowu u pfunaka ngopfu swinene hi laha ku lavekaka hakona akuve hi katsakanya Ephraim Stele ta vula leswaku ive ntlangu lowu u tsakiseke ngopfu swinene, ntlangu lowu u sunguleke hi manyawu makulukumba swinene laha ntlawu wa Bilene swa nga n'winyi wa muntu u nga ha tsutsumela kuve u nga endla xo karhi kuve u endla a golu bya ku sungula, kambe hi ku tsopetisiwa nyana ka kutsongo a ntlawu wa masiya u swi kotile kuve i li wona u sunguleke u endla a golu. Kasi ku fambeni ka mintlangu ka nkarhi Bilene hi lowu a kalaka a nga swi kotanga hi ku helela kuve a kota ku sindzaveta mahlweni ka ntlawa wa masiya laha ku fika nomo lowu a ntlawa wa Bilene hi lowu u luzeke mahlweni ka ntlawa lowu wa masiya hi bola lin'we. Nakona hi navela ku vula leswaku hi tlhelo ra vebi va pepo hi lana hi kalaka hi nga voni a xizathu ni xa xin'we laha hi vulaka leswaku hi ve lava va veke kusuhani ni leswi swi fanelaka kuve ntlangu lowu u endleka hi laha ku lavekaka kona. Hi mayelano ni vakhuzeli a ku talile mpela lana ka ntsendzela lowu hinkwavo vakhuzeli hinkwavo vahanyi va lomu a Bilene a hi va vona ku mpela hi lava va taleke. Ya tshemba ni ku vula leswaku a ntlangu lowu kumbexana mimphikizano leyi ya ku hungata ya chapuchapu kunene hi leyi nga ta va yi hungatisa vantshwa kuve va hlukana kunene ni swilo swa hava. Nyamuntlha ku vuliwa leswaku edisangu xipesiyali kumbexana xiyenge xa xipesiyali lexi xi endliweke xa mphikizano lowu wa chapuchapu. Hina hi gemetelana Ephraim Stele ka mintirho leyi yi voniliweke hi Nicolo Mukavele kusukela lana a xifundza xa Bilene.
7: Jona hi bongile Nicolau Mukavele kuve u hinyikile a matshangu ya hlakani lowu klubi de Bilene ne Bilene na masiya ndzeni ka ku palisana ka tshwetsha leyi ya chapuchapu. Hina hi Radio Msambiki Msuru Provincial ya Inyambani hina ni 17 horas ni 19 minutos tisimu kusikela ka zvaleswi. Gorowani Msambiki, Msambiki, Msambiki, Msambiki tiko ga hina, Msambiki tiko ga kuchanza, Msambiki tiko ga va Msambikana.

0: Naro, anga Cape Town City na Milford mintlawa leyi hile mi kumeke ka mbangu bya vumbirhi ni wa vunharhu la mphikizano mbirhi wukulu wa bolo ya xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga swin'we na magezi ntlawulo tani la tiviseke ha kona wu kumekile ka mbangu bya 15 la mphikizano wukulu wa bolo i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Xileswi Milford a ta tlhela a bela ntsena hi wa vunharhu wa vhiki leri lekaka ka lona lowu a ta va na bayana magezi eka ntlangu wa kulumba ajornada la vunharhu. Ni nga tsundzuxaka leswaku mphikizano lowu mbirhi wukulu wa bolo ya xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga wu winiwile hi ntlawa wa Kruger United. Hi ntlawa lowu wu ta va na wu chapela wu kongoma eka mphikizano wukulu wa bolo ya xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ka nguva ya 2026-2027. Na ku endleka leswi ku karhi na ku bekisiwa nguva yintshwa ya 2026-2027 i ntlawa wa Kaizer Chiefs wu karhi na wu lavetela a mutlhavikanyisi muntshwa. Hileswaku masiku ndzhaku Kaizer Chiefs a tivisi ku huma ka vatlhavikanyisi Khalid Ben Youssef na Cedric Kaze. Ben Youssef a fikile ka ntlawa wa Kaizer Chiefs eku sunguleni ka nguva ya 2024-2025 lana Kaze a kamekiwa tipatsa a tihweti leti ti hundzeke. Havambirhi va ve va tirhisana ni n'wana wa tiko la Marrocos na Sardine Nabi lweyi a humeke ka ntlawa wa Kaizer Chiefs hi hweti ya nhlangula ya lembe li nga hundza. A vi nkarhi wolowo havambirhi va tlhavukanyiseke a ntlawa wa Kaizer Chiefs lowu kameke va kumeka vumbangu bya vunharhu la mphikizano wukulu wa bolo ya xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ni ntlhanu wa makume ya tipontu na mune. Nakona ni nga tivisaka leswaku vatlhavukanyisi lava havambirhi hi vulavula ha Khalid Ben Youssef na Cedric Kaze hi lava va fambiseke ntlawa wa Kaizer Chiefs eka makumanharhu ya mitlangu na ntlhanu na mune. Mitlangu leyi mi pasa mitlangu ya mphikizano lowukulu wa bolo xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga, mitlangu ya tasa kafe, mitlangu ya matasa ku hambanahambana. Eka mitlangu leyo ya makumanharhu na ntlhanu na mune, Ben Youssef na Kaze va kote ku va va kuma akuwina eka 10 la mitlangu na ntlhanu na mune, va ringana eka 10 la mitlangu na un'we. Nakona we Kaizer Chiefs a biwa eka min'wana 5 wa mitlangu na mune. Akumi nkama leyi hi ntlawa wa le Soweto na xikankanka xa le Soweto Kaizer Chiefs karhi na lavetela mutlhavukanyisi muntshwa tani ku vulavula hi mavito ya Pizza Mosimane, Benny McCarthy, Mangoba Ngidi, nakona ka ha vulavula hi n'wana tiko la Belgica Sven van der Broek. Ni nga tivisaka leswaku lomu atikweni la le Afrika-Dzonga kumeka mun'wana n'wana wa tiko ra Belgica hi vulavula Hugo Broos loyi a tlhavukanyisaka a xipano xa bola xa tiko la Afrika-Dzonga nge Bafana Bafana va ntlawa lowu tolo ringanaka na Nicaragua 0-0 hikwalaho ka swona wu karhi na wu tibekisela ku va wu ta kumeka ka mitlangu ya misava ku hinkwayo. Tiko la Afrika-Dzonga yi ta endla ntlangu wa ku sungula hi siku la 11 ka hweti ya Khotavuxika nga Junyu lana va taka bela ni ntlawa wa Mexico. Iku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambiki mingelake Eduardo Figurão.
1: Bom dia, Eduardo Figurão, 17 horas e 36 minutos, e que lá ia ter a câmbio na Cloro Antiro, Stélio Manissa.
2: Entirho entuaka cola a montino a bola a mgangeni wa liberdade leswaku mukashi yena arangela associação kusukela lembe 2022 kuta fika swos mandato se reeleke kutani ku hikola ka minawu ya ta mafumela ku sindziseka ku va ku tlhela ku hlawuliwa a urangeli byintshwa ndzhaku ka mune wa malembe kutani Lorenzo Matosi iwa kola associação provincial ra bola tatana Matosi swikarhato swa associação kumbe swa bola a xifundzankulu Maputo ka masiku lama taka leswi a nga ta tshuka kahle a swi khoma tatana mukaxi hi swihi swa kona
3: na losela a ku va a tlhela yena ti nyika ankhinki a kuma nhlana wa ku tlhela la ku ya mahlweni swi fambelana ni ntirho lowu wa wu hambeke ka malembe laya ya mune ma nga hundzi hi lawa va mu nyikaka ankhinki hi ntamo hikuva ka loko hi swiciwuka hi tlhela hi fanelisa ni leswi hi swi tweke loko hi bula ni maklubi lama nga filiado ma vula leswaku a ntirho wu hambiwile hi vhela na mbina a swi vona loko hi lava ku cuka hi vona ku a sebi a association wa lingena muti ya lingena kaya kambe swoswi se ni ni kaya ka ku yi kaya ka lona proper ntawu leswi swa nyika a morali hi lava ke swi komba ku loko mizwi ma tlhela a khetiwa a ta ya mahlweni ku hi engetela leswi swi nga chota ni ku va a endla swin'wanyana leswi swa ha lavekaka swi nga ka swi nga le kona ka mandato leyi nga hela hi lani ke hi vulaka hi timhaka ta ku formara

0: ava massagista loko ka kahle phikiwa ngopfu ha swi vona maklubi yo tala a manavo na lava va nga na a wu yintelile la vuongori hi tlhelo la mitlangu ya ku cisa mina kambe ni a makungu ya ku loko mismo a tlhela langiwa a talwa ku va ku kumeka a stadion municipal inga a ndhawu leyi a nivel de province de Maputo municipio de Matola ku ta ve ni ndhawu yi lumbaka ku va na maklubi mayama ya mpela kona leswi swi ta na hela ku va hi hungula a ku peza ka timali ta ku lugara tikampu ku ri ku maklubi hinkwawo nga na wona ku tela ka wona ma na tikampu leti ti nga ni matshamelo lamanene
1: handleni ka mhaka leyi ya ku mi pfuxetile a football salon fambeni ka munhu wa malembe lama hundzeke swini swin'wana mi vonaka swa ku a swi hetlelile mi swi kotile ku tlhela mi swi pfuxa se swa pfuka se swa famba namuntlha ka se
0: vhela futsala leyi nga li kona lisali helile ma tlhele hi li pfuxa hi tlhele hi li pfuxa sweswi siku leyi na lihi loko bya swa ku sabado domingo xikola sekondari ya de Matola hi ndhawu leyi ku nga ni mpfumawulo wo karhi kambe lexi hi lavaka ku va hi tlhela hi xi pfuxa xi ve kona i ku tanihileyi tivaka ha kona ku na a late set bar 2022 ya lady chikur leli se li pfulaka a mukhandli wa kwa swikolo podi swipfuni swi hamba a maklubi ta makungu makulu hi nga na wona hi tlhelo la mitlangu i ku va ka hi pfuxa a klubi xikola leswaku hi consigera ku pelo mexikada district hi ni a xikola xi representara ka distritu lexi liliana para a alta competição i minchumu leyi se yi lulamiseke ha tshemba ku hi ta swi kota hikuva ka minchumu ya ku a yi le handle ka nawu i ku ni xin'wana lexi hi nga xi kota a maklubi a ma hakela mali ya vadelegado ni vaarbitri ma xi kusukela ka loko hi sungule ntirho lowu hi 2022 a maklubi ma hakeli a arbitri va hakeli va delegado leswi swi nyika a lisima ni matimba ku va a arbitri a tirha klubi para ta tirha a tirha vontade loko ku ni majoko entao hi ta ya mahlweni hi continuar hi maswi leswaku maklubi ma nga hakeli ya madispesa ya maarbitri ni madelegado loko se hi konisikela mhaka xitadi na swin'we leswi swi ta va swi hi fimutanyana ku tsongwa maklubi ku ri ke ha tiva swo ka swi koti ku ni mhaka yin'wana hi nga na yona ya ku kuma a ku patsana ni van'wa tibindzu ni tinkopoli hikuva ka lava hi vona va nyikaka a mitamu hi tlhelo ya timali maji leswi hi konta na ni varhangeri va maklubi xitrateji lexi hi nga ta xi tirhisa loko hi kunene hi konsikela ku khaluka
1: tani loko a maklubi lama nga hakeli vabeva mpepo swi hakeliwa ya susisan swa
0: ya susisan hakelaka ya susisan hakelaka hi tlhela hi vule leswaku hi swi bala na hi tikhuza hikuva ka hi hetile mandato a hi na swikweneti a hi na swikwitsi ni vaarbitri kumbe ni vadelegado swaku e mina 2020 manimani swi tina e-e a swi kota hambiloko swin'wana ni swin'wana ngopfungopfu kwala lava magamaded formação hi tshuka hi tshamanya na weti mbirhi ma xidipuxi a loko va vitaniwa va tlhela va tsaka hikuva kasi mphamu wu kumeka wu ri kona nyana ka kuva va suka na
1: van'wayinikhanimamua tatana Lawrence Matose nhlari ya association provincial la bola chiseka swo khanimamu swinene loko hi tshandza vutela ndzava leyi yelanaka ni ta vutomi ra bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo hi ni jaha lerin'wana ri tolovelaka ku nyika rito ra rona ka xitichi xa hina radio Msambeki Maputo Gaza na Nyambani Shadrack Maringule sweswi i fambisa lava va baka a pip vachayeli va mpepo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Maringula a ndzima yi gamile ya munhu wa malembe namuntlha ku ambiwa ka association kumbe assembly general ku hlawuliwa vurhangeli byintshwa bya association mi vona njhani hi mahlumuni mhaka leyi ya ku hlawuliwa ka vurhangeli byintshwa ku tlhela ku pfuxetiwa a muti lowu ta vubeli bya bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo mi nga siya maritimoni Maringula
2: kunene ku sungula hi ku tlangela a wumbilu le yisa ka mbilu ka xitichi xa emisoro provincial Maputo. Hinkwaswo swi kotile ku va xitsutsumela eka ntirho wu kulukumba swinene eka provhinsi ya la ka Maputo eka mitlangu ya ku tiyisa miri. Ku tlhela leswaku ka malembe lawa ma ndlulaka ya munhu wa wona ntshako ka ku va a nhlawula mani yi hi nyikile yi hi tshembile a ku va hi tirha ntirho lowu wa bola hi timhaka ta provhinsi ya ta Maputo, ni nga hlaya leswaku a ve ntirho wukulu swinene loyi hi tsemekanyiki swirhalanganya swinyingi kambe swirhalanganya swi endleriwaka swi hi engetela matimba ku za ku ya fika ka nkarhi lowu, kambe ku va hi ta vona leswi xikalo hi namuntlha lexi xi ta ka vanhu lava hi va tirheliki lava hi tiboheki ku va hi va tirhela va hlamuswaku i swi tshamisekile leswi swi xiwaka hi xiputukizi wa ku pressure sound hi konta. Loko swi kumeka na swi tshamisekile va tlhela va hi tsema
3: hi lulamile a ku va hi ta khoma a ntirho wa mitlangu ya ku tirhisa tiyisa miri hi kwala ka provhinsi ya tsale ka Maputo.
4: Kutani mhaka leyi ya vubihi bya mpepo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ku fambeni ka munhu wa malembe lama hundzeke mi vone njhani ntirho wa n'wehe ku fambise ku yini, mi nga va mi tsakele hi matirhelo ya n'wehe ku chote yini mitwini leswi nga koteka leswi nga kotekekanga?
3: Kunene mitirho yi tikombile. Loko ni ku yi tikombile xifundzankulu Maputo hi yona xivonivoni xa bona na tiko bya Mozambique. Ni nga vulavula n'wana wa provhinsi ya tale ka Maputo loyi a nga kumeka ka mapalku ya misava hinkwayo a tumbuluka kwala ka Asociación Provincial Leyi. Loko hi langusa malembe mambirhi ya ku landzana a ha ri vitiri loyi a nga kumeka a wina hi ku landzelela a ri mamana Emma Nova a n'wana wa kona provhinsi ya le Maputo. Ku bala leswaku a va be va ndhweva laha ka provhinsi ya tale ka Maputo kunene swa tshembisa swaku ka munhu wa malembe la hi tsemakanyile swirhalanganya kambe a swi hlaya leswaku swirhalanganya leswi swi hi susa wu konela yena ni ku chiveri ka
4: swirhalanganya swa muhlovo ma
3: swirhalanganya tanihi la ni mi tivaka kone ku ni switsemakanya swa maequipament maequipament ma kumeke ma hi chotela maxikaa minkarhi leyi ya ugamo swa komba swaku ku chiverika ka hina ha hlula hi tlhelo lebyo ni matirhele hikusa wa vona swiuswo ma fikela pura ya ma-district mafambele ma kumeka ma nga vevuki swo leswo swi rhalangana.
4: Kutani malembe la munhu lama taka loko mo tlhela mi tshembiwa a xikwata lexi xa vubihi bya ndhwayelo kutani mi tivekisela ku va mi famba hi maendlela muni ni swi pimisaka ku swi tisa swa nyuwana?
3: Kunene swa nyuwana leswi hi swi pimisaka hileswaku hi la ku rima na hi vona ndzima leswaku laha hi nga kurhama kontolo nyamuntlha hi le bambeni ha yini hikusa hi la ku va hi formara va-arbitro nkama wun'wana na wun'wana hi endzela ma-district hi kona ka leyisport leyi namuntlha yi pfuliwaka matihlo hi ta va hina hi le nganangana ni ma-district leswaku a va-arbitro va provhinsi ya tale ka Maputo va le va nga veli va matrolo ile va ma-district hinkwawo lava va taka representara provhinsi ya le Maputo. Swi ta tsakisa ka malembe lawo loko hi twa ku arbitro nkulu loyi a nga musambula a ta hi Magudu a ta hi Marisan Garcia a ta ya Bela Vista a vuya hi na Mahaxa i munhu wa makhona ya provhinsi ya le ka Maputo. Se hi swilo swi hi kumeka na swi hi yandzisa hi tshembisa leswaku hi ta endla ka ku hinkwaswo leswaku xipungwana lexi xa ku baka nghevo xi hangalaka xi pfhalalaka ni provhinsi ya le Maputo.
4: A nghevo kutani leyi nga tina n'wehe
3: kunene swi xitano nakona vhela a nghevo a hi kina na hi kina xiandlama maxisusu hi tiva ni ku va hi fambisa hi mina udzasa pilaxi
4: kutani a ku va hi pfala marito muni mi byelaka lava va nga ta tshukaka va hlawuliwa hi tiva leswaku mukaxi yena a yeche ka mangwa lowu wa ku va hlawuliwa swa nga murhangeli wa Asociación Provincial ra bola ku hava mun'wana leswi nga swi tivaka marito ya n'wehe va biva mpepo mi byelaka varhangeli va bola lava va nga ta tshukaka va hlawuliwa hi wahi ya kona?
3: Marito kunene ku va va langusa xikwata lexi xa va be va ngwevo ku sungula hi ku pfumela ni ku kholwa ka mitirho ya vona ya ku karhata swinene tanihilaha hi tivaka kona a ku na ntlangu lowun'we lowu endliwaka na ku nga na mbo wa ngwevo leswaku pelomenije ku pimisa ka vona ni ku civuka ka vona hi va bekela xihluwa hi ku sungula a ku bekela xihluwa hi ku va tshemba va tirha ntirho wa vona njhe hi leswi nawu u balaka swona a ku va hi tika tihanyi tikampu hi endla leswaku vito la vona li va leswaku i nge epossible ku va biliwa va nga li kontla waluwa hi tikonta leswaku mi hinkwerhu hi chivirikela a kauza dya dyin'we i nga a mitlangu ya bola ya ku tirhisa miri i va nkhuvo i va tsaka i va nkwavo ni u na kulobye.
4: Kani mambo Shadrack Maringola e murangeli wa xenge xa tawubedzwa mpepo mbedzwa ngwaeva xifundzankulu Maputo loko a vulavula hi vutomi ra voho ku tirheni ka vona siku rin'wana ni rin'wana ntirho wa vona u ndzeni ka ntlangi mpepo na va fambisa mitlangu ya ku hambanahambana hi matwileke mahungu mayelana ka ni ta vutomi ra vubi bya ngwaeva hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ntirho lowu
1: lana association provincial ra bola ku endliwa ku nga ta endliwa ka nhlawula mani lomu Gimeraldo Mukashi ni nhlawa wakwe a nga nhlawu wa wun'we wu tinyiketaka ku va wu tlhela wu hlawuliwa ku va wu rhangela association provincial ra bola
4: hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo kutani hi ta twa marito ya khale ka murhangeli wa association provincial la bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo tatana Jose Sendela kutani president loko hi swivulavula hi mavulavulelo ya kaya hi nga hlaya swaku mfana wehe loyi a mi siyeleke ntirho kutani namuntlha mi tata mi ta vona assembly ya general leri ri nga ta tshukaka ri mi hlawula ku va tlhela a phinda munhu wa malembe ya ku fuma na rhangela bola xifundzankulu Maputo kutani marito muni mi ma siyaka mi nga siyelaka Mukashi ku va kungi hinkwaswo komba swa ko a ta tshuka a tlhela a hlawuliwa marito muni mi nga ma siyaka ka lomu ka matata na Sendela
5: kamambo Esmeraldo Mukashi ave presidente ka munhu wa malembe lama nga khaluta a yinci leswi a nga swi kota ku enca leswi loko a le xi ku dyondza kumbe xidyondzo a dyondzile swa ku loko a tlhela a hlawuliwa a ta enca yini a lava swa ku a hlawuliwa loko a hlawuliwile a enca a minchumu ya ku tlula leyi a nga enca ka munhu wa malembe lama nga makhalutaka sweswi maji leswi swi koteka teki hinkwavo a provinsi ya ka Maputo hi bola va swi kota ku va va mi pfunetela kasi a swi kota ku va hi fika o kumbe a khasa lomu fanele ku va ku fikiwa kona
4: kutani a muti lowu mi nga wu siya ni lowu mi wu vonaka sweswi ni mintirho ya kona hinkwaswo ni ku hluvuka ka bola ku hambana hi kwini mi nga hlaya yini henhleni ka sweswo
5: swa hambana swa hambana nkulu sitereke leswi hi swo swi hlayaka swa ku thank you kumbe ku fana le murangeli wa teka kahle swa ku thank you for the different but the results are different ntawa ya mchumu ya ku hambana ka swiva ni mihandzi ya ku hambana va parabenja amba a provisa ka Maputo ni dressa o leswi ka swoswi yi nchi mchumu ya bo na mukhela kaya a nkama lowu yena a hi hlupheka swo hi famafama ma swoswi hi la kaya loko u ni muti hi kona u vonaka ka swa ku mchumu lowu ya nchaka yi bo
4: okay ba kuzeli ba bola xifundzankulu Maputo mi va sela ene kuva n'wina ave n'wina misukeke ni vuthule ya bola xifundzankulu Maputo
5: a va kuzeli ba bola ni lava belaka ni lava va organizaraka vanga makulube u fanele ku va patsana va buntsana va a group yini porque Maputo teka asuka aya friend namuntlha provisa ka Maputo yona ingani tikampu ta official a ku tlula Cidade Maputo hi vona va nga ni ku ni makulubi lama nga kona la ya mankulu ende ku fanele ku va hinkwavo va swi kota ku va va patsana kasi a bola yi kula a provhinsi ra hina ka Maputo
4: kan mambo hi twile marito ya tatana Jose Sendela i khale ka murhangeli wa association provincial ra bola yeni Sendela a siviweke hi Mukashi hi 2022 loko a tamelele a tintambu tisika ta vubeli bya bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo kutani ntirho lowu endliwa kola a mugangeni wa Liberdade lomu simekiweke muti wuntshwa wa association provincial de football na kulori ni vayingiset va Maputo Gaza na Nyambani kutani hi leyi ndzava hi humaka doropeni ra ka Matsolo Gimeraldo Mukashi a ta tshuka a hlawuliwa ni ku va a tlhela rhangela a association provincial ra bola hikuva ku hava mun'wana munyimele ku hlawuliwa o va yeche hi leswi hi kombaka ni ku hi tiyisa leswaku Mukashi a ta tlhela a tamela tintambu ta xikwata lexa bola ka mune wa malembe lamataka 2026 ku fika 2029 Stanley Manyeseri tora jali ri meritiweke kusukela mugangeni wa Liberdade doropeni ra ka Matsolo hi ya ka tarde desportiva Maputo Gaza na Nyambani bye bye.

0: Ish, kartaun la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, kartaun la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsaletela hii nkwashu shwa utomi bya wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Ni lahlekeli u ikartown la swibedlela kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru leyo hi mhaka. Yani swibedlela u fika va tlhamshela. Vata ku pfulela kartown lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwa va tikeke, ava fanele ku tshika kwa swibedlela kwa va lahlekeli hi makartown. Loko vani vana lava tsongo. Na vona vafanele ku famba na vona xibedlela ku veni vaya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka kartown nda swikuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swikumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swikota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makartown mantshwa. Ma konsulte ya mamana vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemerisiwa. Ku laveka u byela ni vangani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ndava byela.

Ayana, Ayana,

Babu ya mungu nyani.

Mwa mnyinga bavisile.

0: yingi a swi nga vavisi loko swi vona leswaku a wu jiku u jaku huma ka pongo wo tlhela wo ya zolela na wena utani u teka makaju u nyika vatatana va handulela ukaju a xikaju lexiya wena u teka tinkarosi kambe loko hoko u ya beka ku hoyaneka nkula va ti gungula vo wola va famba vanwanyana
1: tikumbana tinkarosi fa u ya neka na u koketa u hetlela na tikola ku vanga teku teka
0: u butreta u hetlela na tona u dama ha tona loko vanga ti ku tekela
1: hi swona tata n'wi ye n'wi kula n'wi vajaha a matshamela ya mbuva mu ma vone njhani nkama wolowo ku ta tlhasa namuhla
0: a tiku leti bya ka mbuva byi ve tiki bya ku zula na kusukela khale a hi hanya hi ku titirhela hi ku dream-a a tiku leti i tiku bya vadream-i a va dream-a va tlhela a minkukuta mi li mitsongo ya ku kukuta la lwandle kambe yole a yi ri kona ya mitsongo ya ku kukuta lwa lwandle laha a yi swi kota ku va yi dlaya tihlampfi ta ku va a tiko lebyi byi kota ku va byi va byi yanela swi tlhela swi sala ne lwandle kutani loko hi khumuka lomu emasin'wini hi tsutsuma hi ya lwandle hi ya kuma leswaku ni leswi swa swa swingundzungundzu hi swa ku kukuta lwandle leswiyana swi chulule va kapara letinene va chulule leti va ka va nga ti julikikiki swi hume lwandle hi rolela hi ti ta sweka mitlhutlho hi dani mihlata laha a yi dream-iwa laha masin'wini laha hi kula na hi ya xikole na ya hanyisa hi swoleswo kutani a wu dream-i byi sungurisa hi swoleswo na hina hi vone a ku va a ku nyoxisa ka ku dream-a loko hi vone vatatana va le lava va landzaka timhaka ta ku dream-a hi pfuneka ha swone swoleswo na va zwala mihlata leyi va hi swi sakana va ya marakwini va ya beketela va xavisa nkinyentankinyenta va buya ni wulombe ni mazumana ni mpupu kutani na hi tata hi hanyisa xiswoleswo
1: lomuka mbuva a vutimi byikulu ngopfu swinene muti hi taka byona hikuva mubindzu ra mihlata
0: a nkama wa kona hikusa a mi pfa ku nga na leswi swa ku nkama ni nkama ku nghena a tindhambi ku nghena ku na timpfula hi ntalo kutani a hi dream-a masimu makulu na hi byala mihlata kambe sweswo a swa ha yenceki leswo hi mhaka timpfula ni tindhambi kutani hi vona leswaku hi ndzuluta ku byala ngopfu mihlata hi byala ngopfu mpunga lowu pfumelaka ni mati kutani hi leswi sweswi hi byalaka ngopfu swone a ku tlula mihlata
1: tata mumurhangeli wa muganga lowu mutameli muganga lowu na u le ka matshamela muni u le ka matshamela muni sweswi
0: a wu le hansi hi ntamu a xikola a hi nga na xikola a mpfa laha ku vonaka laha a ku ni a misinya leyi a li masala ya xikola ya ku sungula ma hambiwela ka misinya leyi va dyondza laha vatsongwana hi suka
1: tshama hansi ka misinya
0: tshama hansi ka misinya kutani hi sungula ku tsema nhlanga hi hambanyana nge swibarakana va tshama kona vatsongwana va dyondza kona hi khupuka hi ya hala haya nakona hi ya hanyisa hi swoleswo hi gama hi poyeriwa hi va hi vapadri lava nge vapadri lavaya va hi nyika maxapa hi fulela henhla nakambe makhumbu ya kona ali nhlanga kutani a mfumo hi ugamu wuya hi yakela masala mabindzu lama nga kona kutani hi ma vona masala lawaya hi titwa ku nyonxa loko kutani hi ni masala lawaya swi fambisa xiswoleswo hi famba ku za hi ya tlhasalani futhi va tlhelaka va hi yakela a sala byin'wanyana hi valungu mulungu lwehe a nga nyikiwa mbangu kolomu kutani a ta ta vona vatsongwana va tshamele moya ahansi kutani a hi yakela sala kambe a sala hi yaka hi mavoko ya hina yena hi buyisela a materiyali kutani na xitshungu xi li xona xi yakaka hi ya va ni sala bya vuzazo kutani sweswi hi tlhele hi va ni mulungu mun'wani lava va ti boheke na vona hikuva va tlhava hi yakela sala jorji ni sweswi va yakaka lahaya kutani leswi hlayaka leswaku hi ta va ni mune wa swilawu swa ku dyondzela ku swona a hi nga na magezi ava tsevi na mina ni ve mutsevi nkamanyana a hi tseva hi dadi hlambi ta masera hi tlhela hi huma hi tlhela hi zwola ti hlambi ti hi famba na ti marakwini hi minkondzo ku nga na movha ku nga na nchumu hi ya hi ya wela hi swibotana hi buya usiku kutani swoswi hi ni magezi swoswi ku ni mimovha maxapa ku ni swithuthutu kambe a ha ha tsevi ntalo wa hina tani ma xihapfuneka sweswi loko no jaa u tlhatsa marakwini la no degedela wa moto a ti ta ni teka kola no tlhatsa sweswi masinyana ni tlhela hi ku tsutsuma tani hi ku tlakuka ka ku hluvuka a khala ho suka la a ni te amarakwini hi minenge a ku nga na xa ku famba swi ya bindza loko jaa u boya na u tamelenyana nkwama
2: kasimani
0: o va leswaku hikuva mfiki ku nga na mati a ku ni tindlela leti mfiki hi ti hambahambile lomu ta ku hi tsemakanya ha tona hi ya boxela phambili hi kota ku hatla hi tluletela ku tlhatsa murakwini hi tlhela loko hi buya kambe hi nga hi tsema hi buya hi nga endli swa ku a jika yi leri tunda leyi hi ya murakwini hi tlhela hi buya ya hala tanihi swoswi swa yantswa ya kusa a mimovha a pezelaka ku a yi tlhasi halenu hi swikhele la ndleleni la a yi tlhasi halenu hi mhaka ya swikhele kambe ha pfuneka hikusa loko u vona leswaku u xike kwala wo khoma ximotana swi ta ku tlhasisa haleni tani hileswi swi hina byaleka ha swona kambe loko vamamana va fambile va ku xaviseni ka leswi swa wukari yini yini ku ni movha lowu hi nkama wa minhlikani loko va hlengeletanile wu va tekaka wu ta ta va siya ku fana ni loko u nga va na u xave kumbe semende kumbe yini ma yini yini mazibye kumbe swimbenyana wa va boya va ta ku xixela kho kaya tani ku hluvuka ka kona ina tata
1: a tlangela tata hikwalaka ku nandziha ka mabulo ma yingisela mitirho ya rodi mozambique
0: loko ni mine ni yingisela swinene purisi loko u tlhasela ni nga a kasi hi wena tata na livombo loko jaa u ti tshani u ti dzungula la hikusa na ku twa na mama na mone
1: a milongoloko leyi kunenenene wu mi rhandzaka ya emisoro provincial mi nga va yini ya kona
0: a wun'we ka wone wo va ka a wu sikwini maxiholo wa ku kasi u mani a ni etlili na zhandza ku yingiseta na yena mamana monika mun'we wo nkama holo wa madambu ni yisa ku fa a madambyeni loko ni etlela ni teka xiradwana ni xibeka laya kutani hi lani ni twaka kona a milongoloko ya ku tala kutani ni loko a tshandza mahungu ku fana na ni loko ni ximixweni loko ku ni ku ku ni ku pfuxelana ku tiva mahanyelo ya miganga na swi twa leswi ni mixweni maxi komu munhu wa ku tirha ni xisiya ni tirha swimbenyana maxi loko a nhleka nina ha ni hungota ku vona thelevhizao maxi a madambyeni loko ni muka ku etleleni u xinthani beka laha kutani ni yingiseta a ni te byi za byixa na ni yingiseta mahungu yini hinkwaswo leswo ni ku dzungula swi ya ka mani madzungula lawa miganga hinkwaswo na swi kuma leswi
1: a hi wu sweswo hine
0: nada ku ni van'wanyani na vona va nghenaka ka milongoloko yo liyana
1: loko a fali vunanga lebyi a wu navelaka vo hlawula byona nga wu hlawula mani
0: a wunanga lebyi ni zhandzaka ku va ni byi hlawula mina ni zhandza ku va ni yingiseta lawa ya khale ya va Alexandre Langa na swa ni bambanyana maxi hi ntiyiso ku ni wo lava ya hi lava ni va yingisetakanyana swinene kusa va ni ti machayele ya tidondzodondzo tinyingi ta ku kombisa hi nga va hi mindyangwini swimbenyana entawu lanu hi lani ni swi twaka kona
1: Thomas Buruma hi nga hi bela a vunanga lebyiya bya Alexandre Galagala Langa loko wa ku a bohlela bya xindere bya fambela na leri
0: bya leto bya twala
1: okay Thomas Buruma hi bekele bohlela bya xindere Alexandre Langa.

0: Kasiumani.
1: Ai naka tata ego la kuna tuka kama bulum pena pena au naka zitu ile kambe shukone istika kai naku vitisanga kambe au na vela kupongwa swisela mchini ya Radio Mozambique no wanka mana wone kutani wa hetutuwa mitiri ya Radio mitiri nkama he wana mazitu la wonga hisiela ka hine swanga radio nga siela ka xitshungu xa lumu kambuva xitshungu xa le ka makaneta xa murakweni kumbe xa tiko hinkwatsu ngofu ngofu hikola ka makali yo humeleleki ya kutaleliwa muganga hi mati
2: a xa kusungula eku tlangela Radio Mozambique lweyi a teka tata hi pfuxela swi kalaka ngofu swinene hi malembe ya ku hindza hindza na hi nga sami hi yamukela radio ndza ku tata hi pfuxela kambe namuntlha hi titwa ku nyoxa loko hi tata yamukela a Radio Mozambique ka muganga lowu wa ka hini lowu wu tita va kona na ni hlaya leswaku a leswi swi humeleleke hi tlhelo bya tindhambi i minchumu ya ntumbuluko hi ndlela yimbenyani swa hi tlharihisa hakuva hi hanya ku tiva leswaku swi kona swi fanele ni nkama lowu wa mvhiki swi biha hi malembe ya ku tsalangana kumbe ya ku tsavukana swoswi i nkama ni nkama ni totimpfula ta hali tone letiyana emfiki hi tiva swaku yi sungula kuna hi September swoswi o va hambe loko a lowu xika yona mpfula hi mpimo lowu tlulisaka kutani swi hi tlharihisa swin'wanyana leswaku ni ku loko ku li ku dream-a hi nga kala hi nga dream-i ntsena hala baxa kambe hi fanele ku va ni kolomu ne ntlhaveni kutani hi sungula ku ku lavisa lomu mvhiki hi nga ku lavisi leswaku hi nga tshika hi dream-a kambe swoswi nakona hi fanele leswaku hi ku londzisa kutani swaku loko hala hi vona swaku swa ni tlhekeka hi ta ni tlhantukela kona hakuva hi kota ku hi ya chapela kona hikusa loko hi nga yenci leswo hi yo tshama ntsena hi lavisa wo mfumo a mfumo na wone wu ni mintirho minyingi wu ni vanhu vanyingi wa ku va wu swi kota ku va wu pfuna lavayana wu lavisa ngopfu lava va loko va lavisiwa vhela va vonaka leswaku ha mbeni humisa swoswi a fana na n'wamabyaya leswi kutani a huma njhe tani na mbila hi leyi humeke hi tetasi kambe ha kombela leswaku a mfumo naswona sweswo wu swi tlhazihela a ku va wu hi nyika aminkama hikusa va swi tiva leswaku hi tin'hweti ta ku ku ta va ni mati ma taka hi nghenela entan'wu va hi byela leswaku hi fanele ku hi yenca yini na ka ha ni nkama hi leswi hi navelaka swona eka mfumo
1: no navela ku va ni n'wi pfuka n'wanje mutemi mazwaya i mazwaya mani
0: Kasiumani
2: mina ni mazwaya va ni hlaya leswaku ni mazwaya maluvana hi leswi hina a ntumbuluko wa va tatana wizu a va tswaliwi lomu va tswaliwa ka Zulu hi boha ka Zulu kutani loko hi tithopa hini hi li gumende va ku mthele Zulu leswo hi boha ka Zulu kutani loko haleno hi bohina hi li va ka gumende loko hi ta kuma va ka mazwaya hi leswi hi nga bohana hi li valuwa tinyimpi ta khale va kokwana longoloka ka Spingana va mawewe hi lava va nga tumbuluxa a va tatana vakokwana va nga tumbuluxa va tatana leswi kutani a ku ni nyimpi lomu ya ka mvecha hala va nga eka mfenyana kutani a va dya ku teka a tiko leri va tekela va ka mazwaya ngomana kutani va tata tipatra na vona swi va boyaka na valivaluwa matlhasike va tlhela va hlasela va ka mvecha kutani va ku n'wina a mali va ka va gumende kutani mu va ka mazwaya kambe na mi luvela kutani va ku mazwaya maluvana purisi lomu mugangeni va ni tiva leswaku papa i maluvana vambeni swaku ni va ka mazwaya va swi tivi kutani kambe loko hi tithopa va ku gumende hi ku mthele Zulu kusa hi boya hi Zulu yi tlangelele papa
1: hi swona swi dzinganile na mini wa ka maluvatilo Kasiumani ayima kola vhiki ditaka hi ta va hi ri khola kambe
0: Kasiumani.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas a Moçambique, a Ecumene Matimu Yasiko.
2: Matimu Yasiko.
3: 30 Kamudashini, Kuluzabu Tome, Adorobendra Paris, François Marquier, Luyanga Hativi Wangu Fibitu Dra Voltaire. Nuna lwei ave mutsale wa mabuku manyingi ma khwimbiki swiyenge swa ku hambana hambana ku fana ni teatro swithokozelo swihitana matimu ni vutlhari ku hlayiwa leswaku a ta ve na a tsale xipimu xa 2000 wa mabuku ni 20,000 wa matsalwa ya ku hambana hambana vuton'wini byakwe ave muhisenkelinkulu wa vundzuluki na hambileswi tikweni byakwe mfaka ku ni minawu ya ku kazata swinene mfaka miyalisa ku va vanhu va ni mavonela yavo hi tlhelo byin'wana a tsale mabuku ka wona mfaka a sola mayencela ya kerzeka bya katolika ni swihubyana swa mfumo wa fransa voltaire hi ku fana na john luke na thomas hobbes matsalwa yake ma va ningi vundzuluki bya fransa kun'we ni bya amerika n'walungu Voltaire a sole hi ku hetiseka mayencela ya kerzeka ya ku kala ku jula ku twa mavonela ya van'wana hikwalaho ka leswo a sindziseki ku ya chavela matikweni man'wana handle ka ku va li muhisekile wa ntshunxeko nakone fa a vhikela ku tswimbiwa ka minawu ya ku fana a ku va yi fuma xitshungu hinkwaxo mianakanyo ya Voltaire a fa yi kumeka ndzeni ka leswi chiwaka liberalismu vuton'wini byakwe nuna lweyi a ve ndota ya tihosi ti nga letingani ku fana na frederico wa vubidzi wa le prusia ka yene a mahanyela a ma fanela ku cinca mayelana ni ku tlakuka ka vutlhari hikwalaho ka leswi a sungule ku landzeleliwa swinene hi kerzeka bya katolika a ve yene a nghenisiki ku cinca ka swa ku tala fransa ku fana ni vuntshunxeki bya ku paluxa madzungula vuthethisi byi ntshunxekeke ni ku tshika vanhu ku va va landza vukhongoti lebyi va byi navelaka ku matimu ya siku namuhla hi dzimuki ta ku sungula ka yimpi ya va ka xin'wana tikweni bya mosambiki ta ku fa ka françois marquier lweyi a tiviwaka swinene hi vito bya voltaire nongonoko lowu wu tsaliwi wu va wu hlayiwa hi Natalie Ulibomb
4: kasi Tomas Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo
2: mitwile matimu ya siku nongonoko wa radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Instituto de Linguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena swoswi swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka matsolo Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka maputsu avenida metsokotore ka nhlayo ya milizense center na ntihubyana madoropeni ya ka ncencayi nyembana beira ximoyo tete nampula pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka matsolo avenida jizekra veirinya nhlayo ya 54 amatola a Instituto de Linguas, Jonza Kahina, kuvulavula ni matiko ya misava.
4: Anjani n'wana wa wena Maseve?
5: Ha, hilwe, sei ntombi, watlanga nje.
4: Watlanga, kasalina swimushanisa.
5: He, aliwontungu woluya wa kolera la kubaliwa Maseve. He, mafabilawa, amalunganga mani. Hinkama utsongo banga untla munhu
4: xikulu ka hinkwaso ikuva hiti vonela hiti vhikela ka wona
5: maka ikolano ikusa nambi swaku ama kume kwini hansi zvitivi
4: a kolera livangiwa switsongwa tsongwani swikumeka ku ka mati kumbi ka swakudya swikala ku swinga basisiwanga swinene
5: he na swikuma nakona ati ndambileti Mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawumanene
4: hi kolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaka hi serteza kumbi kulori a nga muri u dlayaka switsongwatsongwani u phakeliwaka hi vatawudawu
5: ha na u tiva muri lowo Maseve
4: kambe a hi leswo ntse hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaka kona hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo Loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swa kudya ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene, mintirho ya tawudawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera.

Nima kamba yero.

0: Hoyo hoyo wa umune ni mugqivela hikola ku kutisela leti yanana ka ni ku tsundzuxana hi ntumbuluko wa hina. Namuntlha hi ta na ngoveni. Imani a phahlisa ku yini timhamba takwe? Hi tlhela hi vuya ni mutsali wa mabuku ya swibongo swa Vatsonga wa le Afrika-Dzonga a ku va hi tlhamusela xibongo lexi. A hi tweni maphahlela ya va ka ngoveni.
1: Engoveni emlandza kunyela wa kunyela ndlela ni athembe nkano. Hina va ka tshikisani miroho hi xeva hi nyama. Engala xihundzi tshanga xi nga yi tovatovangi. I hedeni emahoxo i xungurutela i ndzavari i machoni. Hina va ka kunyela ndleleni hi thembe nkano manginyi na marilela nhonga kwembe ra ndlala xihupfa hi moya. Hina va ka ku dyaka vava ku nyaka vava ku liyaka makhajani. Hina valambya hina va ka ri furanhlikani a hi dlayiwe hi munhu hina hi tifela hi hexe. Gere xinkobyani fambi ndhandha ya wena na mina ni ta famba hi ndhandha wa mina. Hina mahala njhonjo ka peuli nkomo yi fanga mafutha. Hina lava ku fa hi nga dlayiwanga hi munhu ntsena hina wo tifela. Hina lava ya valandza ngoveni risimu ra kokwana a ku yamiye ya bantu ngoveni maja.
0: Loko hakanyingi hi ku kuni leswi phazamitshaku hileswaku swi nga endleka swi hambanahambana hi ku ya hi miganga. Se na wena u nga nyimeli kule u nga ku minenge yimbirhi hambi ku hi fonela a ku va hi kuma ntlhamuselo wun'wani mayelano ni xibongo xo karhi a hi pfuxeteni ntumbuluko wa hina.

0: Ladies and gentlemen, I'm your DJ,
1: Tony.

Ayenda ke va makhelwana kutani hi kombela leswaku n'wisela n'wi hi langutiselanyana la kaya. 23:54 minutos ya vaentswaku loko ku longofu swinene hi kotike ku va hi va na n'wini ka vusiku lebyi bya mugqivela lweyi wa ungamu ka n'hweti leyi ya mudaxini ka 2026. Hi ni va kona hi tihlava njombo hikwalaho ka ku va hi sungunile futhi hi tlhela hi gama xikan'we a n'hweti. Kutani hi navela leswaku n'wi ya mahlweni ku va n'wi longoloka ni mintizo ya Radio Mozambique, Emisoro Provincial, Maputo, Gaza na Yenyembani, switichi swa nyingitimu ka tiko. Namuhla ke kunene hi nga ka mugqivela kasi hi longolokisa xiswoswa ku hatlasa mundzuku nsonto. Natali Yulibombo byi ti lebyi n'wi titweke hi ya mahlweni hikuva hi n'wi hi kuca leswi n'wi ti dzunise hi xin'wi diki hi ku sa xi le khuzini. A ku va u tshama hi mavoko swa biha, swa hombe hikuva hambiloko u nga na xa ku va u tiza u famba u juletela. Hi ri va kona hanyaku ka kelo nkama hi famba hi juletela ntizo hi ya xilungwini kumbe hi nga chuka hi kuma ku qachiwa ka ku kazi. Tata.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 0 horas a Moçambique.

Careja con el fungo lo mes. Zama, zama. La fuma, fuma. Cosa sana.

Ebongile Rihanna hi kwala ku nghana wihi chiketshele a lisimu la wena bya leswi swa ringana ku hiyaka longoloko laha madotini wingset leginene. Hilo silimu ra hi kona hi chikele hi hina lava longoloko wa laha madotini kotatelo vetu wa zina ni wa zina hilaha ka siku ta ku nyika leti ti nga ta mahanyela mafambela ni utomi ka hina vahanyi lomu adoropeni lomu maprovinsia ya inyambana hi ta kombela a u change ka Luis Batista kota mukhomikhomi wa michini a tiva ku kambe hi ta tinsimu lisimu li nga hi kuca ku hi simamisani basiselelo limpeza da nossa cidade yin'we ya kona hi leyo fambelana ni ku lwisana ni vuvabyi bya kolera. Kolera hakunene yi vangiwa hi chaka leswi hi ta ku hi ta bula hi yona nhlokomhaka leyi hi ho simamisa hi ku ka vhikini giya hi ti hi ta bula hi yona makunu vitonzi arimindo masinga hi fambeni.

0: zvizvano hakurani zvibungile lochibatise kuchara au chenjele gigi kucha kunga heveni baselelo ebaselelo leita kuita simamisa nayo lomo madoropeni ya hina madoropa ya provincia madoropa ya tigonga ka Mosambiki I doropa ifana kunga gibasile hilo kuhina venyi hi tsamuka gona kota vahanyi hi basile ama dota machikela hilawa ya tolovetu ngipilile ba mesi
1: ngipilile ba masenge ngipilile mkhomekhoma michini baba Luis Batista Zeno Sela, makadzi wa mina Kilogaseno, Luisa Nicolau, na mamani Maria Susana, ni wotlhe va yingisetela va radio Mosambikile, lava siku gin'we ni gin'wana va kala va nga kumi urhongo hi ku lava ku yingisela timhaka leti ti taka ti ta vuxa a wuxikali bya hina.
0: Hi swona, Luisa Nicolau, gipeli?
2: Pelile, na mina ndzi losela n'wina vatlhe va yingiseti, losela kokwana Masingi, Maria Susana, Mesia. Isso que gichile.
0: Uhum. O que gipelile ka?
3: Oi, aquela choji de cada, chama pro gichile.
4: Acabou você. Acabou. Deixa lá aí gichile.
3: É pá, é na mala com gichile. É, mas não com gichile. Vamos ter que ir lá de Moçambique, vem que se tilava. Siku ni siku ango mina andi ekele na nzinga sasa mtiria la hamadote. Mina acho sangula nzila ku losa. Luis Batista loyi amahaku zonke zvihuma kwatsi vengisete vatsaka hiku zvingise na zvikaranganyisele ndzilosa moderator wa hina Masingi papa Mesia zvinza kutsakela ndza losa mama Luisa Nicolau na wena unzatsaka hiku miwona la madote
2: na wena wo na wo
3: kambi mina
2: na wena wo
3: Ya, rimaisa lelo loko ila kongena la madoti. A kungena mune ngunguru ngunguru. A zvitsakisa. Kambi mina cho sangula ndzela ku losa vengise ti vonke. Nanzi ku ndzela ku dzunza lava va hidzunzako hi ku tsakela program ya hina la madoti. I ndzino kumana ni munhu wa mamani. Hi ana finish mina. Ako hi ndzi tsakela nguvhe lezvi mu himahako. Zva baselelo. Mama ne Felix mina kata papa Moses Thomas. Eh, si mama ku engisela a programa ya hina le. Kambe hita si mama akumengiselisa a programa ya la ko bas ya ku baselelo hakuva hino zvivala hi wanga se zvikaketa.
0: Hino zvivala hakunene hi wanga se kaketa. Ba mise no no zvikwa una umatimo vakufonele vakulosetela.
1: Hambi loko ndzo vale ku khakamutela zvonke zve. Avanhu lava nga ni a number ya mina va mahawe ku hoxa a tinwadi lebya ku habonga he programa le. Lavo ko kana na uri wene, lavo ko kana na u lomuka mikhangano yo kare, andza hawuli loko ndzi vale ku khakamutela va nyingi nguvu lava tala le ku hundza pimo.
0: Ya
1: ndzi hula ka nwe khleni nwe na mu mahaku tirho kwa hi loko hi tiyisa na hina u kota ku va mhaka le hi hasha itshikela ka vokhe va yingisa tiva hina.
0: Leswi lavikile ku kambe kwala haku wena murudza mungisiti u hizwako u hitsekela madoda lawa na umativa umativako ngoni nimpimise wena zwine leswo zwitsekela unga hita bula hi zwona la u zwiona ku ha mugangeni ka wena ku a chumujo e ndza zwitsandza ku mudzela Masingi ndza zwitsandza ku leswi zwa ku aka hula hula hi ku aka ku longolo ku lola madoteni a uma helo ku aku hi aka hina hitiva unwana tiko hitiva a umunhu ga hina loko hi hanyane vanwana makuno kasi ku ndzitiva umunhu ga mina ndzitiva a unwana tiko ndzifanele kutiva baselelo hi sangulele vhiki nga hundza ba message loko hi kwalomu dropeni hi nga kona ga tsinza a capital provincial ya Nyembani ama sikwana na swikwa ha sileka ku mhaba baselelo
1: ndzibongile ba Masingi eku khela hi hula hula mhaka ya baselelo a chova leswi ndzi fanele ku vandzi jima ha mina kota munhu kuna loko swiyela mutini ka mina ku basa kota ndzi nga lave ku chaka laha ka mina laha ndzi ya ku ndzi ya hoxa chaka leki loko ki tshama siku gimu o masiku mambirhi ki nga se na susiwa loyi o to hundza hi wundhawu ligiya o ku laha hi buleke ha kona hi ku ta veketela kona a chaka leki loko gimbeta siku kutani masiku mambirhi lava nga laha kusuhani ni lava hundzaku hi wundhawu ligiya va gizwisa ku yini chaka leki ende loko ndzi vona ndzi ku lebyi loko ndzi byi veka byi mahama siku mambirhi byi ta bola byi kha byi nuha bya chukwata ku vala ndzi vala hi ku lava wundhawu ndzi kela ndzi byi kelela amachuka ndza zwitiva leswaku kutala ka vanhu va mala amachuka ku yana masinwini mandawu loko kutala ka wona ndza maveka ta hu ndawu loko nga himina ndzi ya ku masinwini hi masinga ya ku masinwini endza na machuka loko makutsakisa utateka ndawu masinga ta ku dzibongile loko amalava loko nga malava ahe manya ni poda tateka yena u ateka aya hoxa ja hina a hima hileswo zwi hari zwi fako hi chalumu ya i huku ya mina hi fako chalumu ndzi rwala ndzi andza ka nyangweni ka ka Maria Susana Maria Susana ta zwe kuno hei kasi chini chinga kukola muni a vala ku lava lava la mutini ka kuma ku isa ku inga le hange inga ta ita ve ku hamesia ja leto a visase a cha hombe ku va hitiva ku hloniphana mina ndzi ti hlonipha ndzoche ndzi kha ndzi hlonipha laha ndzi ya ku ndzi ya veka a chaga mina lego ka ginga hi ginene pra ku van'wani vanhu va hundza va kuma kasi ku nuha loku na ku nga hi ku nuhela ku nuha loku ka saku wa mina ndzi ya ku ndzi ya veka nyangweni ka Maria Susana
0: Nikolao kutani ni Maria Susana hi mananga engetelaku hi Maria hi Nikolao mzai
5: Loko hago nene loko we andiro lo wa program leve hi muwa nyingi ngovu mu hi byela ko loko mu hi byela ni ku yivuna ku ma hi ku hena la hi lwela ku a hi humene ka ku xaniseka ku nga ka mabaji loko va kolera lo mu nyambani for example hi na hi ma ku a yi kona lomu anga kona a thapeta ku kolera lo a thapeta ku kolera hi mahanyela ya hina ya go kala henga divi go hivika isisa ku yini leswi zwikala ku zwinga le ku tshama ankangaleni ya go zwiku dlunya ku nga le leswi nga huliwa la ku faka zwihukwana ku faka mapato ku faka yini
0: a
5: zwimanga makongo hinga wona wena leswi wena ukala ku ningana nga hinayo u wola ku chaka gawana u pasa njimanga jinga bola u chela ka saku ya vaka kiteleni wa mesia zwaula jumu zwele hinga maheni va makorhini leswi swi lavaka ku hi patsana ho khene hi lwa andiro lowu wa ku kala hi nga kumi mabadi ya kolera
0: Maria Susana u rumamani ku anu kula chaka wena le ka contentori liya hi wena u fambaku u rumisa u ruma n'wanana hi ku ku na ni contentori haya a cibya lexi ya mutamburi laha taleni lahaya ku na mutamburi lowu nga kona wa homba va nge swi lava hi ku u chikela ni saku a wena u chululwa lomuya ka mutamburi ka ni leswi a wu chululi lomuya u ku swi bihi laha hasi Zwi mhesa ku yini Maria Susana?
3: Mina ndza ruma kambe lwenzi murumako. Ndzi ranga hi ku ndzi la ku wona ku zwini zwinga chetelwa
0: lu. I chakamuni
3: hi ku akuveni kontedora a zwivuli ku hina ku la ku hisuka hi hefa ya cheta zwimanga ni makongo ni zwihukwana leswi zwinga fa ni mapato ni zwili zwo tala zwinuhisa lava yani. Hi wuli lesi kunene ndi ku hambi lava hi va tirhaku lava hi vanhu ku la ku hi va nyika xichavo hi suselela leswiya zwo kala swi nga laveki ku ve zwiya va xanisa hi ku zwa karata ku ve a mfumo a wu se swi kota ku va ambexa tinguvu letiya a swilo zwo vhikela
0: a tinhovu tatu
3: la ku loko va ni ku ve va va nyika tileti letiya to ta hlaza lahayani makunu hina a hi vazwele lomuxinci mina a chaka ndza rumisa hambi mina ndzi ya chulula kambe ndzi chulule la hansi i chaka le gigi nga chaka gukala ginga nuhiti
0: munhu va mesiyaxi leswi nga swivula Maria Susana laha swaku wa rumisa ina wa chulula a ri nga hi ku cukisa ku i chaka muni ndzi fanele nga ndzi chulula muka mutamburi luya laha ka mhaka leyi ka woneka ku ku na ni ma mipele leyi ya xinyan'waka ya ku tirhisiwa khati gin'we u ta yi kuma yini u dzula hasi la fanele ku mayisa ku yini
1: ndzi bongile va masingi a van'wani vanhu hi ku voka va nga byi tivi i mona va nga nawo a ku la ku kombekisa ku yenawo wa humesa mali leyi ya muhlengo ya ku humesa ya ku rhwalela chaka lomu ruweni a ri vakela ku loyi a ya ku siniya ku nga va nuna wakwe kungaba makadzi wakwe kungaba ni gihlengela leke gifana kuva gimaheka ka vanhu hambi ke chagame leke nga fambe loyi afamba ku laya ku ya ma 100 luya igosheka gamina and now acha uvala ku afanele kuva hina hezwi tiva ku eh acha le gamina leke akuvanzi giteka ndzenza gihosha nyamuhosha azwi pasi wa zwikota ku chelo muka ka kwama uboha uguma ugiveka laya mashanzo va mahako orwa lahilo muka sapo aya chela chulula kasi loya ataku sizi mina ndza hakela mali ya tasha loko kuya mkhupu wa kuwa kuri olela chaka ata tata rwalela prafila ku hiswa ku mali ya bayisa ku vayitiriwa wa zwiwo mashi a zwone fana ku va hezwi ma para ku hina yofuka ta ku sasekisa doroba ga hina ngikota ku tsama ku fana ni kale kinga tsamisi letswa ku i doroba ku
0: gobasa
1: ka wonke amakhelo ka tiko ka hina hina wa hile hehla ngufu kutala ka hina lomu kolera hayi ho maze ku izwa basi ku na ni kolera kuna ni kolera lomu ka hina hi basiselelo eh a hosi ya hi hlayisa and town loko hi la ku sima ku hina mabadzi yo tala manga hi teli a hi sima meni ku ma habaselelo munhu wa vandla a kova kutani a hangala selo mu ruwena ku vatata lava to tata swiyela wa wona mona unga ni munhu
0: hi ku ndza hakela
1: ku ndza hakela khupu wa ku susela chaka and town loko hi la ku susela chaka va ku va chulula loko vula ku le kondeta loko a zwona ku a vachile mara vanyana mambiri manharo o swa chela ndzilo tshiso swa le tshakondetori
0: hi nwana mhaka le
1: hi nwana mhaka le kame la ko basa ba kuri a chumulo ai u hlayiseni kota wa hina o kota wa mina ku vala pakelo ku ndzi mina ndzi vita ndzi ku a chumulo ndzi mahela ku leswi ngwa mina hikuva amalenzi hakelaka hi yona vaya ku vaxa va yology vata vata vekela ha prime mina ndzi kota ku mahabaselelo la mutini ni mahabaselelo muruweni kasi zwilo zwonke leswi ni vanhu lava hundzaka va fanele ku vona ku impela vanhu va lomu ka tiko leki va hanya ku atse va byi tiva ku mahabaselelo maxa hi zwona hi mahaku
0: avanana havagundzisa n'wimakwakwa ndza tolovela ku vona vanana na va va chula chaka havagundzisa ku leswi ma ku ma chula chaka laha taleni ga xitshungu ka mfumo mi fanele ku chulisa ku yini tala a chaka laha taleni
5: a ku vula ka mamani Maria Susana a ku yena a chaka loko a ruma a munhu a ya chulula le handle wa cuka a hi vokhe a hi vokhe va mahaku leswo loko ku wo nga ye hina hi wa swi kota ndza phinda kambe hi ve ni lihla bya mbilu lelo a vanana va swi tiva na vona wo hi ku a ku cuka a ku nga ta ve hokheni hi to cuka hi ku leswi gi cileku leyi ni ku i kwihi mun'wana hi laha wa hlamala mun'wana loko a ku byela ku ndzi tshama le ku hi maxixawara leyi i chikele ka kule ngopfu nda a ku na xikati xa ku va hi cuka maxi lexi lavekaku ngopfungopfu ku a n'wana na a gondza a tiva xo karhi a tiva ku loko ndzi teka nkondlo ndzi chela lomu ka sakwa ya lixo ndzo mavya hava a nkondlo lava xikomu kelela loko nga yina xikomu kwalukeri chumu u to xikuma
0: xigezi
5: xo karhi xi swi kota ku phanda misava kela kelela nkondlo kelela mpatu kelela no sekiki a vanana va swi tiva leswo hi ku hina ha va hombe hakunene ha loko ndzi maha ndzo maha hombe ndza swi tiva ku loko ndzi ya xihoxa lexi xi ta ya nuha liniya xa xikarato hi va nyikaku lavaya purike a ma chaka la hina la ma vekile lomu ku hanyaku vanhu lomu xikarhi ka miti ya vanhu to mababyi yalawo ya ku ya va nyika lavaya ku vula kambe ka papa ya mesiya ku lomu sewu lomu lomu nyambani lomu lomu provhinsi ya lomu a ngopfungopfu a hi nga zanga hi gitiva district leki gi nga babya gi gaki ya ku thabathaba kwa matekenya hi chaka a hi gitivi leswi vulaku swa ku hina va nyambani ho gweni a ku tiva a ku basa
0: Maria Susana leswi u hakhelaku a khupu wa basiselelo ka mfumo wa doroba ka nyambani swi vula ku ni ku hlamba u nga ta ha hlambe ku hakela khupu
3: a swi mahisiwi leswi
0: a swi mahisiwi leswi hi ku ndzi hakela khupu basi
3: hi ku ndzi hakela khupu basi vo lava va wuliwaku ha papa emisiya kumu i mimona a byin'wanyani a vanana va hina lava leswi a tiva ku etlela a no tswala n'wana loyi a nga tswala a ku vhuka byi tiva ku hlayisa n'wana na loko a mukhatlha oyoyoya hoxa hina vatswali wena n'wingi u nga ve ni mona ni kata n'wana mugondzisi swinene u ku n'wananga loko u khatlha xipelana n'wanana leswi ku nga ni yo mipele leyi ya xihina leri ya timali fumbela khotsi fumbela fumbela loko lomu ka kwama ku cheli uveketela kunga le ku yaku chikhatini chikhati wa ya hosh wo veketela ku veketela veketela loko wona ku ja utele nkwama fumbela khwatsu fumbelo ya ya hosh unga shanisi laba ivatirako hina baselele kula ku husukela la hamutini ka hina lo makhoneni ka ti yindlu ta hina la mi bedini la hasi ka mi bed rifana ni okari ni mina le ndzi nga munhu leswi hambi wonzi wona ku basa nganje le lo munzeni yinga ndzi nga basange loko ndzi hunza ku eh machi basile ndzo no he ku lo munzeni a isema he ku lo munzeni o zwala gwemba andzi ndzi nga isangi lo munzeni rifana ni muti wa hina a hi basiseni lo mimitini ya hina hi suka hi ya ka mabairo mina ndzi katekile hi ku laha ndzi maha a nongoloko ni sekretari wa mina ndzi katekile hakuva ndzi ta maha leswiaswo hi ya tshama vamesiyes a bari ya hina a hi yi tsiki hi kombisa tin'wani tibari ku hina hi la ku gondzisa basiselelo hi ku no u nge u ya basisa le bairo lomu doropeni laha mutini ka
6: wenamahacinzu
3: lomu laha mutini ka wena na u nga basangi a swi kona leswi nga rhanga hi laha kaya ku basa leswi u ku i ku lava hi va tirhaka va hola timhandzi ma satana ee u no dadavala mapimo
2: amaxixa maria suzan
5: leswi u wulako u la ku vuxa futhi a basiselela na hinawo hi la ku gubisana ni bari ya wena ni bari ya mina hi la kuona lweyi a basaka
6: a ndzi ta kombela mifumo ya madoroba a ku ku na ni mapalisana
2: ya mabaro
6: leyi yi kumekaku hi basiselelo a hweti leyo hi famba ku kumeka masecha ku apa bari leyo yina ni homu
3: yina hi vitu ga inyambani vativa ku sidadi limpa sidadi gobtiwa heko hi kubasa
2: ate va ku sidadi limpa dupa is
6: makule ikhela le ndzhaku
3: maxi hi la ku zwi wuyisa chikaya
6: basi ampimisile engazame kota u mzitini kwala ku sekretani
2: mina ndzanga vitivi
3: mina ndzi katekile ngopfu yi tirha ni sekretari wa mina
6: makoni hi nga bulela a tihosi ta madoroba machichi masinge vilakulu kisiku mapalisana hi hweti ku na ni homu ka bairo leyi ti humelela na yi basile ka hweti leyo
2: yatshamaibuzayitanyikela homu
6: hikambe
2: hi
6: swona swi lavekile hakunene swonge leswi na hi kuca ku nga basiselelo yi woneka a yin'wani basiselelo yi nga kala ku yi basisa khwatsi laha ka longoloko wu yiya wu gumesa kota yi nga kalanyana kota mu wena murhandzi wa mungiseti u swizileko hi phindile mavhiki mambirhi hi ku huwa kumeni no swo kumana naswo makunu leswi hi lava ku ta hi ta valisisa a longoloko lowu wa ta basiselelo a yin'wani basiselelo yi fambelana ni swilahla lomu ku nga ni vafi va hina ha ku rivakelwa ta sungula ha wena Nikolao hi ku yini hi rivakelwa lomu ku nga ni vafi i chaka ra gunawu gege va tshama loko leswi va fileke swi lako haha va lave haha va halakanyi a swi lahla swa hina swi tshama swi no vhevhenyenye chaka ka mabyanyi kuma khwati
2: ei a mahungu ya swi lahla kokwana n'wina va makwerhu byo wusiwana ka hombe ngopfu zokhe swi lahla a ku teka ni lexi nga xi lahla xa mfumo lweyi xaka ka wana u nga ya giveka kuyo khoti gimilelwa hi mintsondzo yi tlha yi hundza a byanyi a yini kolomu doropeni maxi ku ve hi kona hina makunu loko hi wa tshuka hi pimisa leswaku hi kuma a siku ku ni siku leki wu loko va hi gireja katolika va ku i dia dos de funtos maxi a dia dos liya de november a hi honi alisini ya
6: kona
2: hi landzisi leswi lumbaku a siku lekiya porque a siku lekiya goyoki hokheleleli lomu mabairo ya hina yi nga ni swi lahla ku hi humelela hi ya henhlaisa a swi lahla hi ku hina hi vanhu leyi hi fambaku hi maruwa ya ku basa hi ku na wa ha hanya loko wo tshuku ngongorolo uyo ya vekiwa kwaleniya maxi hi ku hina ha hanyaku
5: arriva chielo loco loco ya ve kwa lumea awai wena munhu luya wo ukunzita tihlayo kisa hanzoje zitati phone hela ndawo ya mina hanzoje ulaka vanwanani vato vata kuhlayisa
6: manga hina mashaka
5: nga hina mashaka ni va makweru wona ku a munhu ni munhu kwalikeri munhu luya famba kula chitratweni ishaka ga wena
6: hiswona
5: hikuini ku i munhu ama hilo hema ni munhu na wena unga la haya zimdara unga teki uteki wili vate wachaliwa ukula ugama ufa
6: ukhelela la
5: ukhelela wana wachaliwa ukhelela ufa akuna dimaga magoni ayi kaisa ni vila kaza hina ya hichela tingana
6: Maria Suzanne nda tsemba ku lomu likaya lini yani lomu tika hita ku hikona lomu watu kwa hino hiya hikuzo haya itiza la haya maiku kwelile mashaka avenyo kona mashaka kona vanu lava ngekela bakona vahanyo
7: Ei, mina ndzi le ku tidzonza maji hina le ka zwilahla zwa hina va ka mukumbu. Asi akati ni hweti ni siku legi avafi kwatilevi. Asi ku legi afileku makadzi o papai wa mina. Ho hlengeletana hi tikadzi. Ya ya
6: basa vonke.
7: Vonke. Enome ya luya. Anga anga
5: oh,
6: kasi kulikia
7: hina abafi ba hina ha ba hlayisa
6: uri
7: isi hi hlayisa ka ku ha hlayisa lava vanga hi
5: manje manje kuni chumula kani muno ka munga zvikumanga kwatsi vokhelele lava vafileko a zvilahla oh lechi chiulwa ku ku lechi chilahla ishaka ga wena ine zvihinwela ku zwana nyamuka lechi chamina chilahla
7: kwatsi loko
5: lechi chamina chilahla
7: chamanga hilaha
6: ubasisa lahakaya
7: utagama
6: ja ungati mahachinzi
5: manje nyamuka la hina hilwela lezvako a hitiveni a mhaka ya zvilahla
6: ina honkele
5: ngovukoleni ahe hilo madorobeni hilo meya makaya a hitiveni timhaka ta zvilahla kuso zvilahla olwe umhunzako abiloko ku ei Uoni kuzumba yako ina jala kashoko
6: yako kuzumba chilaka
5: munanga lako udzuka ine ku awukutivi buriki kule mukwatini yokufamba famba nemoya kanzihelo ko vakula imunanga lakiwa la xi ainga maheni lezo ayiboheni aku hili yini hivafi
6: hilo zanga zwola Maria Suzanne
7: azihambani ndingazula
6: teke hiranga hehina laka hezwi twakwe pala kabase siyo makono Labangwani mazvona ku azvilahla kaka kamukumba haya laka kama singla kama misela kama kwa kwala haya azvilahla zvibasini lezva hina hekuine kumeka lomuka ka fusa makuno hi uya lo madropeni konga kota chilahla cha hina honhlele lo madropeni honhlele ni ya kwali ni ya makuno kutsama ku chakile a lo vakura ni zvilahla kutsekele cha council municipal zvimbiri zva council municipal kune zvimwana zvilahla zva tishaka kale azvide kombe kwa zvilahla zva tishaka kukhwelile
7: I achimwani chilo ndzana vela kwa ndzi abasisa azvilahla kula ku ndzi kutiwa hi vona venyu hi ku mina ndza tsaka hi ku basisa zvilahla loko anga ndzi kuti kuna ni mina yule inga kona le kota vanhu dzinganzi ya mahadzi ku matimhaka na ndzi tsaka hi ku azvibasi azvibasi zvilahla leswiya
6: makono gikona gezi gingasala ko ka mifumo ngongo kwa lo madropeni lezwe ulalo ngongo hina ba zwilahla lezwe zwa hina zwa lo mitini chila lo munhu chingasala ko ka mfumo anga hi vhona hi basisele le hila ho gonsana hila zwinene ba mesi
1: ndzi ta kombela ka nwana a rivalelo ni ka vayengisedi kutsongwane ndzi wata ku kutsongwane ku
6: kwetsova
1: lenza ku le
6: kwetsola
1: he wula wuli le he mhaka ya mepele wa mekuma mepele lo mongwini ne no makhweni ofihlewa laha laha yani he hlaka chimesinyana ne hlaka kadera a te zwi huma zwi ya le
6: anje Maria Suzanne ku epa vaka anwengi fanele ku tirisana nika ta mwana wakwe
1: zwi ku hangalaka hangalaka hangalaka a munhu ya loyi ina loko ya chikela kwa sine wabye kota ku hlonipha chumo kwa hilo a mu zwinwana lezwi mhaku a chaka go tala hele tsako hi rima vanana na ita tele dzi ya cha magaringani a nwana na ye cha pra kwa ka kola magaringani luya a chulula luya
8: anga ta zwikona
1: cho a chitela nje se ndi chuka se ndi so chulula kwa la chi chika ti fama and down li zwi zwi mhaku loko kwa ya hungulelwa chaka liya ku tsongwana ku tsongwana ku tsongwana loko ya chikela sinia ka ni chisa kwana a ganya ku va a chulula lumuya zwi wa ta pasa and down dzi uya mhakeni senuka zwi lahla tingana ta hombe nguvu loko vanhu vanga zwanani nguvu ti shakeni wa tshuka ala hlekelo hezwi la khadzwa a tlhaya vutsa ku kasi la hanga la hlekwa papai wa mina kwa la hikwi amakalenze ku la ku heo hlakana au ala hikwa le zwilahlo zwa mashaka a mina hikwi hina leka hina khwatini le lomu hanya la ku kona lomu hinga kulela kona kuna ni nawo loko munhu a tshamile ti hweti tinharu moni khano loko a ta la haka ka mina u ta chikela a veka le zwanga nazo aya zwila khina aya basisa hikona uya kula hakaya bara kwata mahayeni hita ita losana hihlangana livia lisima hinyika kuva mane lava vanga va hombe va hina lava hisileko hinga vawona vanga hivunileko kala hinyamuka livinga va hombe na hinawo endawo loko achikela na ila kuba dina o tsama lhakaya mama yana zwinwa le dzi fana kwa ma loko yiku rele kutsonwa le gamba aya ya swiyela abasisela loko zwi kombela ku chela mati ku yini ku aguma xa huwela kaya hile ta tshama hi mahalebya nyamukha hi swikola zwi hambani leko ka hina vanhu a ku tala ka vanhu nyamukha hi ku hambana ka zwilo munwana o ya chikela alahla alaka ku ya lahla wa zwi vhumela ku khela ka chilaka lexiya akalanga chilave a ya lahla mai loko wa suka hilaya alanza a khelo muka zwilahla yena u loko afa aweko leka chilahla lechaka langa chilave and loko kwa zwa koteka hina laba hi hasha ku makale ni mfumo lo u hirangelako pelo menje hilembe kuna livye va zwita ku ma jornada de limpeza hi hlengela ku hokheni hilembe pelo menje ku kambire
8: a phuluga baselelo
1: hina hokheni hanya ku ka mugangaluya na hi tiva ku a chilaka cha hina hi lechi cha tingala unda go in hi ku a phulo ga baselelo hokheni hi vuka hi ya ka phulo ya ma baselelo una ku nga hi tsena para la vaya batira ku nda uligia maja phululeki hi gimaha makhati mambire hilembe loko iku khano ni gingwa wati hweti khano ni gingwa wati hweti akutala ka masiku vata mahalava vatiraku ka nda uligia maji pelo menje ka hina lava hingiselako hi maha phulu ke baselelo akhati gingwe andzeni ka khano wa khano wati ni ehe libya zwi vata maha ku zwivusha nako hiku gula gula lembe nga gula ndzuku kuna ni ma banga ma gontsisa ku lebyaku loko uza uya ka chilahla unga hakheli manziku hi zwona kota na u lowu yena a uvekileko maji hayini hina u kasi loyi a hirangelako loyi anga yena vetu gakwe kinga hombe kinga ga hombe kama tiku wonke kunga vala va fileko ni lava hanyako loko hi kwakwa ku ta gonzisa la bible hi wata ula ku hi zwi leswo e maji kuma hetelanga ku ta gonzisa la bible ehe and down hi wata zwi chuvuka ka television lomuka va philip loyi wa doji ka nove anti dash and va wata zwi kuma ku zwi ula ku yini ku hlonipha munhu loyi loko yena leswi a fileko hina mu alakanya
8: Ishaka gahina.
1: Jesu lo ichaka gahina. Hamwalakanye. Alembe ni lembe hamwalakanye. Hikwala yokhi mina.
8: Hikwala ha mama la vanhu ha ri vanga khela va
1: vafu. Ehe. Jahina hayini he kala
8: ku nga. Mafura va basisela.
1: Wa zwi wona ke. Jahini mina shaka mina ndzi nga ndzagi u fushela.
8: Hizwa.
1: Endabuli tshi tshikarta hombe nguve fanele ku va hokheni hi titiva leswa ku hina u hitafa. Le zwi basile. Loko ndza hanya ndza kholetwa ku mina ndzi tafa. Ndoteke ndzi longisela ngela kona. Ndzi gonsa vanwanani, pero fela kuti ku kokwani langa ikela kona hila. Ni lava vako va mani va mani va mani va kuti ku hila.
8: Va ti va basisela hi mani
9: fela. Dzila ku kombela ku tsongwane.
8: Khetsula.
9: Khela.
8: Tsongwane. Ulo ri basisela khela khela.
9: Ndi ndomzeni ka basisela.
8: Ka basisela.
9: Kuna ne dzitsakile mhaka nga yivule ya mafusi. Dziwa ri vakele ku fusi.
8: Mafusi.
9: Mako kuna ne mafusi lawa mama hi wa ku lomuti hloko ini.
8: Eh.
9: Ngana na vahi.
8: Eh, misisile ya mafusi.
9: Mako no. A misisile ya loko wo gamakana naye.
8: Ah.
9: Ko zala ku aku.
8: Abana basisele.
9: Abana basisele. A hiveke ni misisi ya hina. Hi khela hi veni basisele. Lo munzeni ka basela. Hina va mamana.